0: No? Standby lang siya diya mga igala. Kamulo ka mag-load, ani? Wala pa may kunang ko ang GCash. Load din na kay... Kung siya naman yung tao niyo, eh. Ha? Walay budget? Ipit tani, ha? Alas 8:02 na mag-ilang igalang tag na sa tuwang pagpanagumanuban. Basa sa ko kay samtang napay-sugod ako'y gab. Good AM, sir. Kanang taga-usig. Murag iro, no? Taga-usig. Taga-paghot. Pariho ragyod na sila ga pangutok mga mongoloid. Hindi po tingali, no? Ang sulti ni Bibisara, kung mamatay ako, kung lang, ha? Patayin mo din sila. Wala man mamatay. Wala man namatay si BP. So, wala po mamatay si BBM. Anaraman na. Basin sila na ay plano, nga no man di ay o irido tani. Linugon paunta diha ng Senado. So pa, nangandoy ka nga, muabot ang the big one, ha? Diha sa mga Senado napit, ha? Paita. Sige lang, no? Mahatagan man ni kahusayan tanan, mga higala. O, si Robert Manaytay, kinsa may buang nga tao nga sugoon pagpatay sa usa ka tao nga ang gasugo nimo patay naman. Hampas lupang ambisyoso. Ambisyosa di ay. Unya, ang pangutana, kinsa man ang betrayal of public trust, ang negative rating, ang dunay negative rating o ang dunay positive 45 nga rating. Ana isa pa na may galang ang pangutana, no? Kinsay na ay nagbetray karon sa public trust. Kanto bang na ay negative o katong dunay positive? Basig na balina na mga igala silang panghuna-huna. Morning, Katropang Arnel. Frustrated ng mga tao, wa naman ginis sila idag-anan, inig voting need 16. Unsaon man naninguha lang yun sila kay pag-abot sa oras, dakop man yun ilang, dakop man yun ilang pagkakurap. Amay si Chico, may buntag, si nakabalos mansab si Attorney Narbasa sa pagbuhat ni Litugan, Ligutan po. Kang Attorney Sheila, suko si Litugan nga sinabi ni Narbasa sa witness niya, nagbasa ka og script? Suko gyud si Litugan, Ligutan. Si Gijo, bugo mampud ang dili makaintindi sa statement ni BP Sara. Adili, gibuhatan lang yun nila may galag. Saan aran siya kasimple? Si Milay, laki ng problema ni Raimundo sa mga DDS. Bayaan mo yan, no? Welcome yan si Raimundo dito. Pagalagala lang yan dito sa YouTube natin. Sa programa natin, mga katropa. Ang importante nga nakasanton plus gold na diya permi mga igala. Frank Vale, mauna ang Cebu, mauna nga ang Cebu, risa country kay nagsabuatan sila Cebuano Abogado. Di ba ang Cebu daw kay risa na daw? Tinood ba na mga, ikaw, Doy, Ralph? Taganda na o mga Ralph, risa naman kuno mo, Ralph. Risa na kuno mo. Ayaw! Hindi ka mauyo na na? Wiper man lagi. Na may mga nanggawas, may gala nga mga kanabalita ba? Ang Cebu ko no, Risa na. Ganun. So balikan na nato mga higala. Nakaload na si Gab. Naloadan na ni mo Gab. So man, pataplan na to ni o di na lang? Ayaw na? No. Neta magpatapal-tapal na. Gamay ra magay ng butanga na, no. Di ba na nato ika pubrig samot? Dugay ra man ta diri nga miyembro sa Aguanta Partilis man. Sige. Parayon ta, alas 8:06 na. Parayon na to kay ingani o. Kini nga punto mga igala, gi admonish mga igsuon ni Senate President, oh no, Senate Presiding Officer sa impeachment by Igala, Chis Escudero, si Risa. Ayaw pangutana ng pang-ending. Sa mga mangutana nga, gusto man imong humano na dayon eh. Di, siligutan, ganahan po siligutan, warawara po siyang kamot, no? Lami ni sila may gala, iuban, kapuson. Oh, paminawan na to mga igala. Ang samtang makontak ni mo, ikontak ka na lang si Vice, no, para makakuha na toon niya toon. Sige, paminawa sa, pareunon siya na to ni. Ana si Vice. Sige. Alas 8:07 na mga igala, dag na sa itong bag, panagubanuban, standby lang siya sa itong mga katropa niya, atong kiningatong gisgutan. Kadali lang, no? Kay ato sa ni mga igala tagag bagdagad kay medyo daghan ra magkapalo up pod mga katropa, no, isa na dress wheel floor masaudling yung siyang kumusta na kuno sa bungan. Ato na ng mga igala tagag bagdagad karon gumikan kay busy pod ato ang mga opisyal mga igala smawab og bulahan ta gumikan mga igala kay karon ato makauban ang ato mga igala nga vice mayor, no, ang vice mayor na ato mga igala dress sa Mawab Davao de Oro na karon sa ato ang linya. Vice Mayor Medina, sir, good morning.
1: Good morning, sir.
0: Yes, sir.
1: Buntag.
0: Yes, sir. Mayong buntag. Welcome, VM, no? Vice Mayor, sa kiniatong programang Bullseye, si katropang Arnel Cortez ni, ang anchorman. Vice Mayor, din ako maglaga, no? Dirita sa isgutanan, kalabot ni ining reklamo o kining gipadangat usab nga kining reklamo diri sa ato. Kalabot ni ining Frankie sa kuno lagi sa sabungan, no, diha sa inyuha sa Mawab, diri sa Mawab. Una sa tanan, unsa na may update ni ini Vice Mayor kay naa man ni sa inyuhang kuan, no, sa inyuha sa council?
1: Gusto na lang kung balikon imong istorya, sir. Gipadangat kay reklamo. Kasi nagreklamo, sir.
0: Kuan na, sir, kanang na, amo nang discretion as media nga dili na pud namo i-divulge ang gareklamo, sir.
1: Mas bayon ta natong may balaan og kinsa nang nagreklamo. Mm-mm. Para transparent ta.
0: Mm-mm. Sige, sir. Anyway, ang update na lang nato ani Vice Mayor, no, kay kami pod sa media naman pod mi amo pod katungod kay withhold og kinsay kining mga among mga source. But anyway, doon na mo gay mga pasangil nato. Once and for all to clear nga maklaro unsa man gyud lintungan ay kumusta karon ang kay naa mo gay mga political nga reklamo, dunay mga I don't want to buy out with that, no. Gusto nako kanilang unsa man gyud patakaran sa prangkisa, kinsa man gyud angayan sa prangkisa, kinsa man gyud makakuha sa prangkisa, unsa ba ang proseso?
1: Okay, sir. Regarding sa imuhang taong-tanong, sir, bahin sa prangkisa sa Sabungan, isa raman ang gi-endorso sa board, sa campaigning board sa municipality of Mawab, si Madit Sahed.
0: Mm-mm.
1: So, karon, nagbinuto kayo itong mga milabay simana, na-denied ang iyang application, sir.
0: Okay.
1: Mm-mm. So, muna'y ako ang
0: muna'y update. Aduna ba'y, salamat kayo niya na Vice Mayor, no? Aduna ba'y lain na Vice Mayor nga ga-apply? Kay, based sa mong information nga nahipos, aduna kuno'y usaka nag-apply sa franchise, no? In the person of Kapitan Romeo Bakiril, no? Nga, nagsunod sa proseso, kumusta po ang iyang application? Unsa'y standing, no? Sa iyang application?
1: Dili ko makatubag ana, sir, kay ang application, sir, dito magyana sa atuang mayor.
0: Okay.
1: Ang mutanaw ni ana, sir, ang cockfighting board ang mo-approve ni ana. And then ang party sa sangguniang bayan no lay mo concur ana.
0: Okay. Sige, sir.
1: Dili namo na matubag, sir, kay wala man ni application nga nadawat by ana.
0: All right. Thank you, Vice Mayor. Now, balikan na nako, matud pa nimo kay na Vice Mayor nga na-deny, no, katong kang Sahid nga application. On what ground, Vice Mayor, if okay lang masayra, nganong na-deny ang ilang application?
1: Personally, sir, dili nako ma-question ang wisdom sa mga sangguniang bayan member.
0: Yes,
1: kung
0: yes.
1: With regard sa ilahang mga boto, basta ang resulta sa boto is na ay 4 ka yes, 3 ka no, og 4 ka abstain. So muna ang boto, sir, so base sa local government code nga ang pagbuto o sa balaod, kinahanglan mang yun o majority vote of all the members present. Mm-mm. So, considering na ay 11 members ang sangguniang bayan, 8 ang regular o 3 ang ex-officio member, so, de, unsi na siya tanan.
0: Mm-mm.
1: So, the majority vote of the 11 sangguniang bayan member is 6. So, considering nga upat lang ang nag-yes, so na-denied siya.
0: Alright. So, sa ato pa karon, ang franchise application is still open, Bais?
1: Sa pagkakaroon, sir, murang na ako'y nadunggan nga mo-appeal si
0: Sahin.
1: Si Madit Sahin tungkol kay nasubmit na niya tanan ang mga requirements after municipal ordinance or the cockfighting ordinance of the municipality of Mawab.
0: Mm-mm-mm.
1: So, nasubmit yun niya, na-comply yun niya ang tanang requirements. So, dili na ko mag-question. Munang ningon ko nga dili na ko mag-question ang wisdom sa mga konsehal kung unsa po ilahang mga ground.
0: Mm-mm.
1: Nga nung wala sila ni boto og yes or nag-no sila.
0: Mm-mm.
1: And then na ay upat niya nag-abstain.
0: Mm-mm.
1: Ang abstain mang God is murag matawag na to dili gina siya boto sir kay dili man na siya yes.
0: Yes. Oh.
1: Dili po na siya no.
0: Mm-mm-mm. So naa sila present, so, sila pero nag-abstain lang sila.
1: Oh, wala sila nagboto.
0: Sila nagboto.
1: Oh. With all the documents submitted as per cockfighting ordinance of the municipality of Bawab.
0: Mm-mm.
1: So unang mingon ko nga naa sila ang katungod is it's a member sa Bawab kung anong ingunana po ng ilahang gi-boto or ang ilahang gipili nga pagpakahilom na lang. Mm-hmm. Ang upat kay kung dili man siya yes, dili pud no.
0: Mm-hmm.
1: Na upat nga nag-yes. Ang upat nga nag-yes, para makahibalo na lang pod,
0: yes, yes.
1: Ang namay naminaw ng katawahan sa lungsod sa Mawab,
0: mm-hmm.
1: Ang upat nga nag-yes is si Honorable Joris Mejermia Lumantas, Honorable Rolando Milaran, Honorable Roland Espina,
0: mm-hmm.
1: And Honorable Danny Plaso,
0: mm-hmm.
1: Ang nag-yes nga maaprubahan ang nga ma-concur ang application ni Madit Sahid nyo mao'y mag-franchise sa sabungan sa lungsod sa Mawab.
0: Mm-hmm.
1: Ang nag-no si Honorable Roberto Gonzaga III, Honorable Amadeo Echuerte Jr., and Honorable Marjorie Donato.
0: Mm-hmm.
1: Ang nag-abstain, si Honorable Ronero Gonzaga, Honorable Bob Mirasol, Honorable Janie Baring, and Honorable Ernie Tan.
0: Mm-hmm.
1: So, muna yung nag-abstain.
0: So, muna yung na-deny, no, ang ilang application.
1: Yeah. Yes, sir. Yes, okay, sir.
0: Muna yung
1: rason.
0: So, at sabta na ito, karong sa mga tigbaminaw, Vice, no, nga, ang inyo sa council is naalang sa deliberation human ang application dito sa executive, local executive. Anyway, salamat kayo, Vice Mayor Medina, Ramil Medina, sir, sa panahon. Ngayon mong gigahin ka na mo diri aron nga malinawan pod kining atong mga katawan. Ako di na ko mo apil anang mga unsa na ang mga team kunuhay. Ang ako lang kung unsay.
1: Di ko
0: mangutana ana, sir. Di ko ana. Ang ako lang prangkisa nganong na-deny, diha lang ko taman, Vice Mayor. Salamat kayo, sir, og maayong buntag.
1: Sige, sir. Welcome.
0: Thank you. Alright, inyabati bagay gala si Vice Mayor Ramil Medina sa Mawab, Davao de Oro, mga kaigsuunan. Kalabot ni sa isyo sa ilang kaning sabungan lagi diha, mga kaigsuunan. Na may mga problema na nga. Anay mga pangutana, anay mga hungiho nga gumika lagi kay Gipaboran si Mayor, kay Team Lambo kuno mo dari, problema na ninyo na. No? Direra ko mga igala sa akong ano. Ang ako rin mga pangutana, nga naman mga igala nga kay katumagong unang gi-raise ng mga reklamo nga rin, nga as if mga igala, murag ipili na ang maong kining aplikante nga maong nagyoy mo duma, mga igala. May nalang gani, kay namina sad no, ang council o karon na deny mga igala ang application. O mag-MR siguro ni, no, mag-motion for reconsideration. Kaya matod ba niya, kompleto man siya. Kung kompleto siya, ganong gininay man, muna yung pangutahan na rin. Ako, di na ko mo dive anong politika sa lokal nila diha mga igala. No? Direta, padayon ta!
2: Bullseye!
0: Oh, paday, asa na to si Kwan? Katong gikasabaan si Risa, Gab? Padayon na to, Gab, kay nindot kayo to talaon, Gab.
3: Executors, I think about 5 minutes. Chair would now like to be fair and hear the counsel for the respondent to discuss why it is not an impeachable offense.
4: Your Honor, may be allowed, I allowed to do so after our cross?
3: After your...
4: I would like the, as I understand it,
3: yes.
4: I would like the Honorable Court to play back what the prosecutor said, because it's very interesting. So may I be indulged to allow to give my answer after my cross-examination?
3: The chair will allow it.
4: Thank you, Your Honor.
3: But you would have the similar and same amount of time given to the counsel for the prosecutors, again, to answer the reverse of the question.
4: Thank you,
3: because statements were made by the counsel for the prosecutor, their conclusions of fact and law already, which should be taken upon advisement by the impeachment court, because these were not evidence, but rather conclusions in fact and law by the counsel for prosecutors. Senator Judge Pia Cayetano is recognized. Ma'am, you may proceed. What's your pleasure?
5: Thank you, Mr. President. No, I would just like to manifest my support for the statement and observation of the presiding officer. That was like a closing statement, Mr. President. So I don't think this is fair because, you know, some parts are exciting.
0: Risa na, Risa. Ano mo na yung kalaking Risa eh. Ah, sige.
5: Kalaking, we're trying our best to be paying attention and what evidence, you know, we have to fair the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen, then the shortcut na natin yung process. So...
0: Bindaluga na sila, bindaluga grupo.
5: If I may, with
0: sige,
5: all
0: sige.
5: Due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time.
0: Judge, bagulay na si Risa?
5: Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. And I also asked the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court.
0: Nayaw-yawan si Ligutan.
5: I don't want to see this happen again. Thank you, Mr. President.
3: Duly noted and well taken. The chair, as I said, or as the presiding officer said earlier, reminded our colleagues with respect to similar questions to be asked in the future.
0: May pagkitang naong ni Risa.
4: Your Honor.
0: Sige na.
3: So, may the chair would like to make a ruling that the counsel for the respondent will be given, I think that was approximately 8 minutes or 10 minutes, we will get the exact time, to answer after the cross-examination of this witness, so that we would be fair in listening and hearing the views of both parties in regard to the query raised earlier. Senator Judge Pia Cayetano?
5: Yeah, sorry, Mr. President, I don't mean to interrupt, no. I want to give the defense their time. I respectfully move that the statements of the prosecution be stricken off the record. It is not proper for those statements to have been made. Thank you.
6: Your Honor, if I may, Your Honor, please.
3: Your Honor, we
6: join the motion
3: Cayetano
6: of the center judge.
3: Maybe table her motion and act on it at a later time with respect to striking it, so that we can discuss the matter.
4: Your Honor, for the...
3: Thank you for your generosity, Senator.
4: Your Honor,
3: Judge,
4: if I may, for the
3: yes,
4: record,
3: for the
4: we
3: respondent.
4: Joined the motion of the Honorable Senator.
3: I'm sorry?
4: We joined the motion of the Honorable Senator.
3: No need, Counsel. That motion will be taken up at the proper time by this court.
4: For the record, law.
3: Noted for the record, Senator Judge Risa Ontiveros.
0: What
3: is your pleasure, ma'am?
7: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
0: Yeah.
7: Just a point of clarity.
2: briefly, if I may, Mr. Presiding Officer. Salamat po, Mr. Presiding Officer. And of course, I will submit to any ruling or statement of the presiding officer to this senator judge. But for clarity, Mr. Presiding Officer, my question po had to do with how the evidence is material to the allegations in the articles of impeachment. Kasi nga po, hindi naman napapatunayan na the vice president actually sought an assassin. I wanted to appreciate the evidence before me in light of the articles of impeachment. If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: We will review the transcript again. Sorry, we have some...
0: ana ba niya? Maglagot kang risa mo yung kalamiag! Sagpao! O niya, kasuhan, deko ni mo pagpanagpa, de, ana. O, man ako na sagpa, ah. Lami lang sagpa. O, binawa! Alas 8.22 na mga igala sa atong panagubanuban. Sa ato niya pagbalik, dugang pa nga mga katikaran. Kadyot lang, maginawaas at naki. Maraming sa kauras na ito din mga igala. No? O, sa ato mga katropa niya, ha? Nga, ini mga igalang medyo nitaas na ang BP, no? Lagot na. Ha? Pag Santon Plus Gold mo mga katropa. Dahil Santon Plus Gold, no? Ang Santon Plus Gold by kining food supplement, makahatag ka na ito piskay nga panlawas o ligoon nga immune system mga igsoon. Doon naman ko ni Mangustin, doon ay ang palaya, doon ay malunggay, garlic o spirulina, baga higala. Makatabang ni kanato aron nga laski kanunay, no? Ang atong lawas may gila o makabatundag multivitamins and minerals nga magamit sa atong lawas mga igsoon, no? Sa paghimo sa iyang ginatawag may gila nga cellular repair, no? Kanang mga kanabitong matugta o niya kini mga igala atong lawas mang repair na siya mga kaigsuunan. Muna bitoy importante nga nagitay kompleto gitag vitamins. Yung problema lang kay sa atong kaon maipit man gita, no? Muna mga muna rason nga naatay food supplement mga higala. Inom mo, tumar mo anak, no? One capsule a day or three capsule a day, isa-isa sa buntag mga higala every after meal, 30 minutes after meal. Dako na kayo nagtabang ba? No? Inom mga gani ko nga batanon pa. Hindi ko kumpiyansa kaya akong buhok mga higala murag ni atras na pag-ayo. No? Ang akong agtang mga higala ni sinaw na niya, di ba kung gusto maupaw mga higso? Oh. Ay, ko gusto maupaw. Mamana nga ako ni mga galang alalayan yun og hawiran lang ginako ni. So kamusta dia ha? Atong mga gaagwantag sakit kana ay mo gaagwanta-agwanta dia kung gaagwanta kag sakit mga igala. Doon na tay Santon Plus Gold para ni ana. Mapalit ka na mga igala sa naguna baga butika sa inyong lugar nationwide kadjot lang. Balik ko man labang ini kadjot lang yun.
7: Bullseye. Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mangna. Exciting call? Exciting! XFM. Ka-exciting, oy!
8: Punta kayo, aniya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo'y kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo! Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may mo'y kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya dagan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw ng biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
17: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
13: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
18: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
19: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
18: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
22: Dili na lagi.
21: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
22: Sa muka, oy.
21: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
22: I'm tired. Stress.
21: Dong.
22: Unsa man gyud?
21: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
22: Turbo.
21: Ma,

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Busay. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
4: Wala gina po gina tuplok na gyud. Di naman. Naglibog naman ko sa tuplokon para di mo tingog. Mutingog man gyud siya. Alas sa 8:33 na magahigalan dagda sa tumbag banag banuban. Another cup of Santon Gold Coffee Mix. Kaduhang timpla na ako ni kamo nagkapangapi na mo diha. Sige, padayon tayo ngon si Raimundo nga pahiya daw si Pia Kang Risa. Baliktad man to. Sige, bahala mo diha. Si Leonardo Abiera tungod sa giingon ni Bibi Sara nga papaya threat usa ka betrayal of public trust. Mao nga impeachable pero kinsa ang naay public trust, si Bibi Sara o si BBM? Ambot lang, no? Kamu kuno anak may gala, kinsay na negative o positive karon? Oh, siyempre si Bongbong. Para sa mga ilan Raimundo, ilan maning idol, no? Okay gyud siya. Pero sa daghang mga Pilipino, mga katropa, wag na sila ganahing BBM na. Bullseye. Minva Sakol, good morning. Nagtanaw dia sa may Kabadbaran City. Maximo Labandero, kana si Attorney Ligutan, mura man nagdili abogado. Kay gihukman naman niya si BP Sara nga guilty nga wala pa man mahukmis korte. Amo naman na para sa ila. Kadu, kaklaro anak, dito palang gani sa kuan. Dito palang sa committee hearing, mga higala. Kadungog mo mga isoon on sa ingon ni Nabay, nagsupak kang... Nabay nagsupak kang Bini Abante. Masa ingon ni Bini Abante, mga higala. Si BP Sara nagkasala sa taong bayan. Nabay ni object ato nga statement? Wala. Mga kaigsunan, kay di mo man na ilang gustong mahitabo. Huwag mausad ng ilang punto, mga higala. Kay lagi, no, gusto lang, mga higala, nga isway ang opinions public o ang suporta sa mga tao. Pero lisod kayo na ispilingon, bay? No, abini mo, mga katropa, kung dili paligon ang suporta sa tao, kanang rating ni BP Sara, mga higala, hagbayaran ng nitiurok. Dapat gani, sa issue karon, no? Si BP Sara ang negative, si BBM ang positive. Ngayon naman, dagan sila pwedeng iba to ni Sara eh. Bakasyon lang. No? Dagan kayo sila pwedeng iba to. No? Wa sila na tingaan na. Muna maglagot sa ng Malacanang. Muna si Auntie Claire, si padungog-dungog. No? Nandito kami, nagtatrabaho, hindi kami nagbabakasyon. Na madungog, di mo si Auntie Claire, ano ba? Yeah, out of ano sab na, gumika siya na siyang kalagot, mga igsoon nga. Matay ate si BBM, grabe naman yung bagnos-bagnos o trabaho. Ayaw! Negative man lang gihapon eh. No? Usaon man gyud magpanindot sa rating ani, di gyud lagi mahalin bisag usaon. Tugbangan pa pud siyang spokesperson, may galang otro pong makalagot. Wala. No, samot silag kalubong mga igsoon. Next video ta.
2: XFM Katropa.
4: Ang photocopy ni Iron original na. Ay, kamo na ihukom ana mga igala. Kita man mo sa kuan gapon si paminaw na to si attorney Sanggutan. Ah, Sanggutan, Ligutan di ay. Sige, go.
2: XFM Katropa.
5: Your Honor, that's irrelevant. What we're saying is that this is not the copy mark. It is not the same as the original, which he says it's the same thing that which is identified. What he's saying is off tangent. What he identified earlier, which is the marked copy, which is the copy marked during pretrial, is not the same document as they are passing on as an original. Your Honor, this is the counsel issue for here.
6: A photocopy is now considered as an original.
5: Please, Your Honor, during pretrial, the parties got together and agreed that originals of the documents that will be presented during trial. We agreed to expedite the proceedings. And now, what is happening is photocopies of documents that we want to peruse and see are being presented. So we object to this, Your Honor.
6: If I may, can I reply? I'm so sorry.
7: The manifestation of the counsel for respondent is duly noted.
6: Thank you so much, Your Honor.
7: Please proceed, counsel, for the prosecution.
6: On page 3 of the affidavit of authentication of digital evidence, may makikita dyan yung isang pirma sa ibabaw ng pangalang John Mark Kalilong. Do you see it?
8: Mm. Yes, sir.
6: Yung tanong now is, whose signature is that, if you know?
8: This is my signature, sir.
6: Your Honor, at this juncture, Your Honor, please.
4: Muni expert, si despite... Agent Kalilong. Agent, kuan magano ni expert sa videography. Nag-training may gala og 2 weeks sa AI.
9: Ay,
4: ayaw na lagab, move forward na makalagot na. Sa mukha gina na. Muna inyong witnesses.
9: Pinawa!
4: Dapat ang i-present ninyo nga witness diha kung kinsa itong gikontrata ni Sarah. Itong gikontrata ni BP Sarah nga mo'y mupatay ni BBM. O ito yung i-present ninyo diha. Your Honor, presenting the killer. Oh, the killer? The sniper. Your Honor, presenting the hitman who were contracted by the Vice President. Tanawa ba eh? Tanawa. No? Nagtaral ta og official sa gobyerno, mga kaigsuonan. Saway klaro actually nga isgutanan, mga igsuon. No, kung imuba siyang gukdon, gumikan kay niingon siyang ipapatay? Impeach tanggalon ba nimo siya, mga igala, gumikan kay niingon siyang ipapatay? Bisag ang tanan, mga igala, wa gyud mahitabo. Puro lang istorya. Naay video, yes, naay video. Pero ngano di man ganin yung sumpayan? I mean, ngano di man niya kuhaon tong unang part sa video? At turo man yun sila sa portion, mga kaigsuunan, nga, tuwa magahigala dito sa portion niya, nag-ingon si Bibi Sara, nag-contact na siya, naa siya gi-istorya. No? Ay, ang ilaha man gud, ginakonstru nila, naay kakontrata. Ang kang Bibi Sara, may kinausap na ako. Diba, malay ni mo, may galang iyang igala, amigo. No? Pangunta na, kinsa na. Dapat ang ilang, muna i-present, muna ipangitaon nila diha, mga igala. Total, sila man gud ang nagpasangil. Now, kung ikaw magpasangil, mga igsoon, the rule is this, no? The burden of proof, no? Behoves on you, or lies up na nimo, mga higala, nga, nagbato sa pasangil. O ikaw man karoon nagpasangil ng kakawatan ko, ipakita nga nangawat ko, di ba? Katong, nag-ingon, mga higala, nga nakadawat ko, nagadawat ko, diri og pilatoy, ako nadawat.
2: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
4: No, ipasangil ko no, na nakadawat ko no kong kwarta. May ilang aligasyon, no? Dapat sila ang muhatag og pruweba. No, muhatag og pruweba nga. Indeed, nagdawat kong kwarta. Now, kami pisara, mga igala, no? Ang ilahang ginabalik-balikan, no, may lain. Video raman, o ang ilang gina-authenticate ka ron kung tama, tinuod bang video. Pero man yung nagkuha sila ang videographer expert, no? Wala man sila ilaing mahita diha, mga igala, aside from the authenticity of the video that even siguro the vice president would not deny nga tinuod ang videong nahitabo. It was a press con, may gala, who would deny that? No? Katong isa, katong nahitabo anang gabi, may gala, it was a online press con ba to? No? Murag online man to nga press con, gab, no? Natoy ubang yabong mga media, pero murag nag-kuan lang sila, kining virtual. No? Murag virtual. Katong man tong pagkapriso ni attorney Lopez. Zulayka Lopez. No? Mura man to dito, mga gala. Aside from that, wala ba ilaing nahitabo? No, ang ila karon, no, kay nagkontrata man daw, so they have to produce that contract. Not merely giving the video kay ngano man. Mo man toy act nga ilang gi-assail tong video kaha. So, where is the evidence, mga igala? Ebidensya, nadakpa na mo ang assassin, asaman. Na adire among patindogon. Ana, dili kay nya sabayan bug pangutana ang risa, mga igala nga. Wala na, patapos na.
9: Aya!
4: Human ang usapan. O niya, istoryahan po ta, mga igala. O sa man ang ilang iawayan na authentication, di ka nang itawag original copy. Sa kanara man na, mga igala, sa video. Sa muka. Mura ninyong giawayan, kagahapong adlawa. Iusik-usika ninyong uras sa tao. O niya, ang ending ra kay ang photocopy is original. Pwede siguro ang photocopy, mga higala, nga authenticated copy or certified true copy. No, certified true copy of the original. But the photocopy will never be an original. Photocopy nga ni sa pangan pa lang, mga higala, kopya. It was merely a reproduction. Ibig sabihin, may gala, dili siya original. Kada kong bungot sa ito. Pero na sila ginasite ana nga ruling sa Supreme Court, mga igala. Wala na ko, ma-check lang ako kung kanto, mga igala, nga jurisprudence if unbanked ba to siya or... Abinin mo ba, na ay daghang desisyon ang Korte Suprema. Na ay desisyon ang Korte Suprema nga... eventually mga igala ilang tabunan dili man tabunan nga kuan ba negative but masayop sila sa decision. Taganda mo example mga kaigsuunan kining kaso gani sa 1994 at mga taga Surigao del Sur o taga Surigao area suwito mo ana the case between Navarro and Dumagtoy unsa so, may nahitabo ana mag case digest usa ko be kay wa man ko natawag gabi igab nag andam ra ba kog purong-purong nako no. Kay blindfolded man ato ang amuang ko. Nag-andam na yung magpurong. No? Kining kaso ni Navarro versus Dumagtoy, siya may naitabo di anak. Kini si Navarro, Mayor Nis Dapa, no? Rodolfo Navarro. Kini si Hernando Dumagtoy, no? Mao ni mga igalay judge. Ang duhan ni ka problema diri, no? Auna, kining problema niya kang si Gaspar Tagadan o si Jema, no? Kay iyan ang gikasal, luyo pa man nga nasayod siya o aware siya nga separated lang si Gaspar dito sa iyang asawa nga taga Visayas ba something, no? Taga Samar, no? Separated lang, no? And you know, may divorce Pilipinas, may annulment that time, may annulment, but it should be, kinahanglan ni mo nga makuha ni mo mga igalang desisyon sa korte, dili lang basta-basta nga kung ano. Separated lang, no? Separated. Karon, siya, yung gikasal. Oh. Mga kaigsuunan. Gawasan to, no? Napay isa. Yung kaso niya, katong kang Floriano Sumaylo o kang si Del Rosario, basta, Del Rosario apelido ato. Karon ang problema adto, kay nagkasal si Judge Dumagtoy sa area gawas sa iyang jurisdiction. Ang area niya ay Santa Monica og sa may kalimot na ko. Oh, -1. Sa may Santa Monica area. Specifically dili niya jurisdiction ang dapa. Dito siya nagkasal kang Floriano. Sumailo og gatong si Del Rosario. Mga higala niya. Syempre, nakabutang magina sa ato ang mga higalang family code, no? Ang mga members of the judiciary, pwede silang mukasal pero unlike

nakakosa irregularity mga higala, is liable criminally, civilly, and administratively mga kaigsoonan. Pero later on mga higala, gi-overturn kini nga decision. Nga naman, it was a wrong decision mga higala, kaya dapat void ang ilahang kasal. Bullseye! Bullseye! Kay dapat mga higala, walay nahitabo, wala mo kasi authority nga mukasala Diyos dapat. Kay iyang kuha ni Santa Monica o ahatong lugar, mga 50 kilometers away, 45 kilometers away ang distansya mga higala gikan sa Santa Monica mga kaigsoonan. Kay dito man siya na-assign as Municipal Circuit Trial Court mga kaigsoonan, o siya ang huwis dito. So dapat mga desisyon nga mga higala masayop ang munang basaho na itong tarong. O di ilamog kuan niya, kumo kay abogado, kumo kay kuan, dili ay mamali siya na sila to, umaga. Mamali siya na sila, oy. Mga ning dai mapildi. No? Mga ning dai mapildi mga kaigsoonan. Mamali siya na sila. Anyway, no? Unay kuan lintunganay na sila gi site diri, no? Kalimot lang kun sa to mga igala nga kaso. Na sila gi site nga ang buto ka ang Supreme Court ko nagingon nga ang photocopy is now an original. Mga kaigsoonan, pero we understand the wisdom of the Supreme Court, pero basig lahi ang pasabot ba? Mga kaigsoonan, kung imong tanawon, sabton mo yung mga higala in the layman's term, ang photocopy is photocopy, yun na. No? Kaya dito sa gobyerno, mga higala, pag photocopy na, pangitaan man ta mga higala o kuan. Kuan, kining pangitaan man ka og kinanglan certified true copy, ipa-authenticate sa ano mo, patatakan sa nimo that indeed this reproduction is gikan gyud sa original copy. Ana man na mga kaigsoonan, no? Basta na istampa no nga kining tinuod ni original ni siya nga kopya. Original nga kopya. Oh. Pero kopya gikan sa original. Oh. 9:849 na may gala sila kay saya nga sa ilang snack, no? Nya mora na ilang mora ending. Ang photocopy mahimo ng original. Pero oy, ayaw mo pag kuan di ha, paghimog mga kwarta nga kuan, priso gyud mo diha mga igala. Priso gyud mo diha kana nga tuang currency diha kana mga kuan ato, maghimo-himo mga piki diha. Priso gyud mo na. Kana mga banknotes na to mga igala. Alas 8:50. Kini nga bahin natin kaninyo mga higala sa Premium D3, yung imong Premium Food Supplement, batok sa viruses and baga bakterya. Baga kaigsuunan ang Premium D3. Dako kay tabang mga higala sa lawas, labi na sa katong mga, katong ganing doon na mo yung mga kaliwat nga na ay mga cancer. Ayaw yun mo kumbiyansa mga higala, kay dako kayo kahimuan ang kanang hereditary acquisition mga higala sa genes. No, kanang inyong mga genes ba? No? Muna bitaw nga, pag naanak kay mga nanay sa inyong pamilya mga higala nga na isama ni ana, mga katropa. Ikaw mismo magmat mo na ka. Ako pa nang litan sa among pamilya. High blood. O na ay high blood. Na ay diabetic. Na posible na mas abot sa danako. Naapoy ka nang kining naisakit sa tiil. Nang rayuma. O, na ako gina may galang unaw-naon nga. Oops, di ko pasa balabi ani kay basig babikit, kamang taani. Nya ikaw kung naamoy kuan nga pamilya pananglitan na iniagi ninyo na cancer mga igala o sa bakang matang sa cancer, kinahanglan nga magmatmon ka, no? Antay cancer ni bay kining Premium D3 mapalit ni mga igala di sa mga butika, ina lang Premium D3 soft gel ni na dunay VCO, virgin coconut oil, moringa seed oil o vitamin D3 200 IU mga katropa. Mapalit ka na ha sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. 8:51. Bullseye! Maying buntag sa ato mga mag-uuma diya. Kumusta mo sa ato mga kaigsoonan diya mga mag-uuma? Nagparayon lang sa pagpanguma mga katropa. Ako gimingaw na kong adto sa kuan, no? Gimingaw na kong adto mga igala sa ako ang kabukiran. No? No, kasuroy-suroy ko pohon na, silang. No? Kato mga nanguma diya mga igala, nag-problema mo nga, medyo niwang man. Tirahe na mga igalang Latim Gas G full year fertilizer ng inyong mga tanom. Karo nga tinggas mga igalang ani o pag abot sa kini mga igalang kininkuan, pag harvest mga igsoon, bugat ang imong abot. Di ka malkansi mga igala, no? Pangita ha, Latim Gas G full year fertilizer. Mapalit na mga igala sa tanang Agribet. Agribet ha, dili na butika. Agribet sa inyong lugar mga katropa.

0: 8:52.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Next video ka...
1: XFM Katropa!
2: Kami yung bagal din ang coach. Yun ang turo niya nung pumunta siya dito. Pero ang alam ko, yung preparation will always be the objection. So, kita-kita po natin na handang-handa po ang prosecutors kanina.
3: Tama po, sir, part of...
0: All right. Ingon diri si kaya siya si Ortega. May nag-coach daw sa defense ngano nga object ng object mga higala. I mean gihimo nilang katawanan karon ilang gisgutan nga ngano kuno mga higala si Attorney CJ Narvasa nga sige lang ga object. May point man po siguro yang objection, di ba? No, leading ang mga question, vague. Wala ko pong pangutana ni ligutan. Nya, naturalmente, kailangan pa ba na ninyo ipa-presscon? Muna yung kadaot aning sa kongreso eh. No? Wala na talaga. Kayo na talaga ang pinakamababang kapulungan. O man mo'y labot dito, you should have kung anong stayed in the house. Apil ba ni sila? Mura ko ba nilabot sila? Sige na lang pa-presscon. Sige daw, be. Inadomin ninyo nga, ang inyong kipangita, yun, justisya, accountability, dili kay personal ninyo nga, laban kang BP Sara. Sige daw. Nga halos na lang, pati gininhawa ni Sara, inyong ipapriskon. Buhatan magiging ninyo nag-istorya ng nainag-coach ko no sa defense. Lison po na sila, di na sila magtinabangay.
4: Ayaw!
0: Bisan siguro, kamo diha, no? Kasayon sa mga mag-meeting, saan na sila nga mag... Di na tudluan sa iyang isig kabugadong, mali di ay. Oh. Agi na yung mag-coach, ana. Muna itong buhaton. The same with the prosecution. Kailangan ba bugod ay papreskon? Para lang yun ingon nga, tama yun sila. Nagyon sila sa tama nga side. Naong aning ridon?
4: Pinawa!
0: Tama siyong kabuang. Ang blood control, di magani mo ka pa-imbestiga? Nabay imbestigasyon diya sa house? Wala! Nganong wala man? Maigo man tong... Kaya may AX dahil kay speaker! Maigo man to. Wala na, naging kaligot-gutan yung tao mga higala karon. Gumikan mga higala ni ining ang impeachment padayon. Giuna pa gyud nila niyo sa tanan, tawa ni mo ka kabantay. Ang ilag yung tumong is to sway the public opinion. Wa ka kabantay mga higala nga kadtong pinakasayon gyud mo ilang una mga higalang gipakita. Unsa may pinakasayon nila nga madaot nilang imahe ni Sara katong video. Wala na ilain pa. Ya kabantay ka sa ilang tirada, pagkaipit na ang ilang i-play video na lang. Pagkaipit na mga higala, kuti-kutihon sila, ang ilang i-play, tinan mo yung video. Alara! Okay, bago di ay na?
1: Bullseye!
0: Ibang utana si Ligutan, kriminal ko na to, nga kuan, buhat. Utana ganit, mig na, buhi pa ba ng presidente? Kaya namatay na ng presidente, ako ka na. Basigi pusil, ka na, pero buhi pa, awa, may naunsa. Oh, tama na to sa istorya, ratong may resibo, mga higala. Giyon na yun nila, mga kaigsuunan. Basig, nakulangan sila sa kuan, kaya gipabalik na ba sa BIR, mga higala, tong box. Anong inyong mabuntong gihipos-hipusan, nga bawal man dito. Gipauli, oy. Mga bindalog, yapon ni mga tawanan eh. Labot na sila katropa, sila'y nangusog, Matiurok si BP Group Effort. Oh, iyon si Ortega nga nai nag-coach ko no sa defense mo ng object ng object. Malamang. Malamang ay mag-coach ana. Lisod mo gikan sa prosecution ang mag-coach ana. Naturalmente na agyo na tudluan gyud na sa mas senior lawyer or mas kuan nga abogado mga igal. Kinahanglan pa gyud niyo na ipapreskon. Para lang yun inon nga lamang mo. No? Kinira bang mga tao nga magsigingon may galang nga lamang sila kadugayan matiurok ba yun? No? Tanawa ang defense, bay. Kung sa ingon sa defense after day one, adi, mangkinahanglan nga mag-ipanaytag kasi ni Daog aning adlawa. Pero paminawa ang taga-prosecution, mga igala, tagumpay tayo. We are victorious. Naglaway-laway naman lagi na yung agi diya. No? Dili pwede nga gumikan kay naamo diha, kamoy prosecutor o na, naamo sa House of Representatives. Gusto ninyo inik-istorya ninyo mo tuon na lang sa tao? No? Dili ay nagtuo ba demog kamuray na baluan ang balaon? Kay mga abogado mo?
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Ngano dai di abogado ni may kabalo pwedeng di may kasabot anang kuan dia? Kasabot mo siguro mi. Sobra rasad mga igala ka mga presko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:58 na mga igala ang tag na sa atong pagpanag-ubaduban. Sige, dirita mga igala. Na, sir, nakita mo ang tulo sipo ni Ligutan? Oh. Nasuko na na siya kay sige siya giobjikan. May ramada tagpila ang buok anadol. Akong saman. Ah, ang premium D3. Basic premium D3 ni iyang pasabot. No? Ang premium D3 tag 15 man yata ni sa butika. 15 ang capsule. No? Yes, tag 15 pesos ang capsule. Higala. Si Cheese Panay Sipunon sa naol. Sige, direta sa sunod na video.
1: XFM Katropa.
4: Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer.
0: Last na ni Gab, no? Last na akong video ni?
4: Just so it will be clear to our fellow Senator judges, as well as the panel of prosecutors, the defense team, and the public in general, yesterday after your election as presiding officer, you delivered your opening statement, portions of which I will either quote or paraphrase as follows. You stated, the Constitution states that conviction can only happen with the concurrence of two-thirds of all members of the Senate. And then you continued, with 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. However, you also made it clear that, and I quote, those who disagree have the right to go about it through a legal challenge and sue the Supreme Court by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question, the impeachment court shall faithfully abide by that ruling, unquote. My point of inquiry, Mr. President, Mr. Presiding Officer, is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as presiding officer, or does it constitute a ruling by the impeachment court? If the response is, it is the latter, does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve, in case either one or both panels in front of us decide to exercise their right to challenge the said ruling, should they deem it as a grave abuse of discretion by this court? I submit, Your Honor.
5: The response of the presiding officer is in the affirmative. In fact, the journal that we just approved contains a similar inquiry by Senator Judge Cayetano yesterday when he inquired if it was the position and ruling of the presiding officer, and the presiding officer answered in the affirmative. So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that, but the courts. Given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court, and therefore stands.
4: Thank you for the clarification, Mr. Presiding Officer.
5: Thank you, Senator Judge Lacson. Senator Judge Cayetano, what is your pleasure, sir?
6: Sir President, Presiding Officer, may I just further clarify this statement?
5: You may proceed, sir.
6: Yes. I confirm that yesterday we heard the same thing, and when the transcripts come out, of course, then it will be available to everyone. Basically, yesterday I clarified whether that was the opinion of the elected presiding officer, and of course without any offense to my brother and friend Senator Escudero, we have a continuing objection. I asked him whether this was already a ruling of the court, because if it's the ruling of the court, then as a threshold issue, we will have no further questions. Section 22, our Article 22 of our rule says that all orders, decisions may be acted upon without objection, or if objection is heard, the orders and decisions shall be voted on without debate by ayes and nays, which shall be entered in the record. Subject, however, to operation of Rule 6, and Rule 6 speaks of whether the presiding officer will rule on relevance, admissibility, and giving any move-on 2 minutes. So I may also correct that yesterday I was not allowed to, when I objected to Senator Lacson, I should have been given 10 minutes in accordance with Section 22. But I do admit that before that, in the point of order, Senate President Kachalian was liberal in allowing us to explain. Anyway, everything has been explained yesterday as part as the constitutional issue of the presiding officer. And since you allowed us to submit in writing, we will do so. But just on this point of the threshold issue of two-thirds of all members, there is actually a pending case in the Supreme Court entitled Cayetano versus Aquino. That is myself and my seatmate, Senator Aquino. We are talking about the case. So actually, you're correct, Senator Lacson, that anyone can go on this issue itself. And I'd just like to make sure today and further clarify that there's no objections that, as of today, the stand of the impeachment court is that of all members means that as long as you're still a member, so meaning when are you not a member anymore? When you die, when you are removed by finality, and when you resign. No? Otherwise, you are still a member, so you are still counted. And it is in that spirit that we ask and we're preparing the maybe a memoranda for all members to allow Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, since they are going to have a vote. And if they are not allowed to vote, then that will be counted as a vote for acquittal. And that might be favorable to the defense rather than a part of giving a fair trial. So all I wanted to clarify today, Mr. President, is that we will continue to thrash out if there are any constitutional issues. But as of today, it is very clear that as a court, we have decided that two-thirds of 24, there are 24 members of the Senate today. 20 are present here today, but there are still 24 members, and 16 ang number of senators needed to convict on any of the articles, Mr. President, Mr. Presiding Officer. Thank you.
5: What is the pleasure of Senator Judge Pangalinan?
6: 21 na pala.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Just to place on record that I would like to clarify that the ruling of the chair of 16 is as to the issue of whether the threshold number of conviction. The matter of whether or not Senators Marcoleta and Senator Estrada should be participating in the process of the trial is another matter that we will have to discuss perhaps in camera or on the floor at a later date, Mr. President.
5: Noted. Okay.
0: Alas 9:06 na by Galantag Nas Bundag na i-comment diri si Raimundo. Ingon si Raimundo nga giilad lang si Cayetano. Cayetano. Giilad lang si Cayetano ni Cheese about 16 votes to convict to avoid delay. Naapod siya ay theory diri. Nga gi-invoke lang basta-basta ni Cheese ang constitutionality sa 16. No, out of 24, 16 votes out of 24, which is concurrent, no, of the all the members, mga higala, of the kuan, no, Senate. So ilad lang kuno na mo na i-contention mga higala ni Raimundo. I don't think so, mga higala. No, kay klaro maguna po sa constitution Well, kung naay mga kuan, kung doon na mga higalay, mo challenge ana, mo pwede yung ni Chish, add to mo sa Supreme Court. Because as of the moment, mga higala, wa pa may nagreklamo, no? So dapat mga higala, gipabarog man na in the first pa lang, sa una pa lang may higala sa hearing, gipabarog man na. So dapat maugyo na yung masaya masunod.
1: Bullseye! Mga
0: kaigsunan. Anyway, oras na to. Doon na tayo 7 minutos pasado, alas 9. No, commercial sa ta. Taod-taod lang. Tagay lang kong mga 4 minutes siguro. No? Kaya ginhawa na punta. Kaya para dili tama, kuan. Kuan na lang sa ninyo. Remember, the Senate can amend any rule. Yes, they can amend the rule, but they cannot amend the Constitution. That's that falls in the separation of powers, Mr. Raimundo Ribuca, sir. They can amend the rules, but they cannot amend the Constitution. If magbuhat silang rule nila nga three silang ang pwedeng three silang convicted na, that runs against, no, that runs contrary to the Constitution, and therefore would render it unconstitutional. So diyan na po musulod ang power of judicial review, mga higala, either or, no? Ato nang isgutan karon taod-taod, mga kaigsuunan. Pero di ko mo yun, ana Raimundo Ribucas, that since they can amend the rules, they can also amend that is tantamount to amending the Constitution. Yan naman, when the Constitution is clear, and that is self-executory, mga higala, kung ang Constitution klaro, edi klaro. Oras may higala doon na tayo, 9 minutos pasado, alas 9, kadyot lang.
1: XFM Katropa.
8: Gusto mo nimo gi-isalista nimo ni Escapel, ya?
9: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
8: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol nimo?
9: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
10: Exciting!
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
13: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
11: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
15: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
14: Ngano man?
15: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
14: Mali na nga kape ang imong giinom.
15: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
19: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
20: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ugulikon pa yun kini.
19: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C.
21: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Sanfon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Sanfon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
19: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
22: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
25: Exciting!
19: Busay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay!
0: Oras may gala, doon na kita in 15 minutos na pasado alas 9 sa buntag. Dayon ta mga katropa dere sa tong isgutanan kadtong video nga inyo nakita kaganina taas-taas magatong balikon pero ang unod mga igalas mo ang video ibutang na lang siguro skilid na ko to katropang gab no ang unod may igalas mo ang video giklaro na ay pangutana no si senador Panfilo Pink Lacson mga igala kalabot na sa kong ang giingon ba nga 16 ang kinahanglan aron nga makakonbikto, is it a legal opinion of the presiding officer or rules nga ila mga higala gi patuman karon gitubag mga higala ni senador Escudero nga it is in the journal mga higala gumikan kay dili mangod it is not Escudero who said nagsulti mga higala nga maunay dapat. It is the Constitution, it is provided, mga higala, in the Constitution, mga kaigsuunan. No, nga kinahanglan og 16 ka votes, concurrent of 2-thirds of the 2-thirds, mga higala, of the concurrent of all its members, mga igsuon, sa Senado. Now, the Constitution also expressly provides, dili siya, di siya implied, but expressly provides that the Senate shall be composed of 24 mga kaigsuunan. So, kung imong computon, kumbaga, mga higala, do, adunay 16. Karon, mga katropa, kung imo nang isaka dito sa Korte Suprema, mo ingon ka, i-challenge ni mo na ba? Kay para ni mo dunay justiciable controversy. O para ni mo ang Senado o ang impeachment court nag naghimo sila dunay grave abuse of discretion. Kay mo man ni mga igalay kinang ginatawag nga expanded kini mga igalang trabaho sa kuan nga judicial review mga kaigsuunan. SG walay nakita nga abuse of power, so dili sila muaksyon sa petition. No, dili na mao Sir Raimundo. If there is a justiciable controversy and pananglitan karon, actually malangan ig samot kung yaning unin yun eh. Ano man the constitutionality of 16 inyong i-challenge vis-a-vis with the 20 na lang nga nabilin. Kay gusto ninyo usabon, no? Gusto usabon mga igala nga dapat dili 24 ang ihap ang basis kundi dili 20 lang, no? Is kung ato ning pang ipangutana, it would be the very least mota, no, of the case mga higala of the issue nga kailangan sa nato ning i-settle ni kung 20 ba gyud 24 or mustik batak ato bang sundon ang iyong balaod nga concurrent of all its members and all means 24 or ang all means whoever is present. Kana mang gudiha mga igala nagkala kuan karon. So tanaw na i-construe na siya asa man diha. Ang all ba is it referring to the 24 nga giingon sa the same constitution mga igala or ang 24 means kung kinsay presente. Kung kinsay naa, walay labot na priso, walay labot nagtago, o walay labot absent. Whoever is present, mga igala, but the Constitution doesn't say that. Wala nag-express niya na may igala nga, ang all means whoever is present, mga igsoon. Pero doon yung kasinood nga, ang all, basabot mga igala, sa Constitution, ang all is 24. Nga naman, iya man pong gidefine nga, ang composition of the Senate is 24.
2: Bullseye!
0: Okay, nga ni. Impeachment is not judicial, it's dili lagi na mao. Paminaw ba? Paminaw sa. Tinood na, no? Muna, dili basta-basta mutabok diha ang Korte Suprema kung walay makita nga justiciable controversy. Meaning, kung wala na mo challenge ana, nagkauyo na sila that 16 is indeed the 2/3 of the 24, so wala na yung problema. Kiniingon man ko kaganina, Sir Raimundo, nga ilad lang ang 16. So, what are you implying? Nga dapat adutas 20. So, dapat 13 lang. Ano ba? 12 baka ha? Wala itong ginakuan karon. Now, ingani na siya, mga higala. Naatay separation of power ang gobyerno. Dili laman tabas-tabasta mudagan sa Supreme Court. Pero pwede nga mo exercise ang Supreme Court o ginatawag niya nga judicial review. Oh, pwede na siya mahitabo nga mo exercise ang Supreme Court o judicial review. Example. Okay. Tagaanta mo example. Francisco versus House of Representatives. Unsa man ang kasuha? No? In Francisco versus House of Representatives, na-violate nila ang one-year bar rule. No? Kay gusto, kapila nila, the same with the case mga igala, nilayo na ka ito. Arita sa Sara Duterte versus House of Representatives. Kana, bago man gina na-decide niya kaso. Jurisprudence man na, bago ra, 2025 man siguro na. Bago ra man gina nakuan. It was held as void ab initio. Nga naman, klaro man gud ang konstitusyon. Di ba? Klaro ang konstitusyon. Sa ingon sa konstitusyon, kausa lang sa usa ka tuig pwedeng kasuhan. Inyong giduha. So everything, mga igala, that runs contrary to the constitution, well, shall be declared, mga igala, as unconstitutional. So, voto yung naitabo, mga igala, sa Sarah Zimmerman Duterte versus House of Representative na kaso. Kung layo na kayo itong Francisco, actually, the same man sila, mga igala. Nahibose na yung nahitabo. No? And in fact, mga igala, sa Francisco, no, nga kaso, recount dito, mga igala, ang explanation ni Father Joaquin Bernas kanusa magsugod ang impeachment, mga higala. Ang kinang ginatawag nga pag-initiate. No? Giklaro gyud dito mga kaigsoonan. So klaro na to. Motoy na himong basihan sa pagdesisyon sa Duterte o Sara Duterte versus no? Kining kuan. So sa imong point ka trobang Arnel. Wala nagpasabot nga kumo kay trabaho sa legislative ang impeachment either to initiate. Ang pag-initiate mga higala is trabaho na sa kining HOR or House of Representative. And trial is para sa Senado na siya mga higala. But it doesn't mean nga maghimo na lang sila rule that runs afoul or in contrary mga higala sa konstitusyon. Dili pwede nga naman, ang konstitusyon sa Pilipinas is supreme, imperious, mo'y masunod. Masabtan ba ko?
2: Ayaw!
0: So kung imo nang i-challenge, pwede, di pwede i-challenge ka to bang Arnel, kanang, pwede gani, mo kayo si Escudero, if somebody will question this one, you run to the Supreme Court. Ganun man, ang Supreme Court, yes, naasiyay power of judicial review, kung labi na magaygalang mga branches of government, no, na ay makita ba nga, nagbanggaan ni sila, and ang nai justice actual controversy that is demandable and enforceable mga igala no ang Supreme Court no by its power mga igala mo patungan but dili na siya mo to propio dapat na mo file no so kit sa mo file na dito no two-third refers to actual available numbers of the senators. I'm sorry sir but imuhapod na sir pero I would subscribe to the wisdom of Davide and the other mga igala that says kung ingon ang konstitusyon nga the Senate shall be composed of 24 therefore the composition of Senate is 24 and the all nga term is 24 not kung kinsay present. Sorry, basigwa ko kabasaan na, pero ang ako, ang mga igala, gibasihan is kung sa'yo nasa constitution. No? Kung imong ginapasabot, 13 yun ang dapat, then I encourage you to exercise your right as a Filipino, no? if you are convinced that you are a party proper or you have a locus standi or you have the legal standing to file the case, then file the case. Please, no? For the matter to be settled once and for all. Pwede na siya. Pwede na to. Encourage na to si Sir Raimundo Ribuca, sir. If you really believe and you are convinced nga based on the facts and your readings nga ang two-third is ang all. What I believe is two-third. It's always two-third, mga igala. Ang all, mga kundiri, ang medyo lain-lain tag interpretation. No? Lain-lain. Kita, mga igala, we interpret according to our kita, mga layman, no? Di man ta bugado, but we can interpret mga igala. Di lang ni siya binding atong interpretation, kaya di man ta huwish. But in a public space like this, mga igala, radyo man eh, way abugado magbuot na ko. Kung mali ko di, mali.
2: Pinawa!
0: Ay! May manig korte, di man po di klase sa law school. Basta ako, mag-exercise ko extra diligence, mga igala, nga, di man po ko buangon og utok, no? My new test would attest to that, mga igala. Di man sa ko hanggaw og utok. Maglisod lang kog in English usay labi na mga igalas balaod. Pero di gyo sigurado gyo ko di ko buang og utok. And my understanding mga igala is not out of this world, dili fuga mundi ba. No dili fuga mundi. Very grounded sa reality mga igala ako. Ah, mo na akong tirada, no. Yani. Mga kaigsoonan. Natay nag-differ ang atong mga panabot. Now, walay makasettle. I mean, it could not be settled mga igala diri ah. Dili siya pwede masettle kas kanginan. It could only be settled mga igala when somebody. No, pwede ba ang taxpayer? Yes. Pwede ka as a concerned citizen, tagaanta na lang kag pwede ka moingon nga basi moingon ang naman ko yung mga requisites, Noy mga requisites of judicial review ba? Kumu-file kag judicial review, naay mga requisitos. Naay mga requisitos para maka-file kag judicial review mga kaigsuonan. No, kanang isa nga trabaho, tagata mo example. Katong gihimo sa Korte Suprema, kalabot na sa impeachment ni BP Sara katong una, it was a example mga higala sa iyang judicial review. O kadtong mga higalang sa kang Francisco versus House of Representatives. Now, wala ba i-ga-file ato na i-ga-file ato? So, ang isang requisitos, dapat may mag-file. No? Because the judicial review mga higala, although na ani mga higala, gahom ni siya, and extended ni whether kasauna man good, it's only to identify whether is it justiciable or not mga higala. Karon man good mga kaigsunan is na extended na siya whether no di ang kanang opisina sa gobyerno do na ba siya grave abuse of discretion no amounting to lack or excess of jurisdiction. Tama ba to? I'm not sure. Paki-search na lang, Sir Raimundo Ribucas. No? Grave abuse of discretion amounting to lack or excess in jurisdiction. Tama siguro na, no? Basta, mauna na siya. No? Mauna, expanded. Pero may mag-file, mga igala. So, the Supreme Court, no, being mga igala, the one of the branches of the government, which is the judiciary branch, mga igala, dili basta-basta manghilabot anang mga trabaho anang ni executive, ni legislative. Karon legislative na itong gisgutan. Nga naman, naamante prinsipyo sa separation of power. Di ba? Nga, ikaw presidente, di ka pwedeng manghilabot sa trabaho ni judiciary. Mabito ito mga higala nga na-declare as unconstitutional. Kadtong, dumdum sa una, nakatake ko ano eh. Dumdum mo sa una magaygala mo take ka og mo gusto ka magabogado mo take kag pilsat no mo take kag pilsat niya ang leb no under the office of the president mga higala and kini man kong admission to the bar o kinsa magaygala gusto magabogado ang magbuot diha ang naigahom diha mga higala it is the Supreme Court mga kaigsuonan siya'y magtakda ana mga igsuonan so, kumbaga naakaroy naakaroy paglapas mga igala sa separation of power mo na isa eh mo na trabaho na sa Supreme Court mga igala nga magpulis ana no mga kaigsuonan so aron nga maprotektahan na dili ba kuan ka nang medyo dili man sa ingon nga lisod but dunay mga checklist mga igala si Supreme Court nga kailangan sundon no mga igsoon pananglitan himo na to pananglitan the same issue diri sa Senado bag-o lang mga katropa no bag-o lang gab kato ganing high school teacher gani nga si Tayan nga nagpasaka og petition nga kalabot na sa katong eleksyon sa Senado di bagi kuan siya sa Supreme Court gitadyakan siya sa Supreme ano man no lack of legal standing or locus standi mga higala meaning dili ka party proper what does it do you affected baka nga nag-usab sila og affected I mean kuan baka ka nang are you the aggrieved party unsay kuan na sa imo unsay direct effect sa imo no unsay direct effect sa imo ipangutana na sa Supreme Court pero naasay mga cases mga higala nga mulusot bisan ang taxpayer suit mga higala kano man pananglitan mga train law mga yana no apektado man ko. RH kanang RH Imbong versus Ochoa is RH, no? Kanang kaso mga higala, RH law. O kana mga higala, pwede na siya. Kay ano man, apektado man ko as Filipino citizen. Pero katong sa Senado, nag-exercise gyud extra diligence may gala ang Supreme Court ano man. Na magoy separation of power, di ba basta makapanghilabot diha. Nan. May ngudya karon, impeachment man gud na ara man gud na sa legislative. Yes, but kung naa sila gihimo mga igala nga directly nagsupak sa konstitusyon, di pud pwedeng na magpakahilom diha. Di pud pwedeng mga igala nga dili masunod ang konstitusyon. Kung contrary siya sa giingon sa konstitusyon, di unconstitutional. Ano ra siya ka simple karon mga higala. Now I don't think I don't agree mga higala with idea of atong listener diri nga Raymond, si Raymond Ribucas nga kinsa ang present. Maybe I have not read so much, but based on sa akong nabasa mga igala so far, 24 ra man gud ang senador. Wa man pud mo ingon niya kung kinsa presente. Diba? Yanana yung mga justices nga nag-ingon nga masunod ang all, ang all, I mean ang all means 24. Unless may gala, nabawasan na. Oh, meaning di na sila senador. For example, Marcoleta, nasa prisuhan, nagpasabot ba nga di na siya senador? Not yet. Yan naman. Konbiktado na ba siya? Wapod, no? Na pa siya kaso karon mga igala, wala. Then bailable lang yun. Mga kaigsuunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero na-declare ba as vacant ang lingkuranan? Wala. No? Di modo, kung mangutana ka karon, pila ka buk senador sa Pilipinas, 24 ang itubag sa imo ni Google or ni ChatGPT. No, 24 gyapon ang itubag sa imo. Ano siya mga higala? Sa ito pa, di na tabaglalis. Ano, 24 yun? Nga naman nga significant kayo na, mga higala mo na ginaingon ako nga, kung naay mo pasakag kaso ana, which is we encourage our listener here, Mr. Raymondo Ribucas, sir, if you can, no, and if you have time, basta i-comply lang tong mga kuan nga tong mga na may justiciable controversy, tapos naay kining tawag ani tanan na man mga checklist ana kanang transcendental importance, kanang exhaustion of administrative blah blah blah, no. Naaman na siya, sir. Ato lang na ikuha niya. Kuhaan ba ka kanang, tawagan na, kanang, naaba kay legal standing? Naka-legal standing, sir, no? Pilipino ka. O, oh, pwede ni mo na ako, anon? O, oh, pwede ni mo na pangutanon dito. Pwede na siya. Para, kay kung makita yung Supreme Court niya, tama, mag-decide sa taani kung ang present ba nga 24 o ang present nga 20. I mean, ang 24 ba nga naa sa konstitusyon o ang 20 nga maoray wa mapriso. Pero di ba gud pwede nimong usab-usabon ana naon yan sa ako lang, sa ako lang may gala, ha, dili ni base ya, sa ako lang pag imo man kung ingon ta sige himo na tong 20 kay 20 ra may present karon, what if na poy mapriso nila? So 19 na lang, so mag-adjust na punta. Wala nga na ang balaod, uy. Hindi pwede nga na ang balaod. Lastiko. Inat-inat. Bindalo na siya. Muna yung konstitusyon sa bindalo. No, panalita na. Sige, maka-decide ang Supreme Court. Okay, butang talang. Maka-decide. Okay. 20. 20 ra kay. 20 ra may present. Nya oray karog makasuhan o pinakalit mga igala ang isa sila sa 20. Nya mapriso na po. Ay, di na pwede. Nya, wapa ka butar. Di ba po pwede, ino ni mo, ayos ang iserve na pabutaron sa nato.
3: Pino ka!
0: So, mapriso na po. So, naanapod ka rin pangutan na, unsa ba itong sundo na ni? 20 o 19? Kay 19 naman yung nabili, napriso mang usa.
3: Ayaw!
0: Oh. Mauna, nga dili pwedeng, ibase lang sa present. Kay basin nun yag na yung absent. No? Nya, mon, dili na mo giingon po sa balaod. Ang giingon sa balaod, 2/3 of all its members. All its members. Ang absent ba, dili membro? Ang estudyante bang absent, di na estudyante? Estudyante gyapon, absent lang. No? Estudyante gyapon, absent lang siya. Kung drop out siya, di na siya estudyante. Out of school youth na siya, may gala. OSY siya, OSY. No? Ana siya. Kayo gato sundo, minta ka. Sige, bata na, 20 na lang kayo, 20 na may labilin. O niya, sunod adlo, makasuhan si Bilyar, makasuhan si, kasabay, kasuhan na, Bunggo. So, minus 2 na po. Uy, di na dahil na 20, di suot-suot na lang. So, mag-usap na pong 2/3, ano eh. Magsalimu ang proseso. Mauna siya Raymondo. So, dili ko mo to, dili ko mo agree, anang ingoni mo, nga, giilad lang sila ni Escudero sa sugod para walay delay. Musamot og ka delay actually mga igala kung ilan ang buhaton. Kay mausap naman pod. Wala na buhaton nga sige ato sanay nga i-plastaron eh. Kung kuan ba ni 19 ba ni? Oh. Unya. Kung ingon nga oy naana ang warato pares ni Bunggo. Gikan sa ICC, mutago na sa si Bunggo. So pila na lang karon bilin 19. Uy naanay waranto ba kuan na napoy waran si Bilyar. Minus 1 na pod, 18 na lang. Ah, mo usab na pod ang balaod. Adili na balaod og sige ginat-inat bindalo na kang Erwin ra na. Unya, nanganti ba ya si Erwin nga tanggala ko ninyo kung naa ko sa listahan ni Cabral. Tanggala ko ninyo og na naagyo ko sa lista kadawat jud ko malita yung basi. Adili ay mo resign daw siya. Ingon si Erwin, mo resign daw siya maigala. Kung naa daw siya sa listahan. What if nasa sa listahan niya yung dayunon ang pag-resign? So minus na punta ang magsalimo ang proseso ana ron. No? Magsalimo ang proseso ana ron mga higala, no? Mao na siya nga musunod sa konstitusyon. Kay kanang konstitusyon mga higala immutable man na. Di ba na basta-basta na tong bawbawgo ni man na to basta-bastang ilis-ilisan lang. Pwede na pwede ka mag-construe diha. Pero dili ka pwede magbuot-buot. Og imong kaugalingon, likay na to na pwede ilisag term. Kung sa ingon niya nga term, okay na term niya. Pag mo ingon siya, shall, di shall, di ta pwede, mo ingon og maybe, perhaps dili pwede. Kaya ingon man siya, shall. Mga kaigsuunan. Alas 9.38 na, boss na bali ang lakson sa title. Laskon. Ano, karon pa ko kabantay. Nabali daw, Gab. May pa si Robert ate, kaya nakabantay. Wala na dyan ko kabantay. But for me, about the threshold, the issue is too early to talk about. Dili na siya too early to talk about. It should be laid down from the very start. Yan naman. Importante na eh. O mo kabalugin sa'yo, pila mo butar di ay. No, it is basic mga higala. Kisa pila kabuok. Naman ko na. Nga naman, importante na siya mga higala. In the first place, di man akin siguro kailangan lalisa na amanas sa Constitution. Kaya lang, ang uban mga higala mo, ingon magod. No? Ingon si Raimundo, too early to talk about that. Dili siya too early, oy. It is a sine qua non in a impeachment, mga higala. Kailangan na, because you know, political manggod gihapon ng impeachment. But then again, kung naay procedure diha, nga di, wa nagkadimao, and it ran against or contrary sa Constitution, mo nang ang Korte Suprema mo appeal, no, mga higala, wala na gumikan kay nang hilabot siya sa kuan, no, nang hilabot siya mga higala sa unsa ni trabaho sa uban kundi iyang gi-exercise ang iyang judicial power mga kaigsunan. That's why 2/3 of all its member is flexible. Lain sa ning unsa pasabot ni mo Raimundo? 2/3 kuno of all its member is flexible. Dili siya flexible. Musamot nagkagubot anang flexible. Sige na kamo daw, basig mali ako interpretation, dai pwede magyapon. Mao do nang flexible daw. Sige. Ala inata. Alas 9:40 na may galantag na sa atong pagpanagubaduban. Adirata mga katropa sa dugang panato mga katikaran. Okay. Kama naman tayo, tala na mo di anak. Kamu na bahala ng impeachment ah. Tanawalan ninyo sa napoy mga tirada. Kay salamat kayo. Raimundo Ribucas pag-engage siya ng imuhang legal opinion. Oh, kung lawyer ka man, legal opinion. Kining ako, din illegal opinion ni ako. Ano lang, no? Let us say, broadcaster's opinion. Ana na lang, no? Mga kaigsuunan, no? Kay kanang konstitusyon para manas na hindi malana para sa abogado. Oh. Alas 9:41 na may galas samtang sa laing bahin. Adres sa atong lokalidad ta mga higala gipaniguro karon sa Davao Light and Power Company ang hapsay mga higala nga transition sa Island Garden City of Samal Gapaliog ug Sumpay Gab og kuan lagi katang Igacos ug Davao del Norte UG og Davao del Norte. Again. Alas 9:41 na mga higala tag na sa atong pagpanag-uban-uban. Samtang sa laing bahin mga kaigsunan, gipaniguro karon sa Davao Light and Power Company ang hapsay nga transisyon sa Island Garden City Usamal o sa Davao del Norte, the rest of Davao del Norte, mga kaigsunan, nunot ni ini ginatawag nga ERC order. Welcome karon mga igala sa DLPC ang pinakabagong order sa Department sa Energy Regulatory Commission kon ERC. Ilalom sa ARC case number 2025-038MC or memorandum circular mga igala nga nag-designate kang Davao Light isip sole distribution utility gagi-autorisa mga igala sa pag-operate, pagbiling o pag-kolekta o bayad sa iya mga igalang expanded franchise areas nga gihiskutan diri ang Island Garden City of Samal, Davao del Norte, Tagum City mga igala. Noapil na walay labot ang Davao de Oro mga kaigsunan. Sa aron nga mawagtang ang kalibog sa mga konsumante sa ginatawag nga double billing, gimanduan usab sa ARC ang Northern Davao Electric Cooperative kon Nordeco nga gilayon nga muhunong kon mo cease and desist sa ilang mga higalang pagpangbiling o pagpangolekta mga higala sa Igacos o sa Samal Island, sa Tagum City o sa mga munisipyo sa Asunsyon, Kapalong, New Corillia, San Isidro o Talaingod, kundiin mga higala sakop kini sa Nordeco kaniadto. Huwag ang Nordeco gimanduan o sa mga higala nga i-turnover ang tanan nga mga consumer records o mga billing data ngadto sa Davao Light within 15 days mga igala gikan sa pag-issue nining na sampit nga balaod nga mando. Ining mando mga katropa, no? Usa matud ba ka mahinungdanon nga lakang alang sa mga konsumante sa ginatawag nga expanded areas kundi in komitido sab ang Davao Light and Power Company alang sa hapsay nga transisyon o kanunay sila mga igalang andam sa pagtrabaho aron nga mapausbaw ang kalidad o ang reliability sa serbisyo ngadto sa mga konsumante o imrosab mga katropa kay kini angayan lamang usab nga madawat sa mga konsumante. Giadayg usab sa Davao Light ang pasensya sa mga customer o sa mga konsumante o sa ilang pagpailob sa mga panghitabo, labi na ni ining handover process, mga katropa. Kinausap ang sulti ni Arnel D. Bersabe, ang Senior Assistant Vice President sa Davao Light and sa North Davao of Davao Light, mga kaigsunan. Muna ay na-address sa Davao, sa Tagum City, mga kaigsunan. Samtang, usaka temporary status ko nagpabilin in effect ang province of Davao de Oro kundiin ang Nordeco doon na pa'y padayon o katungod sa pagpangolekta hangtod niya kini mga higala formal nga matake over usab sa Davao Light ang distribution system. No, sa ato pa mga higala sa mga pangutana ang Davao de Oro, no, iya pa na mga higala sa Nordeco's pagkakaroon. Ang Tagum City, except mga igala sa Tagum City, except Panabo and Santo Tomas yata, no? Umani mga Davao Light. Kini may igalang mga area nagservisyuan sa Davao Light diri sa Davao del Norte na lang, ana. Kanhing giservisyuan sa Nordeco, mga igala, no? Karon, aron maklaro, edagan man tong galalis, mga igala, sa page. Aron maklaro ni adto mo mubayad ni Davao Light. Wa pa mo ibiling, nabilingan naman gud mi ni Nordeco, di na siya kaputol kay gipasis and disease na siya, no? But pasabot, huwata ang billing ni Davao Light niya didto nakabayad. Kay kanang sigurado ta kanang imong billing rong dako, muubos-ubos pa na mga kaigsuonan. Huwata lang mga katropa. Oh, huwa pa sila kabiling, gumikan kay nagsugod pa sila magaygalas kadaghan pud sa ilang kuan karon. No, huwata lang. So ay kabalaka diha mga kaigsuunan. No, andam-andaman na lang ng imong pambayad. Ay kabalaka kay way putol may tabo ni ana mga katropa. Kung putlan man mos naga Nordeco, tawagi ang taga Davao Light pero di duda ko dili na. Gumikan kay ang Nordeco pud ni sanong sa mando, no, sa ERC mga kaigsuunan.
4: Bullseye.
0: Alas 9:46 na may galantag na sa tumbag managumanuman. Ano tayo oras mga igala magkaginod sa unahan? Ay mo kalimot ha? Uy, taga-Mawab di ay may buntag ninyong tanan. Karong July 26, which is Sunday, mga igala, magkita ta sa Nuevo Iloco, no? Okay na to, nahatod na namo ang letter kang kapitan, no? Corpus, no? Sa Nuevo. So mga listener na to diha sa Mawab, no? Diha sa may even bam nabunturan ang Nuevo mangko duol ra mangko na. No, pasulod lang kada mga igala sa populasyon sa Mawab nya sa tumuya na kanto before magliko paingon mga igala dito sa Pasaka og

0: pizza 20 size niya. Of course, na ako, mga kaigalaan. No? Matinga, basi matinga mo nga. Lahi magdagway. Maura na siya. No? So, mga taga-Mawab, itakits na pohon, no? Diyan sa may Nuevo Iloco, pizza 20 size, no? Mag-kwanta. Ining katropa caravan, no? Yan natay libreng check-up, mga kaigsuunan. No, alang sa atong mga labi na sa atong mga senior citizen giawag nato niya. Doon mga lingaw, doon ay mga pahalipay, doon natay bijuki. Oh, natay mga pahalipay. Aron nya mutambong pod mga igala, muuli pod nga dili laay. No dili mo laylay ilang abaga. Mga kaigsoonan. Alas 9:48 na. Og sa mga katropa nato diha nga gustong magarkila og mga sakyanan, doon ay mga lakaw. No, inyong kalimti may igala ang DM sa rent a car. Oh, diri mga igala sa Tagum City na himutang diya sa may Pioneer Avenue. No, diya mga igala sa may duola ng kanto sa Cristo Rey. Sakop na mga igala sa Mangkilam. No, ang DM sa rent a car Tagum mga igala, no? Na diha ilahang ining ilaha mga igalang garahe. No, pangitaalan na diha na as daplis dalan. Hindi yung kay bilin na nas karsada may igala kay kondisyon yung tanan lang sa kanan. Gikas motor, paingos van. Wala lang siya na helicopter. Pero mga kuan mga igala, okay kayo. Kasaligan yun, kondisyon, mga igala, ilang mga unit. Thank you ka makaingon, mga igala, nga, uy, sumanin sa kinanan. Pag humot pag yun, mga kaigsoonan. Anyway, makitaalan na diha, mga katropa. Alas 9:49 na, sa ito mong mga igsoon, ang mga nanginhanglan niyang mga office uniform, no? Ang atong kini mga igalang sunrise multi-purpose garments. Sunrise MPC garments. No, na adya may gala na himutang sa may Puro Katuparan, Teachers Village. No, sakop kini mga igala sa Barangay Magugpo South. No, diri mga igala sa Tagum City. Na adya ang MPC, no, garments. Mga kaigsuunan, muhimo sila uniforms basketball, any athletic uniform, uniform sa opisina, mga igala, mga sublimation, mutahi sila jacket, mulogo sila, embroidery mga igala, no, naana dia barato ra. Pagitaa dia mga igala ha, ang kuan. Punta ka na napo sila i-Facebook by Sunrise. Ang ilang kuan is S O N dili dili S U ha. S O N R I S. Sunrise MPC Garments. No, mga kaigsuunan. Alas 9:50 na. Bullseye. Bullseye. Bueno, may galawan na tayo oras. Salamat kayo sa hantod garon na nagpabili na 437 ka mga viewers. Ganina natay 800 to 1000 may gala ka mga viewers nato. Thank you. Kaayo ninyong tanaw sa mga naglantaw diya sa Facebook bay. Thank you kaayo. Thank you. Alam mo kalimot ha nga ang Santon Plus Gold bay mao ni pinaka kuan gyud nato. Kaalalay gyud nato mga igalas pag lambo nato sa atong kinabuhi gumikan kay kung wala ning atong kapiskay sa panlawas. Mag-unsa man ta? Mag-unsa man ang naakay kwarta pero masakiton kapon. Ang imong tiniguman igo ra may galas imong tambal. No? Kining pag-maintain sa Santon Blas Gold may gala, no? Usa kini ka ginatawag natong prevention. Aron nga di maabot ang panahon nga kuan ta magulay na ta. Simba ko in taon man ang matiguang man yung tao, natural man na. Mamatay man yung tao, natural man na. Pero ang atong target may gala nga kanang ginatawag bito nila nga graceful aging, no? Kana bang matiguan ka nga inikabot ni mo kuan di kailaron sa mga apo ni mo nga lo kuan man eh 50 nya 1000 di ay 100 100 ra man eh 1000 di ay no. Kana inikabot ni mo 100 makaila pa kag kwarta kay tagaan bayak ka sa gobyerno 100,000. So dapat natay graceful aging aging. Unsa na may tabo? Kung wala tay sakit-sakit. No, pero kung natay dagang sakit, kuyaw pagita mo dagkaon, impasta. Di pagita ka balong ma-exercise. No, di pagita matulog halos, dali yung kinabuhi niya. Na-check up, di pag mo pa-check up, kaya mahibawaan na akong sakit. Abusar sa lawas, ayaw. Sige, mapalit na may garasan ako na mga butika sa inyong lugar. Salamat ninyo, mga taga Cebu, mga taga Leyte, mga asaba mong namina, or taga, of course, taga Tagum. Thank you kayo. Thank you! Salamat once again sa kansa ko yung partner speakers lawak. Si Katropang Gabalas o si Katropang Ralph. Taga Danaw. Ininyong alagad sa kanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalego ng Diyos. God bless us all, Katropa.
1: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Abo, magpakilo ko sa hubay be.
3: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Punta kenta ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
6: Kay daghan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nation.
13: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
14: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
13: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
19: Dili na lagi.
18: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
19: Sa muka, oy.
18: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
19: I'm tired. Stress.
18: Dong.
19: Unsa man gyud?
18: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
19: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

kantan ni Paring Jubet. Oy, naku si Paring Jubet lamay kasi mukanta dahi. Uy. But anyway, mga Maring, atong oras di ay sa baba mo na kontana diha. Doon na tayo 15 minutos na nakalabay sa Las Jazz sa Buntag. Maayong morning. Welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw.

0: 내가 살아맛 잘 먹간다 바리렌스 나비지 간다니 바리렌스 뭔가 말인가 이거야 막아빠 난동은 보자 또 아마가 구하는 뭔가 말라티 안 아닌가 야항 뭔가 리리코 오이 그냥 뭐라 그니까 kana gani nga gibyaan ka taliwala sa imo mga gibuhat nga tudya kaniya nga kanang gihatag nimo ang tanan ah lakit na gitong ang imo ha gihatag sab nimo anya ano ano wala ganyan dad ah kaigo naman yung kita mo itamu yan ayaw naman. Oras mga marid, palyo ko gatan asa niya mga orasan. Basi mula pas mo kay short in ba yan yung check in diya, ha? Dino kay 20 minutos na nakarabay sa Las Jess sa buntag mga higala. Welcome, welcome, welcome, welcome. Ako si Maring Inday Erika, deligwa pa delimister. Sa apan di makopian sa antungod kay mangunay og silingan. Kaban ako ng kanhi
1: ang tuhod mo
0: sa kalihukan, pero karon gabag-o na. Kapag una sa sungat, sukad lang na scam.
2: Alam wala maring.
0: Oh, nagwini ingon sa kuwa nga. Nagwini kuwan sa kuwa maring nga. Magbago na lang daw ka og SIM.
2: Ano yan? O saan na siya ni kuwan na siya? Ni tabang lang daw?
0: Ni kuwan ka nang ni pop-up
2: lang. Ni pop-up lang?
0: Maring,
2: pailain na siya. Maring kay mga 16 sa mga kabaw akong i-block. Maring na lang yapin manawag maring.
0: Uy, basig. Nalan eh. Basig ikuan na imo ang.
2: Basig gusto kay sila sa kuha mare.
0: Basig dili tong utang yang kuan. Gusto maangko nila imo ang pagkababae.
2: Yes. Mo gani ako ng tingala man ta ana oi nga. This is ta kung iya balik balik this is size. Yang lahi ko nga number pagka ugma.
0: Tanaw na.
2: Wala dili siya ka dili siya katawag. Kay na ireplano na ako.
0: Bala ila sa mga kolegon babe, sa kaigang sila si Biansi.
2: Ela sa mga katropa na to diyan mga baguhan, no? Ako ang iyong iyaan sa kanila yung panabang. Kina si Tia Daria. Kung naa kay lakaw, naa kay sudlon sa mga kanang department, o naa lang kay ID, makasulod ka.
0: Ba?
2: Kaya ang nakuha magudaan eh, no ID, no entry.
0: Sa imong porma ro, kay mura ka kanang, kanang ganing ahinti sa...
2: Ay, cooler.
0: O yan, nabi, panawag, bi, kay wala pa tayo kuan, wala pa tayo tao. O yan, taon-taon, cooler, bi, pakalitan ang sabukon ninyo, oy.
2: Masi si Edgar na maring, kasambang ka maring.
0: Ah, at sa tubagon, bi, kaya basi, magluod din sila.
2: Ah, si.
0: Oh,
2: si
0: na.
2: Si.
0: Hello?
3: Hello. Ay, Daria, may buntag.
2: Ay, mamuntag, si sa'yo ni mo maring. Oy, kinsa man eh.
0: Giat nganta.
2: Masi, papuspusan taan eh.
0: Ha?
2: Ha?
3: Taga-anak-kinsa ko.
2: Ay, si Alvin man eh.
0: Marama kaktiyog ni Piko.
2: Ay, si Wing-Wing man dahil ang ano, taga-tubod. Iligan. Wala pa, no? Kay gawas. Kay,
0: wala, Dre.
2: Silaw naman kayo dito sa sulod, akong ipagawas.
0: Wala, Dre, ang waray ito, agburawin.
2: Ipagawas na mo, Wing, kay anak man siya nga... Dagong kayo.
0: Adore ka pa inatoron masumbagan o ma.
2: Dagong kayo mong ipagawas.
0: Captain tapos ipagawas. Lala,
2: ako naman kayo ito. Lala naman kayo ito kumo maring kay ayang kumo kay Bron. Kubalan na kayo.
0: Kanya ba yung mga...
2: Ado kay kumita kay Kubalan.
0: Bugbuno, hilig mo offer cut.
2: Ha?
3: Ang ulo ato, kumo na.
2: What? Wala may nag-ingon na ha. Ikaw nag-ingon, ana, Wing.
0: Ikaw nag-ingon, ana, ha?
2: Ayaw, ana, Wing.
0: Basta ganito, Wing? Aba.
3: Tia Daria, katakuan Tia Daria, be.
2: Ah, grabe.
0: Grabe ang mga request. Uy,
2: request niya, oy.
0: Asa i-request mo na yan?
2: Ah, ansa mo na?
3: Kanta ang Because of You.
2: Kisa mo na si Because?
0: Masa may banda? Because of You. Kisa niya kanta ka, nagkama Because of You.
2: Di mo ta?
3: Niyo.
2: Sa na? Niyo?
0: Si Alan Niyo daw.
2: Katadris. Ikaw siguro. Kaya tayo siguro misi mo ang pagkagwapong ating ngog dia, Wing. Ikaw na lang siguro, Wing, kaya mo juwitang kika. Lain lagi.
0: O sige, ato pasiyon na. Pasiyon ang kanta, Because of You. Pasiyon ang kanta, mga maring, gikan sa...
2: Gikan pa na sa Tubod, Lanao, Iligan. Pero Lanao, may yapo na dia, di ba? Lanao del Sur?
0: Gipagganta niya. Gipagganta.
2: Maro-maro mo na si Wing-Wing.
0: Sige, so pasiyon ang kanta, mga higala. Apasalili pa na mo kanta. Kini ato ang programa hatod ikan ato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C.
2: Yes.
0: Para mas mulabi ang imong ngisi, mag Santon Vitamin C, mga mari.
2: Because of you, pero hindi naman ikabalo ano nga because... ikaw, ikaw mari, katama. Marie?
0: Ako, balukwain na.
2: Ay, ato na sige, kuwan ni ato ang 7 million nga mga...
0: sige, be. Ang yung sila, be, share pod, be, kay...
2: sa mga 7 million nga naadin na, oh, share pod siguro ang ato ang live para daghan ang mga anta.
0: Aram makita anta sa mga taga-Picas Estasyon.
2: Ayan, yung ana si Josepina. Request kong song, Beauty Look. Sani? Song, mga beauty, through the years... through the years... Through the eyes of love, through the eyes.
0: Nakapon mo na yung request ba? Na, oh, wala ginagawa matagdan.
2: Tagdan na naman rin, kaya nalayo-layo para niya si Ate Josepina.
0: Anyway, unat na mo kanta mga higala, mga maring. Ito sanggi acknowledge niya ato ang mga sister station, nga live sila
2: yes.
0: Naka-hook up mga maring. Particularmente, diri sa XFM Mati City.
2: Kamusta man mga taga Mati City?
0: Neo
2: Paligab Neo. Sa Madam Market.
0: Neo. Oga, siyempre live po ta karo babati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta? Welcome.
2: Yes. Ayan na akong buhok. Lain naman kaya akong buhok na brano. Nagwakwak anay mare.
0: Wala ka nang wakwak sa kadlawan nga usara yung ipon.
2: Gani. anak lang. anak.
0: Og live tayo sa mabati diri sa XFM Bukidnon.
2: Yes, welcome sa mga taga Bukidnon. Labi na si Josepina na taga Lantapan.
0: Oo. Og syempre mga
2: taga Aglayan.
0: Pilih lang sa kato ang beauty madungog sa karon diri sa XFM General Santos City.
2: Yes, ang kauban na to mga guwapa din na nga si Philip. Og si Evelyn.
0: Og babati sa takalo diri sa XFM Pagadian City.
2: Yeah. Hello sa mga people of Pagadian.
0: Aba. So dito maglangay mga igala to dai nga taga-pagtagad kining ka request sa gikan sa Iligan ang kanta na ganayon nga Because of You sa Bisaya patungod nimo.
2: Lagi mahay. Ana po si Arturo Edgilia. Good morning Erica Agtia Daria. Kumusta og si Lar Sanyol?
0: Aba.
2: Si Lar Sanyol napa sa field.
0: Napa sa kuan.
2: Ana po si Nining Garcia. Good morning mga maring. Request kong song Love Me With All Of Your Heart.
0: Aba.
2: Ay, nagkapaka-paka.
0: Noted.
2: Yes, ilista na na diya sa ang song list na to, oy.
0: Daka naman tagastuan yung nagdus-dus, oy. Kayo na ka mag-request.
2: Nagulog ka na sila sa to ang token maring.
0: Basiga. Kaya kayo yung gulogi o mga pingis nga. Pingis ka na nga pihinga piso.
2: Kaya mga dinukdukan. Ayaw yun. Kaya masama ang agianan.
0: Kaya bawal. Kaya nga, na, basig mula lang ko nagkahog dito sa kuan sa... Hindi mga gisa. Sa...
2: Moderitso.
0: Basig ka ng inyong mga kuwen di ha? Mga lumping.
2: Dapat ang inyong mga kuwen kanang dili dinukdukan.
0: Basig largo na dito sa hog sa tinigbasan.
2: Ganda na nananaw sa toa maring. Pero ubay-ubay lang ang nag-message.
0: Di ba makita sa kwadri doon na
2: ba? Pag-comment siguro mo din na or basta share na ninyo para ang uban makakanta ang uban.
0: Comment mo din kay sumbong tabong jong-jong.
2: Napon si Jairo. Siyempre basa ni Jairo. Mura mag si Taylor's Swappy si Daria. Ay! Lain na swapi man.
0: Nakatag na gin siya. You looks like Taylor Swift.
2: Yes. That's my idolize.
0: Si Taylor?
2: Si James.
0: Si James Taylor?
2: James Taylor.
0: Yan
2: siya na papa, maring?
0: Kabalo ba kaya yung lula? Singer sub?
2: Ay, di ay?
0: Si Taylor Dane.
2: Ay, si Taylor. So, family singer sila. Pamilyag singer dahil sila.
0: O niya, napuno sila yung mga kuan sa mga tahianan.
2: Oy, napo na yung ato. Siguro ang timbaya ko pa taga San Francisco, Bayugan.
0: So, na itong kanta, pasiyon ng kanta, no? Sa ato mga suki.
2: Nag-request po siya katropa, Dughang Guba.
0: Dughang Guba. Noted. Baba na si Ate Ana. Because of you, my life has changed.
2: Maulawan mo po taan ni Maring, oy.
0: Thank you.
2: Marong padulong taan sa katong Love Me With All You. Padulong ta sa standard, ani.
0: Ayaw na kilik. Aba, sugi.
2: Kara
0: okay. Karaoke TV.
2: Baby.
0: Kelly Clarkson.
2: Ay, marin, imong microphone marin.
0: Dili man ba o si Kelly Clarkson man na? Niyo. Sige, noted.
2: Noted.
0: Ha? Niyo? Alay, pero niyo rin nga siguro. Because of you, my life is changed.
2: Mama, siguro. Remix? Bura mag-remix to, operator.
0: Kini mo si Wing-Wing ba? Ga-request ani taga-Iligan, good ba?
2: Bagot ka, Wing-Wing. Mulokso sa sigurutan ni Josepina.
0: Josepina sa ta.
2: Looking through the eyes of love.
0: Looking through the eyes of love.
2: Wing, pasensya na, Wing. Kay daot
0: sorry
2: ang mga...
0: Sorry po, Wing.
2: Ang imong request kay daot ang plaka. Di matuyo.
0: Gas-gas naman ko na, Wing. Kikaraan mo, Wing. So, dari ata ka ron sa presenta.
2: Looking through the eyes of love. Big Martin na ito?
0: Si Kit Martin na.
2: Oh, yeah.
0: Kinikantahan mga maring ato ni Kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas malami ang imong ngisi mag Santon Plus Coffee Mix.
2: Ay, ano din na maring?
0: Tanan ngisi yun. Baba na siya? Okay. Backward, please. So, dada, sa paranik ang wing-wing. Hello? Hello? Hello?

0: anak eh. Salamat, salamat operator. 90 PM sa Kodri, ang score na ako kay 98 daw. Salamat, 98.
1: Ayaw naman.
2: So, katapit na. Ah, grabe. Pasensya na ka, Wing. Misurrender na yung singer.
0: Sorry, Wing. Kaya wala ako makauga mo, boy. Agabi, iyoy.
2: Hanap pa si Elrin. Digin nyo. Hala, mga maring. Tirahin na diha ang request. Dughang guba. Grabe.
0: Masige, kumot-kumot. Ah. Siguro na.
2: Lovers mo, mga yot. Ana si Alvin Guok. O si Nancy Camilo. Sa ana sa mga maring. Good morning.
0: Sige.
2: Good morning. Request kong song, Loves Moon.
0: Lovers mo, siguro na siya?
2: Lovers mo, siguro. Loves Moon man niya, maring.
0: Sige, noted.
2: Lahat pa rin yung moon. Itong hap mo man niya, maring. Isang may oo.
0: Uy, itong TV. Katong naigikuan, hap mo? Sa hap mo?
2: Si hap mo nga niya.
0: Wala, uy na.
2: Ana si Wilma Joaquin. Alang yapon si Wilma Joaquin. Birahin na, Maring.
0: Ikaw, ano, oy?
2: Wala. Huwag ako na palig-alig ka na, Maring.
0: Sa tono, ano?
2: Sa mga tono, ano?
0: Bebe.
2: Wala mong gutong upaw, dire?
0: Dugbaan niya, dughan ko.

Di ka magpalayo.

0: tayo to eh. Pamutan. Gusto mo rin ako rin. Tabangin ko ma rin. Thank you, thank you.
1: Okay rin na, Maring. At least, imong gikanta, Maring.
0: Intro ba yun? Samantaan yun.
1: Maring, narapat yun. Ato siguro ang kantaan itong una yun na request sa masipaan pa. Katong, Looking Through the Eyes of Love.
0: Looking Through the Eyes of Love.
1: Number one biya siya nag-comment. Gani yun yan,
0: ikanta na itong uban.
1: Oo, ang last imong ikanta.
0: Masig barangon taan na maring ba yun. Balin na ito ang ilong sa tapad sa lubot.
1: Looking Through the Eyes of Love.
0: Okay, so that's it.
1: Maring, ang nakabutang diri, paliho ko ipakanta sa operator.
0: Operator?
1: Operator, ba na yung kanta?
0: Operator, sige, do it. Do it.
1: Wala ko sa laan eh. Request mag yun eh.
0: Ah, sige, so...
1: Ihatag siguro ng mic sa gawas.
0: Nitan ako si Paribubong, murag siya mo kanta niya.
1: Ay, si Bubong?
0: Okay, murag sweet siya. So, ladies and gentlemen, Paribubong.
1: Yes, come in, Bubong. Ayaw ka ulaw.
0: Hindi lang sa paigot si kakanda siya.
2: Don't this feel

0: taas na maring-maring. Oh. No when you're beside me, I'm alright. Okay ra ko, okay ra ko.
1: Thank you.
0: Salamat kay Ate Josefina Tinampunan.
1: Sabi, ipahirapan na sa mga request today.
0: Ipahirapan tayo sa kalisod nito, Maring. At wala sa imidya-midya kay daghan man kayo nag-request, Maring.
1: But anyway, katong kataha mga igala, bisi wato sila na human, pero hatutu ka na to sa Santon Vitamin C.
0: Si, oh, para mo lami imong isi.
1: Mag Santon Vitamin
0: yes.
1: C.
0: Yes, ayun yung kalimot, ha?
1: Pamatod, eh.
0: Yes, imong isi. Di ba?
1: Namay gahilak, Maring.
0: Ayun lang, namay kasapaw nga naghinatama ka. Kan sigurong kamot anak Maring.
1: Sina kuan ni.
0: Tanawa na riya pwede daw daghan na kay nag request Maring.
1: Daghan na di ay.
0: Murag murag mabulahan kita ani kay ang isa ka wala man diri. Kay mangilog mo kutog mai.
1: Kay ang tong waray.
0: Ang waray.
1: Siguro basi ayo pukaw na Maring basi.
0: Ana Maring Erika. Please, ang iniibig mo ang iniibig ko.
1: Iniibig mo.
0: Iniibig mo ang iniibig ko.
1: Iniibig mo.
0: Request ni Remotigi Maricel.
1: Saan na ka ng...
0: Saan mo na siya?
1: Prisam na
0: siya? Nindot lagi siya. Nindot lagi yung tingog siya. Ay, saan na siya? Morning mga yots. Kantaha po akong request kay Perting Hubaga.
1: Abay.
0: Bonloton yun na ito na inyong mga pilok ron.
1: Wala.
0: Saan na yung request ni...
1: Ano pa
0: si Nick daw? Kwahaw. Saan yung request di ay?
1: O sa request ni Nick Kwahaw di ay? Di man ko naman makita di ay, Nick.
0: Naunsa si Maring Daria. Mura na mag-aswong.
1: Hala. O, mura ni aswong ang pinakalan.
0: Lain nang ika, Alvin ay... O, saan na siya? Saan may titulo ka? Kana ni ay... Mura magmihimo naman taaning taga 80 anyos, Maring.
1: Si Emil da Kaping, gagkataan ay.
0: Nang kanang mga tigwa naman ang mga singer na. Murag imuharag yun ang kaliwat siya. Birahe
1: mga bats.
0: Mga ibo man ang bats. Birahe man.
1: Shout out daw sa mga Panday, Ogsundang, Balutakay, Digo City, Gikankang. Guba pa na yung cellphone mo. Hindi kayo mabasa ang comment. Buwak mo rin.
0: Ang samanin na
1: di ay. Si John, ba di? John Berlade. Burlado de ka. Guba na ganyan akong cellphone. Nga buwak na magod din, Marie. Di kayo mabasa.
0: Oh, klaro ka di, Marie.
1: Say good morning, mga Marie. From Nabunturan, Davao de Oro. Hi, good morning sa mga taga Nabunturan.
0: Hi, ay, ato po timbayao na yung taga Japan ni Icy Canflor. Hello sa imo, ha? Shout out.
1: Aba, kung pinaka-mistesan ako kaninang din sa may Japan.
0: Ay, nani kininang diha, Mari?
1: Oy, nakoy, kwan niya. Hayo ko sa imas, ninang.
0: Ay, kung siya pangalan, ang siya kwan na, Ohayo ko sa imas.
1: Ohayo ko sa imas.
0: O, saan na siya?
1: Morning.
0: Ay, good morning din siya.
1: Bulukon mo ko.
0: Ay, wala mong gutaan na.
1: Wala ka Japan.
0: Ang ako ang magutaan. Buenas noche.
1: Ano sabi na siya?
0: Kanang, buenas kayo siya.
1: Yung mga kikadaog lagi glass to.
0: Lahit, sugal man ay mo, Maring.
1: Gisindikato.
0: Iyan mo mga gisindikat. Good morning, Maring. From Nabunturan, Davao de Oro. Came from Luta, Sagit, Estrada. Katay na, Maring.
1: Yada,
0: ayun ka ulang. Pasigirahan ka mo kanta, paribubong.
1: Si Arnel Bantilan, Buena Flor.
0: Katay, di rin.
1: Mga Maring, kanta po.
0: Ay, walang simuha mo ganyan kaidar din yung mga kanta.
1: Please forgive me daw.
0: Walang imuha kaidar din yung kanta. Iniibig ko ang iniibig mo.
1: Kaya ni mo, sige.
0: Kaya na. Kaya ni mo, ni.
1: Ay, ano? Iniibig mo. Threesome, di ka na?
0: Adi ka. Isa gusto ng threesome, Maring.
1: Gusto niya one-on-one.
0: One-on-one, yun ay ang gusto.
1: Pero kung sa request mo, sir, paribubong, kaya itong kuan, ay,
0: ana po si Arturo Edquilla, kantahan na akong request, ipahinungod na ako na sa Taganuwa, Puwersa.
1: Onsan niya? O, nasa mic?
0: Klaro ka na, hindi, bubong ba? Kumutong ka mo na akong ron. Kantahan lagi daw na. Kanina lang, operator, kanina samtang may kinabuhi pa ka. Wala man siguro ka na, Maring? Nasuko na si Arturo.
1: Ano niya na? Saan niya?
0: Samtang may kinabuhi.
1: Sound rin, noted.
0: Okay. Samtang ako may kinabuhi pa. Noted na daw to.
1: Diribi. Ayaw ko yung minyong bahagita, B. Makanta siya. Diri, go. Ay, Mike, diri, oh.
0: Sige, na yung mic. Ipakita sa kamera. Ano diya, mangka? Kay para ana man
1: guest man sa guest
0: dili ana man ang guest mudawat ra bata guesting karon o mukanta diri sa sulod
1: mudawat oy
0: mudaw kamo no ang kaw na nga mga naminaw din na gusto mo mukanta pwede mo modre sa istasyon mo diretso diri kali
1: so ladies and gentlemen
2: wala lyrics
0: Nay Liris.
1: Na, mga maring ato ang ayun. Guest karon.
0: Natay
1: ang banggitang anchor sa Exciting Pilipinas.
0: Yes.
1: Ladies and gentlemen,
0: Paribubong.
1: Alexander Umaki Algabri, AKA Paribubong.
0: Yes. Palakpak atong sugaton sa Masilip, masipang palakpak nang gikan pa kini sa Barangay Mamakaw.
1: Sa ilang?
0: Ayun na sa ilang. Kay Dabaw naman to.
1: Sa Dabaw na dito siya.
0: Wala ka. Kanang si Tawa ka na.
1: Ato sa pangunta, asa niya i-dedicar ni kanta, ha?
2: Sa Tres Marias.
0: Ay!
1: Tres Marias. Duhara
0: naman.
2: Duhara ron. Dos Marias ramon. Ayun na.
0: At saman mong Tres Santa mong?
2: Tres Santa.
1: Go, ano na. So, kini kanta ha, mga ikala. Hatod ka natin sa Sandal Gold Copy Mix.
0: Bapo mo nagkupit si Paribubong?
3: Wala pa
0: tayo. Wala pa na ako. Wala pa na. Wala pa na human ang imuhang ko. Andi, nara, nara. Nara.
1: Kana. Natuwa mo. Nagtuwa mo kung may mga back-up din eh.
0: Balik.
1: Kino niya kuhan ko, ana.
0: Nagtuwa mo nga kamulay na kabalo?
1: Okay.
0: Larga.
4: Tira.
0: Pero, Bong, guwapo kay mong gupit, Bong.
5: Anong music
0: ang asa man ang kuhan na eh, barbiro.
4: Nagipapiso na.

0: hanggaan. Ani na natin mas tama na tama na tama na tama.
1: Lord. Grabe, Lord. Salamat ka ayop si Paribubong.
2: Bubong.
1: Nakabati kita sa iyong
2: Golden kay, Voice. Kuya, kay tingong rin si Bubong, kay Gold magkaayo. Golden ka ayo.
1: Paggawas ni Pare Bubong Marina
2: nakapong. Bong, ayo kapensya na mapuspusan ka diha, Bong.
1: Paggawas niya sa portahan ni kana sa kagulingon na buhat man ako niyo.
2: Naramay ayo kapensya kay mo kananaog nimo naramay contraction diha. Mga contraction worker.
1: Ay nako oras na ta bang ayan gala alas 10:45 na sa morning kada ta mag-advertise. Laing request ato taga pagtagad.
2: Ato ana ko ning kantahon ni.
1: Unsa tong kantahon sa imong karaan diha?
2: Ato ani ko nang
1: basi. Love me with all of your heart.
2: Yes.
1: Love me with all of your heart.
2: Ano nga request? Ato ning kantahon kay basing mamuspos niya pagawas na mo.
1: Samtang ako may kinabuhi
2: para dili sila mangload maring ani na lang maring katong una gud nga nag-request magutuon naho na to.
1: Unya pwede sila manawag sa tuang hotline kung gusto,
2: para gusto sila mo kanta.
1: Makigduet sa sila request. Anyway,
2: unya gusto pon mo mo kanta nga naamo dire sa istasyon.
1: Sa Kalamodiri.
2: Sa Kalamodiri. abri amo nga istasyon alas 10 to alas 12.
1: Ani ana.
2: Okay. Kini
1: kantaha mga higala hatod ni kanato sa premium D3 capsule. Ang premium D3 dapat sa inumon aron nga pagkontra sa mga viruses nga nakatag sa balibot. Yeah. Premium D3 capsule usa ka food supplement ginama sa Yes to Health mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Yeah. Okay, sa mato nag-request ani para sa imuhan.
1: Good morning, Ray.

0: Thank you.
1: Salamat kayo. Wala ka nakikagtingog lagi o si Kuan ay mong tingog maring.
0: Si
1: Lolo Amado.
0: Idol, maguna ko si Fernando po kanyang ito.
1: Maring, matagbang kita ni Maring. Kaya pati naghanap si request Maring.
0: Abala na siya di
1: ako. Ano siya Maring kung I Lovers Moon na ay charing. Naapag-yurug ni niya. Sukot naman kayo ni siya, oy.
0: Ano pa si Ismael, ha? Sa Bilian Asuncion nga. Ito mga voice kay 90% down.
1: Napag-yurug, please forgive me.
0: Grabe naman ay lama.
1: Grabe naman eh. Ang isa, yun ba rin? Kasi ako kayo. Kantahan na ako request ba? Samtang buhi pa. Pagdali.
0: Natay, kuhaan ay musukol sa ito adere. Doon ay mo do it.
1: Doon ay mo do it ako.
0: Natay, guess. Garoon diri ang mga marik. Kisa man eh.
1: Ano ikaw? Magalit ba rin?
0: Kisa niya siya. Ito abrihan be.
1: Kisa man eh. Hello?
0: Ayan na kayo, nagsuot pa siya ang kuan.
1: Nagtupis mo lagi naman. Hindi mo guna yung swimming.
0: Kasi man itong guest, pasod lang diri abi kay natay guest.
1: Pakaig tapis din, anong nagtupis man eh.
0: Ayan na, dughanggo ba kang Lee Soledad? Atong, asa man singer, di paring gabo, malagi musuod.
1: Oy, ang nakabutang lagi ganiya, palihog ko ang ihatag sa operator, kaya ang operator ang pakantaha.
0: Na. So, ikaduhang balik, mga maring, ato ang guest.
1: Grabe ni atong guest. Kaya kayo itong gising nga karon, nagigikan pa rin sa mamakaw ha, layo-layo ganun siya.
0: Tagay, mikropono, kay gilibre na ba tayo panisala na ganina.
1: Layo na ba ito yung malunggay, kay dilit sa giniling. Tibook pa nga malunggay, ipalaman. Ay, pilipil ito, mantong rin kayo. Mura man tagay, purgato. Ay, mahulam mo di siya.
0: So, kininkataha mga maring. Hatod sab ni ka na ito sa turbo. Ayaw inang lalaki ka kung imo hindi na mugahi.
1: Yes.
0: Pag-inom og turbo.
2: Turbo, hey.
0: Turbo, mapalit na sa mga muti ka nationwide.
2: Okay.
0: Tested na ni Paribubong ang turbo.
2: Nag-request sa dughang guba.

0: fare finta in ambulanza.
1: Io
0: prego,
1: mi convenza. Tenia ton si. Entro poi se ne ne
0: pare là. Da malai balai bukidon, vai butak.
2: Ah, mga taga malai balai bukidon.
1: Taga malai balai bukidon. Ah, shout out to. Ay, si Paribubong, baka guwapong tingog, pero intro boys lang
2: siya. Kulang sa siyat, Marie.
1: Ako lang siyat, eh.
2: Ay, kung makasiyat sa kadwa katulo, mahumang gina
1: kanta. Kanang yung grupo kay intro boys, man, Maring. Kamala ko siya intro boys, Maring?
2: Onsa na siya, Maring?
1: Kanang intro lang katahon, di na niya tiwason.
2: Ayan, so, ay, kayo mga ba, mga igalak, ay mabalik mi human lang aning mga painom do, mga Maring, ha?
1: Okay, inyo ang mga request, ayaw kabalaka, kantahon na ni Maring Erica.
2: And speaking of intro voice,
1: intro
2: hit. At sila taga-aga, usa ka kanta sa mga Maring, gagawas nga na stress lang sa to ang mga voices.
1: Yes, tagaan sa lang original.
2: Ani, ano? Alas 10:53 ang itong oras, namati ka sa XFM Philippines.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: magpakilo ko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko nag-huben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Mayang adlaw ka natong tanan, adiya tagaroon diri sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingkan, niyata sa balay ni Jernel, bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ang sa'yo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
6: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So, nakita gina ko kung sa ka-epektibo.
5: Gusto ba yung muna obserbahan sa kanyang mga nugas sa mais?
6: Dangko, himso.
5: Nabay, nakuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
6: O, na, kanang uban na kong katapan na wala sila kang gamit o Crop Gold. Kaingong di sila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
5: So, kapila ka mo ni gamit?
6: Sa, ikan sa pag ugas na ko, ni-yap lang kong kinsik adlaw, ni-yap lang kong ispray. Ni-yap lang kong pulong adlaw, ni-ispray na kong ko.
5: Yung muna pamutulaan ka ron nga, nakugi kayo improvement sa imong pagpanguma.
6: Nakugi kayo.
5: Pilagi increase.
6: Sa una, malipay ni mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
5: 130?
6: 140.
5: So kasi mo si, pagtanong mo, upayas ka ron pa na yabot na yan?
6: Oo.
5: So kung sa mga imong ika-admi sa imong mga kauban nga mga mag-uma din sa imong lugar?
6: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Buginon.
5: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Yes, to help!
9: Well, ako mga maring atong oras, alas 11, imponto na sa buntag. Siyempre mga ingala, balik na sa toan tulumanon kung ako ikaw. Kapag gapon ako ron si maring Erika o si...
10: Tia Daria!
9: Sa pangalan sa mong sparring partner, nga usaka waray, nga wadiri, waray diri.
10: Waray diri, waray dito.
9: Ano abot la ba si nasumbaga na ito?
10: Ayaw ko pensa din ah, ha? Waray eh, pag... Ayaw ko pensa. Magdagan da yun. Kaya moment ang gibawa sa unang encuentro ni Dagan da yun.
9: Kaya wak wak kadagan.
10: Wak wak kadagan bugha.
9: Ay, piyaputang madungog, ikan diri sa studio sa X. Ah, kami ang inyong mga X, nga lami pakaayo.
10: Lami, lami pa niya.
9: Kaya na yung uban, nag-PM nga. Uy, gi-PM ko maring sa akong ex, maring ba?
10: Ano man na maring?
9: Ano siya nga, gusto ko nun siya mong segunda.
10: Lami din na nga ex maring kay mo balik di.
9: Nakaana ko nga ingini na lang jigo kalami kay gusto mo ko niya segundahan.
10: Gisindok mo ko maring.
9: Nasukana ko siya maring oy.
10: Unsa man
9: ako sing gi anang ayo pag ana kay para sa bitang minyo kanang asa pod. Asa ta man kita
10: oy. Lain lagi ka maring patik atik.
9: Oy mo. Un lagi ibang mic dai ka lain ug kanya maring. Mura ka ganan.
10: Imo ko sigod di maring, meron nakuha maring oh.
9: Ay, sakto ka. Hello? Ay, ako
10: hello, boy.
9: Anyway, atong oras, alas 11 na sa buntag.
10: Murag medyo gamay na lang ito, makanta ka na sa wala na kanta.
9: Pasensya kayo.
10: Pasensya kayo. O katong na, mga nauna nga wala na kanta, pasensya po kayo, hindi may kamalo.
9: Oga, ugma, ato yung pong ning inutin kayo po natin yung mga kanta. Kahit...
10: Pasensya na kayo, wala mong good ray ang waray. Ang waray man good, bukanta man kutog mga 70s nga song.
9: Ngayon pa si Lota Sagid Estrada, nga asa di ay si Waray, Waray Buhok.
10: Si Waray Buhok eh. Among gibulat, game na basa, manggod yung buhok.
9: Sige, so, pansa, di ba tamang sugod sa ito ang drama, mga maring, doon sa tayo, pagkakanta, pipila ka mga kanta lang, kutub sa ito makaya. So, operator, tagay mo diag, please forgive me.
10: Pasaylo ah.
9: Ano sa ito?
10: Pasaylo ako.
9: Pasaylo ah.
10: Depende na
9: lang siya. Sige, depende sa mga sila.
10: Charing!
9: Aka na, basta kay request mga kanan siya, tiyadari ah.
10: Sa mga nag-request, ano yun, ha?
9: Ladies and gentlemen, Tia Daria.
10: Ikaw niya, ito, sigurtaan eh.
9: And Marie Kirika. Sound check.
10: Check sound.
9: Kaway-kaway, mga uyotar.
10: Yeah, sa nag-request, ano yun, for you.

0: manuk pasakung api sidudung ceri.
1: Tama na wek, labu-labuk ta.
2: Abi na kong si Bubong Charing.
1: Mabay ako pagtuo.
2: Si Dudong mandi ay ito. Asa na request ato, dagaking salamat ha. Kinaot mo nga nili ka masuko, maski kato lang di akong kaya ang atong oras nang gagagan.
1: But anyway, dyan napatay lang yung kanta nga.
2: Para dili mo magguan, katahan niya po na ito ng isa.
1: Para di sila magmahay.
2: Di magmahay.
1: Kaya lusod, kaya nang barangon tamaring.
2: Ayaw maring, ayaw maring. Kaya ka nang barangon maring niya, palibangon ni Tagdurian. Uy, hadlock
1: eh. Okay na ba sa gibuak ng daan?
2: Ako gibuak? Okay lang po, gibuak daan.
1: Nagisod ng cellophane.
2: Dili kayo halata ng sakit. Yes. Ano ba na, Maring?
1: Sige daw, Bek.
2: Yamang usbon daw, Maring.
1: Saan?
2: Bakho na po daw.
1: Uy. Guba po na ito ang disposal, Ana, uy.
2: Pero dako ang kayo, Maring.
1: Okay. Ana.
2: Sa nag-request, Ana, ya? Please.
1: Yan na birahin na.
2: Please forgive us. Putokotob lang po sa among makaya.
1: Di ka tama, mga Maring. Ato di ka nato sa Santon. Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yeah.
1: Aron di,

0: Salamat sa mga
1: salamat, in-action ko kabala ka, kaya rin itaas, Maring.
0: Lagi yun, maraga.
1: O action na kukukat-kat sa kong bangko.
0: Naputol ko na akong hikot, Maring, kaya nakuan mo.
1: Naot sa panay mo hikot?
0: Nakuan, Maring, o natandog,
1: Maring. Ay, nalambon.
0: Gabok man, Maring, akong hikot, Maring.
1: Okay, at least, okay rin na, oy, at least, nahuman na to ilang mga request.
0: O, kanta.
1: Akong, atong balikon, Maring, atong wala na kanta, pasailo kami, kaya wala man good ang sinaw diri.
0: Wala diri ang main vocalist.
1: Siya naman ko yung nakabaloan yung kanta ng mga 70s, 80s. Eh, ang amu amang gud mga millennials mga guning amu
0: ako na ako ay migi ko mga kana mga kana mga kanta do ni kato kaning babae nga ni Chabi nga mayat sa kaibian siyang bana.
1: Kita man to
0: si kuan ba si Claire
1: si Claire Castro
0: si Claire de la Puente
1: de la Puente ay pero ma ayaw na ko si Claire Castro
0: si Claire Castro dili man siya mo kanta
1: lakon siya man siya maning
0: kana mag istorya istorya na siya ato pagkanta no kon sa masulti siya hang amo nga yang tao di mo kanta
1: sige daw
0: anya dato sang mo sa imo masulti sa imong tao nga di man lagi siya mo kanta lagi.
2: We
0: nabanto gra
1: na body ay nasakpan ka
0: kay nganong nganong di mo pud siya mo kanta unsa po iya mga reason nga pagkatong di pa siya mo kanta sige daw kana gusto ni makadong unsa iya hang kuan
2: I talk to my talk to my
1: adaan ko palagi daan ko palagi Marin
0: sa kabaw na tangan di mo kanta si Claire
1: lagi gidi ay di siya mo kanta
0: Marin di na kita Marin yun ni Marin hindi na mo para ito sa naan Marin. Ano ko?
1: Basa-basa mo lagi mong sulat, Maring.
0: Buti, gisod mo rin yung taro diri, ah. Taro nga nasod ginamos.
1: Bisigi ka na sa mong bilahan, Maring. Asa mo rin nakapilok-pilok mo lagi ng pating gamaya.
0: Dili mo nagigikan sa kong bilahan, kay humot man.
1: Humot, di ay.
0: Muto ginamos. So, ato nang basahon, kining kanta diri ang agipadangat ng ato ang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.

Nga maring maayong buntag ganyan duro ha maring Erika. Tia Daria og master in daytanini. Kini akong suwat kaagi, dili ito ni Angay suwaton pa kay makaingon ko nga, dili mo sa Angay suwaton. Pero doon na ako ikalibgan sa mo ang usa ka higala nga gusto na ako nga kakuhaag tubagi kan sa inyong mga listeners, mga viewers, o guwan pa nga mga commentators. Anyway, ako na si Nick. 20 kapin ako ang panuigon. Kasamtang ang gapuyo diri sa Lantapan Bukidnon. Doon ako'y amigo nga si Kadoy, si Biroy ug si Roy. Puros ni mga way ang ilahang mga katapusan. Laki po na mo ang pinaka na ginusarang hitsuraan nga amigo nga si John. Ang suwat ako nagtumong aron nga makabalo mi unsa gyud ni si John. Nalibog mo kay unsa ni si John. Aron inyo masabtan ang tinuod nga hitabo ko unsa gyud ni si John. Ingon ini mga panghitabo.

0: Chatbirds, grabe na gagawin ito daw rot na yun.
1: Ako repre.
0: Grabe na. Imo na.
2: Ako ba yung namapagod nyo kanina ramo nagtagay yun?
0: Ay, pre. Kusugan mo good may name ni si gane. Parts Kadoy.
1: Kusugan mo inam po na, pre, wala po iwak mo na iamot-amot, pre.
0: Mo ganin.
1: Grabe. Ultim, atong pulutan po, pre, oh.
0: Ah, pre, napahingon din si John, pre, nagbaktas.
1: Uy, si John, pre.
3: Gini niya ramo diri.
1: John, asan mo kagikan, John?
0: Gini na rin kagikan, John.
1: Pero karoon na lagi ka. Asan mo na kagikan?
3: Gikan ko kuang gikan pasiyo.
1: Pasiyo?
3: Sige mo ginom, sumtawon mo eh. Amigo ko ni amigo kay katanin niyo pero mutambag ko ninyo bang ayon mo si palabig inom kay.
1: Ay,
3: Jan. Mas lungs.
1: Mas makadaot ang amigo Dan kung kulay ihatag pang panginom.
2: Sakto Jan.
1: Basig na kay ikadalit niya. Dunga kay sa kakis lang.
0: Dunga kay Jan.
1: Kasi isa kakis lang Jan, okay na.
3: Kung naman ko ikadunga ganun hatay bang ko ninyo kung makabawa ko ikadalit sa mga atay.
1: Wagi tani mo dyan. Ay na ta.
3: Sabi ninyo, parinik, parikadoy, paribiroy. Ah, ako, naamon ko ikhatag ninyong mainom.
1: Pero, naamon na di, ihatag na di.
3: Mahatag ko kung pagkaon, pero kung inom, di ko mo madaot pa lang inyong mga halangs.
1: Grabe. Grabe po kayo. O, di mo kayo. Di mo mabini, priminti. Tagsara man eh.
0: Makainaw naman tayo na yung kasyon.
1: Ipan lang, parahig ba? Parahig. Isa ka kahon lang, God.
0: Ikaw dyan, ikaw yung pinakakuripot sa itong amigo, Bansi.
1: Ganit, grabe, it's klase.
0: Naku naman siguro kag tigom.
3: Naku, gudaw.
1: Kuya, tanawa, pastora, pre, o, tanawa. O, kuya, kay porma. Datuon ba, datuon kay porma, pre.
0: Nagpulo.
1: O, yan, naka-slacks.
0: Maripahingon mo, Simba.
1: Yan, naka-tik, ang sapatos, pre, tik-tak, pre, tik-tak.
0: Mo, ganino, tik-tak.
1: Kasi, pat... Isa lang kakon ba? Rinurso mo.
2: Grabe, macho kay katag sa mga dyan. Kung saan naman taong ka dyan?
3: Hindi lagi ko mahatag. Siguro na ikaw, no? Papalit niyo ako.
1: Unsa mo ni?
3: Palit na ninyo pagkaon. Ayun na si Gwan. Ano yun? 20.
1: 20 pieces? Unsa mo ni? Chichiria?
3: Kunang fresh crackers.
1: Fresh crackers?
3: Oo, makapalit. Sa mga taong.
1: Grabe, huripot.
3: Ato na ko. Ay mo, sige.
1: Dyan!
3: Dyan! Balik ako. Inom na
1: ba? Grabe, huripot. Ato yung mga... Imong amigo ba? Kung dito ba't kayo? Grabe po.
0: Grabe ni si John. Di mo ang magkabuhi ni si John.
1: Wagin na, pre.
0: Ambot lang kami nyo ni... Buhi po magkabamilya ni niya
1: po. Ay, pa, kuripoton po yan ba na? Kuripoton po, natawaran na.
2: Ang problema lagi, maminyo ni kay Murag Basig Laki gusto.
1: Ah! Matagalip! Pre, wakay na matigdan?
0: Eh, kahiring ko niya bugdo kay sampot ba?
1: Insert!
0: Dugay naman ito nag-amigo ni John, pero...
1: Tingnan ako, pre, mga pila kasi mga na-insert. Sige na mag-insert, pre.
0: Wadyo ko makasuway, pre, nga dili siya humot. Humot good siya priminti, pre.
1: Ang siya kasi humot, pre, ka ng panglaki nga pahumot o pang babae?
0: Humot siya ka ng bambini.

0: Talaga yung sauna, pre. Katong didi ko sa kuan ba? Ato ko sa... Ato ko sa dangkagan ba?
1: Dukay ang kanito, pre?
0: Tawad-tawad po ko dito. Uy, sa dangkagan.
1: Nakon sa may mga kasikas dito, pre.
0: Ako'y Matik Smith lagi, pre.
1: Ah? Ah. Taga dito?
0: Taga dito, di.
1: Yawa.
0: Tapan man niya. Dangkagan. Medyo distansya, god.
1: Yawa.
0: Nga dito may nag-meet sa ipasugong.
1: Ha? Yawa.
0: Kita na mo dito, pre.
1: So, lag-lag mo dito, pre.
0: Aw, lag, uy.
1: Saan na yung bayana, pre?
0: Okay kay pre.
1: Mamords kay pre, mamords, pre.
0: Ay, sus, mamords nga. Wala ka tumumuling ay butsi.
1: Ay! Pick-pick short!
2: Ayaw naman.
0: Mabispis ang butsi, naka-pick-pick short.
1: Ah, kuyawa.
0: Ah, bisag wala may ang butsi, pre. Palit ko na pulo, uy.
1: Kuyawa na, pre. Pati siksihan ay, pre.
0: Lami kay pre.
1: Kita na kayong kigul-kigul, pre.
0: Uy, happy na makita ang pungango, pre.
1: Kulmihan na, pre.
0: Sus, pre. At tumili.
1: Taga asya na, pre?
0: Taga kuan, taga... Kalimutan ng kagan. Sus, pre. Pagkita na mo, pre. Ing nako, pre. Kuha na ko na yun, pre.
1: Uy! Ingo na ka, pre.
0: Dito na ko,
1: gipa. Yawa na, pre.
0: Talikod sa punuan.
1: Kamalo, kamalo ka. Kamalo po ka, pre. Sa unahan. Sa tatapag talakag ba? Padawag iligan.
0: Oh, yep. Napo dito, po.
1: Nako, yung tiksimit po, pre.
0: Ah, grabe po, uy. Di po ka palupig, po.
1: Hindi, masayang una na, pre, pero kana imong ingon? Mas lami pa niya kawang siya ako, pre.
0: Ay, duman niya, pero mas malami imong isi. Ape na si John, nagpagpay-pagpay.
1: Nara, John. Pre, tanawang insert, pre. Padurong sa puson, pre.
0: Insert na po ng amaw.
1: Grabe, insert. Tabunan ang tabunan na puson.
0: Napay bulsang yan, kining yati, ning
1: dunghan. Pero, John! John! Grabe. Gwapo-gwapong tao.
0: Shot, John.
1: Shot. Grabe, insert, man.
3: Shot ko down, makadaot man sa baga.
1: Tagsa naman kung nakikita ko na eksperimente.
3: Naminaw ninyo ba? Sige mag-student rig bayan-bay. Wala mo ura na yung pang-istorya yung tao ninyo.
1: Ano?
3: Huwag ka mo mga bastos kayo mo.
1: Sige mga bastos, huwag namin nagtawad rin
3: dyan. Madunggan uroy mong mga tao, di ayaw palang usay kaingon nga. Kamu, sige mong iskuto ng mga bay.
1: Nawansa man yung tawahan. Nawansa man ka nga. Amo ka man ang kaagi.
0: Inood lagi dyan, pagkita lagi naman dyan. Ah, brabe, bugol pa na ako dyan.
1: Kita ka itong taga-talakang gamating siksiya.
3: Uy, kalood ninyo, iloran ninyo.
1: Pula kang lips.
3: Uy, kalood.
1: Saan natawa na?
3: Iloran. Siya, may isigot ang mga nga naman. Maroon mo mga...
1: Babae, maguna dyan.
3: Babae lagi.
1: Siksiksiksi.
3: Kamuman, nagigawan man ninyo. Gilatan.
1: Kung wala namin nang hilabot dyan, uy. Sila ang nang hilabot sa mga dyan.
0: Dili mong gumilawag ng pagkadalaki dyan. Abot ni mo ikaw. Saman ni mo mga stipig.
3: Samok niyo eh.
1: Nonsense na si Jam. Masuko man. Maski pagkutan mo naman si Jeter dyan. Nga Lombrosi.
3: Parinik, parikadoy. Timan ininyo. Nakasuat na sa Biblia nga babae. Dili angay pa si Padan.
1: Yes. Ito
3: mao na siya unya pakaslan. Nga gitira na niyo babae. Yung anyo pakaslan. Saan naman taon mo?
1: Nonsense. Wala dyan eh kakabalo dyan. Nga kami ang gitira dyan. Kami ang gidala.
0: Sakto dyan.
1: Samang kaka... Dili man kayo sa isiboy may, pero...
0: Patay lagi. Sus, kabaho lang ka dyan.
1: Na.
0: Kipataliko na ganyan ko dyan.
3: Kalood.
1: Dyan. Dali sa ba?
3: Ito na ko, bahala.
1: Ay, dali sa... Naman to si... Nato si Kauban dyan. Ay! Ay!
4: Limog mi maring sa ako ang mga higala na ako ba? Sila ni Kadoy, Labiroy, si Anoy. Yung kumahis sa siskot ni ganang kwan. Kini ang mga amigo na mga si Jan mong palayo, ganyan siya. Kaya di sa ganahan mga makiinom, di gina sa mga inom maring. Di gina sa mga tagay, ganang. At doon lang siya niya, mukhaon sa pulutan na mga inom. Ay, di limilipan ni hapon ng pulutan ni.
2: Ayaw naman.
4: Pero di sa mga inom mga maring. Pero ma, ginasitamin niya ba sa kayo mag-siskot ni ganang mga kuan? Kanang mga... bastos ba nga mamor o mga barkada ragun uy o sa kaadlaw ay nananaw mig cellphone o aga mo kanina hitabo
0: maragin niya itong kalipay ba basta magkikita tani yung mga pari parinik imo ni
1: Gagmaya pare, kaya parang doon kayo mahurot, wala na ilain pare.
5: Ay, okay po, nag-inom kaya kuha po ng uban po, grabe po.
1: Pare.
0: Ay, imoni, o imoni.
1: Sama, sige, ukabli mo na yung cellphone pare.
0: Is our good bro, ha? Okay.
1: Share the link ba, share the link.
0: Tanawa pre, bawag kay pre.
1: Lajit siya.
0: Guwapa kay may pre.
1: Kung saan na, vlogger na pare.
0: Dili ni bla artista ni pre.
1: Artista ni pre?
0: Mo ako ning gi.
1: Uy, gapo. Ta
0: kape ayun yan.
1: Lami ya paglaway ani pare.
0: Downloading.
1: Tara mang laway, laway pare gatulo pare.
5: Kuyawan. Okay kayo.
0: Ayaw sa kwan dia downloading pa.
5: Eh, stop na kay tanaw na to.
1: Ay, kadali pare kay murag hina kay inte. Ako hulugan na pagbalisin ko pare.
0: Hulugi,
1: hulugi.
0: Hulugi.
1: Okay na, pre. Okay na,
0: pre. Continue na, pre.
1: Okay. Hinay ba kayo ilang ilahang pre, internet dire, pare?
0: Hindi na ito pa kusgan, pre, kay sindi makadungong ang muli yung...
1: Ganit, sige, pare.
0: Mute lang ni, pre.
1: Mute lang.
5: Grabe, kibali-bali, mangyun.
1: Kuyawan, pare, bawag, bawag, pre.
0: Pre, na si Pengong Jan dire, pre.
1: Bawag, pre, bawag kayo, pre.
3: Sino ba yung kipananaw dia?
1: Uy, siya. Pre!
3: Ano po yung mga bastos dia?
1: Bastos... Ano sa mga naman yung bastos ko? Wami, nagbinastos po.
0: Si bastos ba tao? Bastos ko na maklad me.
1: Yes, tinood ka na.
5: Sakto.
1: Chat, pre, dyan.
3: Hindi ko eh. Dyan. Na po na yun, makamaot, dagway.
1: Ano sa mga dyan, dyan. Dyan, chat ba?
3: Di lagi ko.
1: Dyan, nanawag si Kwan dyan, oh.
3: Nanawag.
1: Sabi lang kayo. Sa mga dyan.
3: Nya. Sa mga yung gitanaw ninyo?
1: Kaniyo, tatawa ko. Bawag kayo. Oo, siksi kayong babae.
5: Ano mo, ano nga? Bad man, ha?
1: Sige naman kayo, yung bad kan... Istorya, tag mga inani, bad lang gihapon dyan.
0: Kasi bad ba tao?
1: Noon siya mga dyan. Lalaki man ka, anong... Nga, lalaki mo dyan, wak may lain, ano eh.
5: Ala, bidahubi?
1: Oo, tanawa.
5: Ano?
1: Oo, siksi ka. Jawa mo, tira ni isa.
5: Kamatsos, laki, no?
1: Laki?
0: Laki mo na kita ang babae, guwapa man.
1: Ang babae? Sana ang babae, masiksik kayo.
5: Dili, eh. Okay siya. Hala, balbon laki ay. Wala, balbon lagi ang laki. May tagay, pasay ko.
1: Uy, dyan, ang babae, yung matanaw, matanaw, siksik kayo. Ano, makasabot, makas laki.
0: Nay, bae, laki yung mo tanaw.
1: Ano siya, dyan?
5: Biro, eh, pasay ko, leng anahan, kay, matanaw ko, anak. Ha? Pasahe ko, ha?
1: Sige. Takay, pre. Dungan yung siguro may isang kakis nga kuan,
5: Redorsby. Sige, dungan na ko.
1: Sige.
5: Pasahe ko niyo, ha?
1: Salamat. Salamat dyan.

0: Mga maring, nalibog mi ani amo ang amigo. Uy, kay... Kung magtatan amin mga salida nga ka na mga kuan, baka na mga inato, nagod ng mga video, uy. Sa puton siya, maring, pero pagtanaw niya nga gwapo ang lalaki sa salida, mayroon din siya nga pasay kong ling. Mayroon namin nabantayan ani amo ang amigo ba nga. Dili ba ka na siya uyutar? O sa kaadlaw ani, dito gimi na aksog gabalaka. Nakaana mi nga ba si uyutar, siguro ni siya, uy, kay masay maring, uy, ingin niya mga nahitabo.
1: Pre, siyempre. Grabe, sige na matag siya. Ano, pre, wama tayo. Wala, sponsor lain, ano, pre?
2: May trabaho, sira, ginom.
1: Ganit, grabe. Ito, sir, tag-sponsor, pre, kay marang, kapoy, marang kayo sa ginom, pre.
2: Gapon, malalibo ko ni Jan, baparib Jan.
1: Ganit, pre.
2: Ngayon, masabidyo, niya ingon siyo, baparibon, ganit, laki.
1: Pre, natingala ko, pre, ganong, ingon, masuko siya, bastos, ganong, napahayo mo niya, pre.
2: Mo, ganino niya. Ingon siya, wap. Matso ko nung laki, pre.
1: Pero, pre, tuwad, pre, pasahe po ko, pre, unya, pre, kay bago niya akong cellphone, pre.
2: Sinding, manggod, pre.
1: Sinding, pre?
2: Hinay akong signal, ay, pre.
1: Ulog, eh, pre, ulog, hinay, bago na, pre, office, wifi, pre.
2: Pre, nakoy bago ni Rip, pre.
1: Nanapod, pre?
2: Ah, nakoy bago.
1: Ipasa, si, nasi,
2: nasi dyan,
1: nasi pre, pare, pre. Nasi dyan.
3: Oy, mga pre.
1: Oy, pre, siyat, siyat. Grabe din mga musyat, pre.
3: Hindi sa kuminom, pero... okay, ang video.
1: Matingala ko naman.
3: Pasa gabi, okay kayo?
1: Okay. Oh, grabe.
3: O, oh, nindot.
1: Nindot? Kita na, ganyan mo, pre?
3: Ah, nabilar ko.
1: Ah, kaya mo, ganyan mo, pre. Okay, na ba yung bago, pre?
3: Bago? Bago?
1: Ah.
2: Mas nindot ni. Mas guwapo ni. Ah.
1: Nakang ko, ano? Kang, ano
3: yung... Ano yung...
1: Ano yung...
4: Ay, open sa nagkong password. 2-2-2-4-4-2.
1: Ano siya, rambol, rambol?
4: Yes.
1: Ay, rambol yun ay.
4: Alo? Okay, no? Alawa, amis kayo. Amis kayo ng bayi.
1: Ang babae. Lami kilong ligid, pre.
4: Ito.
1: Grabe ko yung...
4: Grabe ka, abs, lucky,
1: oh. Ano siya, mga...
4: Six bucks.
1: Uy, ang babae may tanawa dyan, tanawa, oh.
2: Tay, pangka naman.
1: Ano siya, may tanawa na.
2: Okay.
1: Oh, ando grabe, ang babae, pre. Kuya kayo, pre, yun eh. Oh,
4: pre, mura dyan ikaw, pre. Samput, pre, yun. Kapako naman samput. Gahian naman samput, pre, yun.
1: Sabi siya, dyan, ano bang, magawat, pakilubot dyan, uy. Sabi niya, tawana.
3: Gana, amigo, ragot na.
1: Lain, pre.
3: Inamigo, ragot.
1: Lain, kami, masigil ka pang yung lubot.
3: Sundingon na ba yun?
1: Binungan. Uy, grabe ka. Ikaw na, pakikinok kayo ba? Ano sa si Jan?
2: Hika pag lubot ni si Jan.
1: Dito kasi may kasunod ang tamang tapa ron.
2: Mayot, mangguro ni Matan.
1: Nakang ano yun?
3: Ano eh, dahil din ang lubot ano eh.
1: Oh, tis ngayon ang ano eh.
4: Suwaye, suwaye.
3: Humok man. Murag.
1: Yawa.
3: Yos naman kay imong lubot noy.
1: Pero kanawang, kanawang video pre. Ang babae pre. Ang babae. Ipakita, pakita si Jan pre. Jan, ang babae pre.
2: Ito nun ako si imong dagway pre.
4: Hello? Wala, uy.
1: Uy,
4: saktong barag ang laki ba, no?
1: Ama man yung tawana. Pre, nanong laki ba niyong tanawon nga, babae? Naon siya, pre. Pero, natingala ko naman. Pre, natingala ko naman, pre, ba?
3: Mas gapo nila kitang awon, o. Ako kay glawas, o. Matso kaayo.
1: Wala, naon siya na si Jan, pre?
2: Bayot.
1: Bayot, si Jan.

0: nga rin, nalibog gid mi ani among higala na mga si John. Kay kong magbinoa, magyaga mi sa mga pag-inom, ginasita mi niya. May istorya mi mga bad nga mga pulong, masuko siya. Pero di gina siya inom. O sa dihang nakakita sa mga video na mga ginatanaw, baka ng mga video ko nga mga panglalaki ra, oy. Magpapasa rin siya o mga link. O niya, ang ginatanaw niya, ang laki ragi daw kay... Matso lagi daw kung kayo ang laki. O niya mo to nga. Napunan po gito sa mga pagduda. Manghikap naman siya glubot, Mary. Basta o lang, naglahi gina mo ang pamati sa iyaha ay. Kung ako ikaw, Mary, kung kamo ako... Unsa kayo pa naghap ani among amigo? Wala po may kailang nakailang anak relasyon ni Jaglaki. Wapo sa iyab nga baye.
1: Ayo ma.
0: Pero nalibog lang mi kung unsa gid siya. Aron nga makapanagang mi kay mukalto man sa panghigap og sampot maring oy. Palihog tabangi og tambagi mi ninyo. Ayon swat magtatampo. Nick. Oh, Nick.

0: sa mga kanto mga maring, ang ato ang kaagi ang ibasa today, kaagi sa usa ka mga barkada man din sila oy. Mga simpleng kaagi mga maring pero kakuha mga pagdulunan og netabo sa tinuod nga kinabuhi. Nga gipangayuan og solusyon diri sa programang Kong Ako Ikaw sa XFM Philippines. Nga nanganaw-kanaw diri sa Kabisayan. Ah, Kabisayan, Kamindanao. Bisaya man diri punta diri tanan no. Sa Mindanao mga Bisaya man dayta.
1: Bakay ang Bisayas.
0: Ang Bisayas mga Bisaya sab.
1: Oh, kanan ang Bisayas.
0: So, kung Bisaya kong versus Tagalog murag.
1: Pero dili pud tanan. Ang Bisayas dili pud tanan. Naapod siguro.
0: Dapat mga Tagalog.
1: Tagalog sagol.
0: Pero diya sa Mindanao solid gid mga Bisaya.
1: Pero do Bisaya.
0: Kabalo baka tiya da rin, no? Sa Pilipinas, may pinakalag ng mga lingwahe, no?
1: Ay, mga barat, mga tao di rin.
0: Dahan kay lingwahe ba?
1: Dahan kay mga lingwa, sama sa dila.
0: No, di pala sa Amerika nga, English na mag-ilaha dito, ah.
1: At sa may, kuhan sa Mexicano, anong dila, Maring?
0: Sa dila na Mexicano?
1: Lingwa.
0: Mo ba, ringwa?
1: Lingwa.
0: Lingwa.
1: Lingwa na kay lingwa. Di naman mo gawas ang mga words sa lingwahe. Lingwa.
0: Mo ba di ay?
1: Mo na sa kanang Chabacano lingwa.
0: Naka-bright light ka. Ang sana inom ni mo?
1: Santon Class Coffee Mix.
0: Na ba di ay?
1: Na. Nasa clinic. Gusto ka mapalit?
0: Nasa clinic.
1: Pero imong libre, wala pa.
0: Wa di ay?
1: Wala na may libre.
0: Wa pa, wa na dyan.
1: Kanto makang napay libre ma rin. Wala may libre ka ron ma rin.
0: Wa di ay? Hoy mga maring, ato rin itibaya sa kamayang morning day ang mga taga Nuevo Iloco, barangay Nuevo Iloco. Atang imidya karon.
1: July 26.
0: Adlaw nga Domingo, alaon na ang takla sa hapon kay doon na tayo ipagayon din na
1: sa Nuevo Iloco Gym.
0: Sa gymnasium.
1: Yes.
0: Na ipagayon nga Y2H Caravan.
1: Yes. Ato mga mahilig sa mga Santon product. Ato naman dito.
0: Ato mga habal-habal drivers na hindi na mugahi.
1: Yes.
0: Naatay turbo dito.
1: Daghan na batang naagihan na maring itong mga habal-habal maring. Maraguya kay mga dagway.
0: Ano, maragawa ka ng...
1: Dapat sila makainom ng turbo.
0: Mukha ka pa sila. Asa ka?
1: Tanawa? Mga wala na sila kusok. Ultimo mo istorya.
0: Kung makaturba ito.
2: Asa ka?
1: Ano na nakin maring? May tabo.
0: So, karong Holyo 26 mga higala, adlaw nga Domingo, naadiha ang XFM Tagum o ang Yes to Health Clinic dina sa gymnasium sa barangay Nuevo Iloco. So, atangin media mga maring ha, basta ayaw may puspusi.
1: Ayaw na puspusi kay Loy po kayo. Pwede ba ngayon si Kwan, si Waray lang inyo ang birahan?
0: Bahala na mo ito.
1: Amo na lang ito ibaligya.
0: Hi, morning day, may papamati kang Madam Bibing Mirafuentes dina sa mga.
1: Hello, Nay. Yes, sa my
0: Monica.
1: Santa Monica.
0: Santa Monica, Nuevo Iloco.
1: Yes.
0: Hello. Direta karon sa kagi sa tuang sender nato nga si
1: Maring kay Kuya ko ni ilang mga barkada. Mora ni mga palahubog na nila sa gul isa.
0: Pero di pa pud mo inom.
1: Baka ni, mga, anong tingala ko, dito yung grahan
0: na grupo. Papa na na ipulutan.
1: Dili ba? Tingala ko kung anong nakigrupo siya, ato nga di ba siya mo inom.
0: Basi na siya target dito, ah.
1: Ana kwam diya nga enemy target.
0: Na, sa imong assessment you target siguro ni si ano? Ano wala di pa man ta makasulti
1: kung sa istorya pa nila ang ilang porma kay insert.
0: Pero kabaw ba ka una pa mamatud-an ang usa ka kaso kung kinsay suspect do na pa ni gitawag og mga investigasyon.
1: So under investigation pa to.
0: Da kwaon pa siya sa kanaganing mga ebidensya.
1: Ay, ano
0: kato mga liok ni Nick, isa to sa mga evidence nga mapamatud-an nga uyo target siya.
1: Dapat lang. Kay para abrang ilaran man kayo nung lalaki. Katingala po kung ang ilahang kuan. Kung lalaki ang formada.
0: Mukalit pang hikap o sampot. Bisa wala mo na. Magawas nga kontes-kontes.
1: Yeah, mukalit o gingon nga. Nakuwag abs, uy. Six packs.
0: Hawid sa sampot.
1: Sampot, uy.
0: Sa puton, makita o ka ng mga babae sa siksika ayo sa Facebook. Pero makita ang laki, murag mo, pakpak po niyang. Okay.
1: Kaya
0: mo, ano niyo? Kaya sa, tayo ko link, B.
1: Naglipo po ko man rin. Kasi yung gusto ato maring ang laki o ang bae?
0: Baong. Kana siya mo'y pangutana karon diya maring nga.
1: Sige, mga ayaw tatabang siguro sa mga naminyo ane.
0: Ato mga viewers, ato silang...
1: Unsa may tambang ninyo ane nga, unsa may inyohang nakita ane?
0: Unsa inyo mga assessment ane mga maring?
1: Unsa may katinuuran nga mga... Unsa may ginayang status ane?
0: Tabang.
1: Female or male?
0: FOM. So tawag niya sa to ang hotline 09663069569. Morning mga guwapa, kang Jeter Lo Device.
1: Og si Antonio Aringoy Ugatis, ano siya, sana all. Oh, Lota Sagit Estrada, wakwak.
0: Ay, wakwak.
1: Wag ka na abot magwakwak hayag pa man.
0: Antonio wakwak ay lainay ka ma'am Lota ay.
1: Ana po si Ma'am Janet, mayong adlaw maring Erika Tiadaria request.
0: Mga taga San Isidro.
1: Taga San Isidro, Madaom.
0: Kumusta ang ito ang mga ano, life?
1: Ano ka na maring? Wala na mo nabasa. Tukso, layuan mo ako.
0: Kensa na.
1: Ano si Ma'am Janet Cortez?
0: Tukso, abe, noted.
1: Noted.
0: So, ato ko nung taas pa itong oras, be.
1: Usa pa, pinapan na ka-oras na ito. Taas
0: bira. Pa ta, taas pa.
1: Taas pa ta.
0: So, atong tabangan ta ni maring, kay gihangak ko maring. Sige.
1: Operator, so, kinani, naman ko yung katapu. Eh, ato sa itong tiwason siguro maring.
0: Birahin ato sa ning tapos ang tambag ni.
1: Tambag, o.
0: Kay mga tatagtukso.
1: Kaya ato na lang tiwason, kanapay ni Dang. Sana ni...
0: Sige. So, ato na siguro ang tambagan ni. Kaya may nalambag diha sa comment section. So, pag kumain ano yung tambag at operator, doon na may kanta nga tukso. Amo ang birahan kay. Ito, ginis lang di mo so call me ano mga kanta ba. Maskin,
1: masipag tukso ni. Amo ang ganing tuksohon.
0: At magiging kanta tong kuan, yes. Sisga ni Tri.
1: Ay, ikaw marin, sige na marin, birahin na marin, kaya ikaw na may napalig-aligan ni.
0: Ako lang nis, ako ikatambag ani ni Nick og ni Kadoy, ni Biroy. sa ko alam ng assessment, sa ko ang pag-imbestiga, based sa inyo ha mga suwat nga ipadangat din sa to ang tulumanon, uyutar gina. Uyutar gina inyo mga amigo.
1: Confirm marin.
0: Confirm na kay Ana, baya punta sa una.
1: Ay!
0: Ay, ana, baya punta.
1: Ay, ana, dahil itang sugod.
0: Magka-pick up.
1: Dungay. Pero dungay mga to, maring.
0: Dungay tanibigay.
1: Dungay tanibigay siya kayo, dali lang kayo.
0: Dungay tanibigay, pero siya, ana naman siya mga lihok.
1: Gani. Napin ako na, watching from Limbo, Mako, Davao de Oro, Raymond Arellano.
0: Hi, Raymond.
1: Salamat sa, thank you for watching.
0: Thank you for watching, Raymond.
1: Shout out din na sa taga mga Limbo, no? Taga Limbo. Palulong gina dito sa...
0: Sa Kinuban?
1: Kinuban, Limbo. Limbo, ano lang diha?
0: Kinuban, Limbo.
1: Yeah, unsa pa to isa, kadulong padulong na...
0: Tagbaros.
1: Tagbaros, Ilisaldi.
0: Ilisaldi.
1: Basa
0: diha, Dapita.
1: Basa diha na.
0: Uy, nakansi, gwapo diha maring ay.
1: Gwapo?
0: Nakaagi ko diha maring ka isa.
1: Kaya mong ko gwapo maring.
0: Kanang gwapo niya kay... Kaya mo siya dito, gusto ko na kumay anak po ko.
1: Ay.
0: Niya nakaanak ko nga, uy, kumupuyo ko dali, nagmadungagan niya yung gwapa.
1: Daghan ang gwapa sa Limbo.
0: Daghan pa sa gwapo diya.
1: Labi na si Raymond Arellano.
0: Amo na ilang leader sa mga gwapo diya, si Raymond.
1: Raymond, ayaw kayo palata ha, nga ka nang magtakilid ka mula ka.
0: Ayaw anak Raymond ha.
1: Ayaw palata Raymond.
0: So balik ka na to si Kuan, si Nick, yung best friend nila nga si John. Ano na lang, uy, kanang ayaw lang magkapiansa ka nang basig, mahubgon mo ba? Kaya mura ba
1: yun? Ay, delikado, maring.
0: Mahubog sila kay mo bang ka nag-inom. Although di mo inom na si John, delikado mo rin. Di mo sa mo inom. So, siya rin pabilin nga dili mahubog. Niya kapainom sila, niya mahubog sila.
1: Oy, makapahiga yun siya. Ay, nasa iba sa mga plano.
0: Ang inyong mga tundan na makakuhaan ginang sapato.
1: Na matuhik yun.
0: Pwede apply og DJ sa XFM. Daghan guapo, Joe Diri. Diri, ma-apply. Iyatang pulihag trabaho, Diri. Wala,
1: may mong trabaho. Ganahan ka kang makakulob kang kaldero.
0: Ipasa lang ko doon, Diri.
1: Ipasa lang lang dapat mong ipasa. O gusto ka.
0: Bakante man ang oras sa alauna
1: sa... Napa may DJ, bakante na rin. Ay, DJ Bakanti.
0: So, wala sa?
1: Driver og jeep.
0: Wala na may jeep ron, Maring.
1: Jeep na ang naa, Bakanti.
0: Ang Bakanti? Anyway, so, salamat kay Raymond na sampol. Pakitain yung sample di Raymond. Kung sa kayo, mag-DJ man ka ka.
1: DJ man ka ka. Sampole, be? Sampol?
0: Sampole, me, dabe. Sampole, me.
1: Okay. Ato na na yung kantahon, Maring. Kasi suko na nang ipaabot ani Maring.
0: Salamat kayo, kuan ha? Kanayang Nick. Confirm na, Nick. Para sa mua.
1: Ignan na si Janik. Confirm. Member na sa gabi.
0: Alam mo, kapiyansa kay Uyutar gina siya.
1: Palihan mo kayo, Nick, nga mo pwede na siya mo ato din magpirma sa form.
0: Okay, para ma-lihiti mo na siya member sa mo ang gabi.
1: Para legit na ganyan siya, legit.
0: So, ladies and gentlemen, doon na tayo kanta din ang mo ang hinapos nga pag-awit alang ni sa mga namati karon din sa XFM. Ang awit na gano'n yun. So, itong awit na to? doon na pag-request din, manok nga pula. Assignment na siguro ng uban, uy. Uban na lang ng uban siguro kasi hindi naman maapas na to. Uy, tukso.
1: Uy, ay, libakwan, libakwan. Birahin mo na yung ayaw pa.

0: operator, pakio please.
1: Ayaw na ma.
2: Agi-op na diyan. So, manok na pula. Manok na pula biya tanim biraan. So, ladies and gentlemen, tiya Daria. Coming from the Japan third floor. Ladies and gentlemen, from Visayan Village, Tagum City, tiya Daria.
3: Salamat maring. Agi kan pa ngay mong istorya sa la Pilipina.
2: Salamat maring.
3: Salamat kay maring ha. Imong ipasa na po ng bulan.
2: Ikaw na po na anak, Maring.
3: Maring, imo ha. Maro-maro ka, Maring. Imo ito, di pa upos ang tuno. Di ba na itong tuno, Maring?
2: Alahin na ito.
3: Ligani.
2: Yotro naman ko ito siya.
3: Ay, yotro na po ng tuno, di. Ay.
2: Ano na?

0: sila magkaya sa nag-request. Ano yan? Ipalinsod-linsod yun dahan.
1: Katong kagtahan, mga maring, at tutok na ito sa Turbo. Ang Turbo, 30 minutos o nakadaya mo labing-labing sa imuang misis. Siguro na nga natumar na ni mga usang kapsula. Aron nga mas mugahi pag maayo na ka lang imuhan.
0: Yes. Aron makasugakod.
1: Bisag magluhod.
0: Mag-Turbo male enhancer. Matang.
1: Iyon.
0: Ay, dulog, oy.
1: Dulog, ay.
0: Ayun, iyon.
1: Ah, sige, sige.
0: Maring, na nag-request maring. Last na lang daw. Do it daw ta.
1: Onsa, what is so?
0: Ano daw, senior citizen. Paliyo kong kanta, ididikar na ko na kang paring bung.
1: Oy! Baso, noted.
0: Oy! Noted!
1: So, taga-imid yung ako ng...
0: Alas, kaya para mulayas na siguro taan eh. Napay oras din ha?
1: Ano, ang tigulang by inchi?
0: Inchi?
1: Sa mani, oy?
0: Operator, senior citizen daw.
1: Sige, so... Ang title sa kanta is ang Antigulang by Inchi.
0: Di man ka doon, Antigulang senior citizen. Maguna siguro, Mari.
1: Senior citizen, dahi?
0: Ano ba si Tino?
1: Kana siya?
0: Oo, kana siya.
1: Sige, go. Ikaw may nakabawaan.
0: Do it, man daw.

0: Salamat sa tanang nag-request karong adlaw.
1: Kasi Raymond Arellano nga grabe katawa ni Mama diri mga DJ kay Dris Limbo Mako. Daghan mga gwapo diri.
0: Paano man nagtubig imong mama di Raymond?
1: Ani,
0: paano man ang tubig butang asin kay basig makuyapan o niya. Okay,
1: palakpakan ta ni Mama An Sumabal di
0: pakpakan. Di Asia din
1: na. Thank you. Thank you mo na niya ato ang mga kanta at mga voices ay
0: yahang na appreciate.
1: Anyway, ning about tagyon sa tiguwang ha. Ito pa si Wilma.
0: Dili man namo na sala ma Wilma Joaquin. Namang ko nag request.
1: At least special ang kanta kay
0: Gita. Yeah, kay Las. Oo. Pero sa tanan nag request nga wala na kanta pa sa ilo ami.
1: Anyway, salamat kay mga maring hantud ug manang pugita magkaoban diri yes. Sa programa. Ako ni si Maring Inday Erica Dligwa padali mi sa apan di makopyan sa antong kay mangunay ug silingan.
0: Kini lang yapon ni yung iyaan sa kanunay panabang kini si Tia Daria. No entry, no ID.
1: Daghan kayong salamat, Od. Thank you.
0: For what?

0: ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்.
1: மிண்டனாவ் மிண்டனாவ் ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFL News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
2: Ang mga paho ng headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coping Mix. Unemployment rate sa Pilipinas, bagyang tumaas sa 4.8% ng Mayo ayon sa PSA.
3: Regional wage boards, posibleng maglabas ng desisyon sa aumento sa sahod pagsapit ng Setyembre ayon kay PBBM.
2: Walo sa bawat 10 Pilipinong manggagawa, nag-iisip magpalit ng career. Ayon po sa survey.
3: House Prosecution Panel naniniwalang hindi makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Dating NBI Chief Jaime Santiago handa umanong tumistigo sa impeachment trial kung ipatatawag ng Korte.
3: Senador Erwin Tulfo naghahi ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguard.
2: Balita ng regional tayo, katropa, 74 Chinese vessels na monitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan at West Philippine Sea.
3: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng counter-attack laban sa Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz.
2: Balitang showbiz naman, Catherine Bernardo inamin nag-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reid.
3: Sa balitang sports, historic comeback na sungkit ng Argentina para makakuha ng ticket sa quarterfinals ng World Cup 2026.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Wednesday, July 8, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, bagyang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate ng bansa nitong Mayo ng taong 2026 mula 4.7 noong Abril. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mga katropa, katumbas ito na humigit kumulang sa 2.5 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.41 milyon noong Abril at 2.03 naman na milyon noong Mayo 2025. Samantala, bumaba sa 95.2% ang employment rate mula sa 96.1% sa kapareng buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, umabot sa 49.63 million ang bilang ng mga may trabaho noong Mayo, mas mataas kumpara sa 48.89 million noong Abril. Natiling pinakamalaking pinagkukuhanan ng trabaho ang services sector. Meron pong 61.8% yan. Kasunod ang agriculture na may 19.9% at industry na may 18.3%. Samantala, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate noong Mayo mula 15.2% noong Abril, na nangangahulugang tinatayang 6.04 milyong manggagawa ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan.
1: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na posibleng magsimulang maglabas ng mga desisyon ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay ng mga panukalang aumento sa sahod sa iba't ibang rehiyon pagsapit ng Setyembre. Sa panayam, matapos ang paglulunsad ng Nationwide School-Based Feeding Program sa Pulilan Central School, sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang matatapos na ang mga Regional Wage Boards ang kanilang pagsusuri at konsultasyon bago maglabas ng pinal na desisyon.
3: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yung mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage boards sa iba't ibang region para titignan natin na mas maganda ang magiging magtulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. At yan ang pinaka-importante sa lahat.
1: Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
0: Aabot sa 8 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsasabi na naisip nila magpalit po ng karir sa nakalipas na 6 na buwan ayon sa survey ng Agile Data Solutions Incorporated. Paunahing dahilan umano nito ang paghanap ng mas magandang career growth at mas maayos na work-life balance. Batay sa pag-aaral na nilahukan ng nasa 1,111 na mga empleyado sa buong bansa, isa sa bawat 3 manggagawa ang nagsabing nakararanas sila ng matinding pagkapagod o yung burnout matapos ang unang kalahati pa lang ng taon. Lumabas din po sa survey mga katropa na 60% ng mga respondent ang naniniwalang hindi na umuusad ang kanilang karir. Natukoy rin sa pag-aaral ng hirap sa pagpapanatili ng work-life balance ang paunang sanin ng burnout na sinundan ng sweldo, workload, issue sa pamunuan at kakulangan ng malinaw na direksyon mula sa mga supervisor. Marami rin na nakararanas ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan at problema sa pagtulog dahil sa trabaho. Alos 45% naman ang aktibo ng naghahanap ng bagong oportunidad kung saan pinipili nilang magtayo ng sariling negosyo, lumipat sa ibang industriya o kaya maging self-employed freelancer.
1: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nationwide rollout ng pinalawak na school-based feeding program na layong matiyak na mas maraming mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ang makatatanggap ng masustansyang pagkain. Sa paglulunsad ng programa sa Pulilan Central School sa Bulacan, sinabi ng Pangulo na saklaw na ngayon ng feeding program ang lahat ng mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 sa buong bansa, habang magpapatuloy ang pagbibigay ng pagkain at gatas sa mga kwalipikadong mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na nakakaranas ng malnutrisyon. Ayon sa Pangulo, layunin ng programa na alisin ang gutom bilang hadlang sa pag-aaral, mapabuti ang kalusugan at magkatuto o pagkatuto ng mga bata at makatulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong lokal para sa feeding program. Ang pinalawak na programa ay pinatutupad ng Department of Education sa ilalim ng Republic Act No. 11037, katuwang ang Department of Agriculture upang palakasin ang implementasyon nito sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, ibang balita tayo sa impeachment. Iginit po ng House Prosecution Panel, mga katropa, na ang mga petisyong inihain sa Supreme Court of the Philippines kaugnay po na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay malinaw na pagtatangkang mantala ang paglilitis. Ayon kay House Prosecutor C. Alonto Adjong, halata o manong layunin na mga nagahin ng petisyon ay pagpaliban muna ang impeachment proceedings. Ngunit, sinabi po niya na nagsimula na ang proseso alinsunod sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Tere Rido na paulit-ulit na lamang ang mga petisyon at mosyon na inihahain ng mga kalyado ng Vice Presidente at tinawag niya itong hindi makatwiran. Inilaw naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tungol na dahil daw po nakabimbina ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang Impeachment Court alinsunod sa sub-judice rule. Anya, kung sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, ang buong Impeachment Court ang magpapasya sa pamamagitan ng butuhan kung paano ito tutugunan.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na inaasahan na ng House Prosecution Panel ang sunod-sunod na pagtutol ng depensa sa mga ebidensyang kanilang inihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na kontento sila sa naging paghawak ni Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cordero sa pagdiri at umaasa silang magpapatuloy ang patas na proseso upang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa impeachment court at sa publiko. Higit din ang mambabatas na kung kakailanganin, hihilingin ang prosekusyon sa impeachment court na ipasumpina ang mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue upang maiwasan ang anumang issue sa mga dokumentong isusumite bilang ebidensya. Kaugnay naman ang mga petisyong inihain sa Supreme Court, sinabi ni Defensor na nananatili silang nakatuon sa pag handa ng kanilang kaso.
4: Ikialam lamang po ang Korte Suprema kung may papakita po nila na may grave abuse of discretion. Other than that, pagta-trial po ang paglilitis nitong impeachment ay magtutuloy-tuloy. Kami po ay focus lamang sa aming trial at pinaghahandaan po namin to long before pa. Kaya ngayon na ito nandito na ay ginagawa po namin yung aming trabaho at asahan po ng mga kababayan natin, papakita po namin ang lahat ng ebidensya kada article.
1: Yan po ang dinig ni Congressman Chua. Ayon sa kanya, siya ang hawak sa presentasyon ng mga testigo kapag tinalakay na ang articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential fund.
0: Sa kasabay pong interview, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng hindi na umabot sa tinakdang 92 trial days. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte depende sa takbo ng presentation ng ebidensya po ng prosecution. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na maaring makapagharap sila ng dalawa o higit pang testigo sa loob ng isang araw na posibleng magpabilis sa pag-usad ng paglilitis.
4: May mga pagkakataon dyan na siguro sa isang araw, dalawang testigo ang aming maipipresenta. So mas iiksi. At saka may pagkakataon din siguro kung makikita namin na matibay na ang pagkakalatag namin sa isa, dalawa o tatlong article, maaaring mag-skip kami o mag-wave kami ng isang article o dalawang article.
0: Sa kabila po nito, sinabi ni Chua na nakahanda naman ang prosekusyong ipagpatuloy ang presentasyon ng kanilang mga testigo at ebidensya sa mga susunod na pagdinig.
2: XFM News Nationwide.
1: Senator Judge Alan Peter Cayetano igreed na dapat higpitan ang pagsunod sa mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
1: Igreed ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na patakaran sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang questionin kahapon ang paraan ng pagtatanong ng prosecution sa isa sa mga testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Cayetano, dapat munang mailatag ang sapat na batayan bago magtanong ng mga detalyeng maaaring makaapekto sa testimonya ng testigo. Sinang ayuna naman ni Presiding Officer Senator Francis Chisa Escudero ang obserbasyon at inatasa ng prosecution na sundin ang tamang proseso bago ipagpatuloy ang pagsusuri sa testigo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni dating NBI Chief Jaime Santiago na handa po siyang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maglalabas ng sabina ng Senate Impeachment Court. Si Santiago ang namuno sa NBI ng noong Pebrero ng taong 2025 nang i-recommenda rin ng ahensya ang pagsasampa ng mga kasong inciting to sedition at grave threats laban kay Duterte. Kaugnay po naman yung mga pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikalawang araw ng paglilitis, si John Mark Kalilong ang unang testigong iniharap ng prosekusyon mula sa NBI. Samantala, una nang hiniling po ng House Prosecution Panel na ipasampina si NBI Director Melvin Matibag para naman tumistigo sa darating na pagdinig sa July 13 at July 15.
1: Nagpahayag ng pagtutol si dating Pangulo at kasalukuyang Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa mga lumulutang na usap-usapan tungkol sa umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Arroyo na naging katuwang niya si Remulla sa pamahalaan mula pa noong kanyang administrasyon at kinilala ang naging ambag nito sa legislatibo at pangangasiwa ng mga polisiya. Ayon kay Arroyo, kung sakaling maisampa ang impeachment complaint sa Kamara, buboto siya laban dito. I-grate niya na bagamat likas na politika lang impeachment, ang kanyang magiging boto ay pabor sa pananatili ni Ombudsman Boying Remulla sa pwesto.
0: Senator Erin Tulpo, nagahain po ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguards. Katropa natin sa Balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
5: Nag-ayon si Senador Erwin Tulpo ng panibagong mga kasong kriminal laban sa iba pa miyembro ng grupong tinagalan 18 ex-bodyguards nito Martes, Hulyo 8 sa Office of the City Prosecutor sa Mandaluyong Hall of Justice sa Mandaluyong City. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na legal na aksyon ng senador kaugnay na umano'y mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Personal na dumalo si Tulpo sa pag-ahain ng reklamo at iginit na dapat umano'y ilabas ng mga nag-aakusa ang kanilang ebidensya sa korte kung may patayan ang kanilang mga aligasyon. Anya, doon dapat idaan sa usapin sa tamang proseso ng batas. Nililaw rin ng senador na wala siyang planong tumakbo sa mataas na posisyon. Ayon kay Tulpo, katatapos lamang ng nakaraang halalan at wala sa kanyang prioridad ang paghahanda para sa susunod na eleksyon dahil mas nais niyang tutukan ang kanyang kasalukuyang tungkulin bilang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinagihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kahilingan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na pansamantalang makalabas ng kulungan upang makadalo sa burol ng kanyang kapatid na si Jojo Manungas Bautista sa Imus, Cavite. Ayon sa korte, ang pagbibigay ng furlough ay maaaring magbigay ng impresyon na may espesyal na pagtrato sa dating senador kumpara sa iba pang detainees. Binanggit din ang hukuman na maaari itong magdulot ng dagdag na hamon sa seguridad ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa halip, sinabi ng Sandigan Bayan na maaari namang makilahok si Revilla sa mga seremonya ng burol sa pamamagitan ng virtual na paraan. Si Revilla ay kasalukuyang nakaditine habang kinakaharap ang kasong malversation through falsification of public documents kaugnay ng umano'y manumaliang 92.8 milyong flood control project sa Pandibulacan. Samantala, ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang mosyon ng isa pang akusado sa hiwalay na kaso ni dating Congressman Zaldico na humihiling na mag-inhibit ang mga maestrado sa pagdinig ng kanyang kaso.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Diretso na tayo, katropa, sa mga regional report hatid po ng iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Balitang regional.
0: Unay natin sa Palawan, meron 74 Chinese vessels ang namonitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan, dan sa West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Nakapag-monitor ang Philippine Navy ng kabuuhang 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard sa loob ng Philippine Maritime Zone nitong buwan ng Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 82 na Chinese vessel na namataan noong Mayo. Sa bilang na 74, 41 na barko ang namataan sa Baho de Masinloc, 16 naman sa Ayungin Shoal, 8 sa Escorda Shoal at 9 sa Pagasa Island na barangay ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan. Ayon sa Philippine Navy, umabot sa 20,494 na sasakyang pandagat ang naglayag sa loob ng Philippine Maritime Zone noong Hunyo. Mahigit 17,000 dito ay foreign flag vessel habang mahigit 3,000 naman ang domestic vessel. Sa bilang na 14,548 na sasakyang pandagat ang tumugon sa radio challenge alinsunod sa international protocol, habang 5,946 naman ang hindi tumugon. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy nila ang pagbabantay at ang mga operasyon upang mapanatili ang seguridad at soberenya ng bansa sa mga karagatan. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFMU.
1: House Speaker Boji D. III tiniyak ang tulong sa mga apektado ng fish kill sa Isabela at Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
7: Personal na bumisita si House Speaker Faustino Boji D. III sa Magat Dam sa bayan ng Ramon Isabela upang alamin ang kalagayan ng mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill na iniugnay sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Watershed bunsod ng matinding init ng panahon. Kasama ni Speaker D. si Isabela Vice Governor Francis Tico D. na sinalubong ni na Ramon Mayor Giovanni Vizcara at iba pang opisyal ng bayan. Nagsagawa rin sila ng pagtutulong kasama ang mga apektadong mangingisda upang talakayin ang agarang pagtugon sa insidente. Sa isinagawang pulong, tinalakay ang mga hakbang upang mabigyan ng agarang ayuda ang mga naapektuhan, kabilang ang pagpapalakas ng mga programang pangkabuhayan para sa mga mangingisda sa paligid ng Magat. Ayon kay Speaker D, personal niyang kinumusta ang kalagayan ng mga mangingisda at pinakinggan ang kanilang mga hinaing upang matukoy ang mga kinakailangang agarang aksyon. Tiniyak din niya ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan Gayun din ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang kinakailangang tulong at makabuo ng pangmatagalang solusyon sa suliraning kinakaharap ng mga mangingisda sa lugar. Samantala, batay sa pagtaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, tinatayang aabot sa mahigit 120 million pesos ang pinsalang idinulot ng fish kill sa mga palaisdaan ng tilapia sa Magat Dam na sakop ng bayan ng Alfonso Listay Fugao at bayan ng Ramon Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Ito naman sa Cebu, nagpatupad po ng 45 days na ban sa pagpasok ng mga baboy at pork products mga Negros Island dahil sa ASF. Katropa natin sa Baita Almi Mata na XFM Cebu.
8: Nagpatubad ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, karne na baboy at mga processed pork products mula sa Negros Island at iba pang lugar na apektado ng African Swine Fever o ESF. Nilagdaan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Executive Order Number 39 noong Martes ng gabi kasunod na muling paglitaw ng ESF sa ilang bahagi ng Negros. Ayon sa gobernadora, layunin ng 45 araw na ban na maprotektahan ang hog industry ng Cebu at maiwasang makapasok sa lalawigan na ang nakahawang sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng baboy sa klaw ng kautusan na Negros Occidental at Negros Oriental, kabilang ang mga shipment na nagmumula o dumaraan sa mga lugar na idiniklarang ASF affected, restricted at high risk areas. Agad na pinatupad ang pagbabawal matapos malagdaan ang EO number 39 na maaari naman itong palawigin o baguhin depende sa magiging development ng ASF outbreak at sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Inatasan din ang mga otoridad sa mga pantala na paliparan at iba pang entry points sa Cebu na paigdingin ang pagbabantay o pang mapigilan ng iligal na pagpasok ng mga ipinagbabawal na produkto. Makikipagtulungan dito ang Cebu Port Authority, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan. Na ang hakbang ng Cebu ay kasunod ng kumpirmadong ASF cases sa Bacolod City, Negros Occidental at sa bayan ng Libertad, Negros Oriental. Samantalang, tiniyak naman ni Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy na nanatiling ASF free ang lawigan na matapos magnegatibo sa laboratory tests ang isinigawang surveillance sa 15 lungsod at bayan ng Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
1: WHO Philippines at pamahalaang lungsod ng Tuguegarao mas paigtingin ang pag-iigpit sa paninikarilyo at paggamit ng vape ng mga kabataan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
9: Patuloy na tinututukan at mas hihigpitan pa ng Tuguegarao City Government ang mga implementasyon ng mga polisiya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape na may espesyal na focus sa mga kabataan. Katuwang dito ang World Health Organization Philippines upang mas mapalawak pa ang mga programang pangkalusugan sa lungsod. Sa pag-uusap ni na Mayor Myla Tinque kasama mga kinatawan ng WHO Philippines na sina Dr. Florante Trinidad ng Tobacco Free Initiative at Janiel Dizon mula sa Healthy Hearts Program, tinalakay ang mga bagong estratehiya upang mabawasan ang kaso ng paninigarilyo at vape sa mga paaralan at komunidad. Malaking tulong umano ang suporta ng WHO sa pagsulong ng mga advokasiyang pangkalusugan. Isa sa mga isusulong ay ang mas pinaigting na info drive sa mga eskwelahan at barangay kung saan ituturo ng direkta sa mga kabataan ang panganib ng sigarilyo at vape sa katawan at sa kanilang kinabukasan. Bukod dito, isa sa gawa rin ang mga aktibidad na tututok sa youth awareness. Layunin nito na bigyan ng tamang gabay ang mga kabataan at hikayatin silang pumili ng mas malusog na lifestyle. Kasabay nito, papalalimin pa ang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free zone sa mga pampublikong lugar at institusyon sa lungsod. Tinalakay din sa pulong ang kaugnayan ng mental health sa bisyo at ibinahagi ni Lido Head Dominic Bagayan ang mga programa ng Local Youth Development Council na tumutok sa mental at emotional well-being ng mga kabataan. Samantala, sisiguraduhin naman ng TCG at WHO na itutuloy at papalawakin pa ang mga programa para sa kalusugan ng mga Tuguegaraweño. Sa pamamagitan ng edukasyon, mahigpit na pagpapatupad ng patakaran at suporta sa mga kabataan, layo ng lungsod na maitaguyod ang isang komunidad na malayo sa bisyo at mas nakatuon sa mas malusog na pamumuhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: At panghuli, manok na nawala po sa prigider. Dahil ang daw ng pananagaan ng isang ama sa kanyang anak dyan sa Cagayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
10: Isang 20-anyos na lalaki ang nasugatan matapos umano siyang hagisa ng patalim ng kanyang sariling ama sa Purok 4, Barangay Tuyom, Bayan ng Cagayan, Negros Occidental noong gabi ng Hulyo sa ICE. Kinilala ang biktima na si alias Alexe, habang ang sospek ay ang kanyang amang si alias Harold, 47-anyos at isang cook. Kaporing residente ang dalawa ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Cagayan Municipal Police Station, nakainom ng alak ang sospek nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo dahil sa nawawalang manok na nasa loob ng refrigerator. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, lumabas ng bahay ang biktima. Gayunman, kumuha umano ng isang matalim na bagay ang sospek at inihakis ito sa kanyang anak na tumama sa dibdib ng biktima. Isinugod sa ospital ang biktima para sa agarang gamutan, habang voluntaryong sumuko naman ang ama sa pulisya at nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Katropang Brian, nasa Pilipinas na ang Super Typhoon Inday.
1: Katropang Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layo 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 185 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
0: Na natin nakataas po, katropang wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Kabinang Pambabuyan Island, silang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes.
1: Samantala, patuloy na nakakaapekto ang Southwest Monsoon suno habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Barmantique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Mag-ingat po tayo lahat. Sumikat ang araw 5:33 ng umaga at tinasa ang lulubog alas 6:30 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Hatid sa atin to, katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Naglusad ang estado Unidos ang counter-attack airstrikes. Babansiran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, nasira ang mga tanker sa pag-atake ginawa ng Iran, pero wala naman daw naiulat na nasawing tripulante. Tinawag ng US na isang hindi katanggap-tanggap ang naging pagpapasabog ng Iran.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng kapamilya actress ng si Catherine Bernardo na naging hamon sa kanya ang pag-a-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reid para sa kanilang upcoming teleserye na Someone Someday. Aniya, hindi instant na nag-click silang dalawa ni James sa set, lalo pa't parehas daw silang mahiyain. Bukod dyan, sinabi rin ni Catherine na naging challenge din sa kanya ang pagbuo sa kanyang karakter na si Billy. Samantala, bukod kay Catherine, ito rin na magiging comeback ni James at ni Maha Salvador sa paggawa ng teleserye. Para sa balitang showbiz, ako si Melay Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, Excite.
2: Balitang Sports.
0: Atin po sa atin ang Premium D3, isang historic comeback sa Argentina, ang laro contra Egypt para mag-abante sa quarterfinals ng World Cup 2026. Tuloy ang napatalsik na Argentina ang Egypt sa pamamagitan ng last goal ni Enzo Fernandez. Ang goal ni football legend Messi naman ang nagsilbing equalizer sa laro para mabigyan ang grupo ng pag-asa na makabante sa laban. At dahil po dito, natiling may pinakamagandang golden boot standing si Messi at ang patuloy na pag-angat bilang all-time leading scorer sa torneo.
2: XFM News. Nationwide.
0: Live mula sa XFM Manila, Philippines. Sumayin niyo po ang XFM News Nationwide.
1: Maaari niyo po kaming balikan, mga katropa, yung pagbabalita sa ating pong XFM YouTube channel at ganoon din naman po sa ating Facebook page at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, XFM News.

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold para to kang epektibo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon

0: Flash Coffee Mix.
1: Santong Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Blast Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Ginugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
1: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
2: Oh, yes.
1: Turbo, supplement for men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day, welcome mga katropan. Ini atong programa The Secret of Health. Kamusta kamong tanan? Ani ang nasab ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Sa gyapon inyo magkauban alang kayo dada sa paghatod kaniyog informasyon. Sa unsa nga di na mahimong mahimsog mapiskay ang atuwa kayong mga lawas sa labi na sa unsa nga kini atong matuldukan ang mga balatian nining atong panahon mga katropa o gagana kayo pinagi sa mga herbal o natural. Welcome asa magkakaroon nga lugar. Tungod kay live na usab kita mga katropa dinhi sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Maayong adlaw Tagum Menyos. Kamusta kamo din ha, no? Kamusta ang tanan? Nga din na kita karon sa itong sa adlaw. I hope and I pray nga din nahimo kayong productive. Nahimong manindot ang ato ang adlaw mga katropa. Nga din na nining orasa. Anyo na sab ang atuang programang The Secret of Health and Happy Listening sa mga nagapaminaw karon na dinha gayod sa ilang mga nagkanaiyang panimalay o sa ilang gayong mga nagkanaiyang trabaho no, samtang nagapaminaw karon sa atong programa. Kamusta and welcome po mga katropa. Labi na din no, sa mga taga Mankalam and taga Visayan, taga Tipas. No, dagantag mga listeners din na mga katropa. O bago lamang, no? Ang atuwa gayong mga karatig bayan, hilabi na din ha sa mga taga-Asuncion. No? Ato ang mga client ganina mga katropa from Asuncion. No? Tibok pamilya dyan, no? Di basta-basta. No? Si nanay, si tatay, o guban ang ilahang mga anak. Nagbiyahe dyan na sila mga katropa. O gani, ikaduha na nila, no? Second week na nilang program. Tungod kay nag-undergo silang medication sa ato ang Yes to Health Clinic. Ayan, and happy listening ha. Tungod kay pirmi na sila nagapaminaw no, sa atong programa mga katropa. Hilabi na sa programa no, ni Sir Arnel Cortez. Idolo nila na si Sir Arnel Cortez mga katropa. Ambot na apabakahay mga listener ron nga din dili idolo si Sir Arnel. Kaya pag muisgotag bullseye, no? Sir Arnel Cortez yun na ilahang ginapaminawan mga katropa. Anyway, ha, happy listening and welcome mga katropa sa mga taga-Asuncion, taga-Kapalong and asa pa ba, no? Taga-Mawab, dagan usab kitag mga listener and taga-Mako. Napot ay bagong client din na from Mako mga katropa. No, dibisita sa ato ang Yes to Health Clinic. Asa magkakaroon ka lugar din higayod sa Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental ha mga katropa. Live usab kita karon na pinaagi sa 99.1 XFM Mati. Happy listening po mga katropa din higayod sa mga taga Mati. Kamusta kamuntanan din ha. And speaking of Davao Oriental, para di na ito malimtan o always na itong ipahinumdom, ha? O, karoon na gayong Julio 16, mga katropa. July 16, adlaw ka na nga Huwebes. Mauna gayon ang ito ang schedule for face-to-face general health check-up and consultation, ha? Mabiyahe ta din ha, mabisita ta din ha mga katropa din ha gayon sa ato ang Yes to Health Clinic branch mga katropa sa Mati. Din ha gayon sa A-Square Building. Ubus gayon sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Usbon ko karong July 16, mao gayon ang ato ang schedule. Tibok adlaw ka na mga katropa. Ako makipaghimamat nga na kaninyo alang gayon sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Hilabi na sa mga gayon mga katropa na to din ha. Kadi na sa dugay nagahulat nga makabalik kita din sa pagbisita. O gusto mo avail no sa ato ang free services. Tungod lagi kay medyo layo-layo gid ni ang ato ang lugar no sa Tagum. Pila pud ka oras ang biyahe mga katropa. Mao na nga nadesisyon na nato nga atong ibalik gayud ang ato ang schedule at least man lang once a month no, usa ka beses o usa ka bulan and ato na nang himuong regular schedule mga katropa ha every third Thursday of the month mao kanda ang atong mahimong schedule
dinha gayud sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa, ha? Matag ikatulong Huwebes sa kada bulan. Mao ka na ang ato ang mahimong schedule mga katropa. And this month of July, so atong napili is pizza disease. Mao ka na ato ang mahimong schedule. Usbon ko si yung mga taga Davao Oriental. No, nga di na dool gayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch. Kita-kits, no? Karo gayong July 16 na mga katropa. And happy listening, no? Live usap kita karon mga katropa. Nga di na nagapaminaw karon sa 89.1 Davao City. Live usap ang atong programa The Secret of Health and 104.7 XFM Jensan and 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, and 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Ubanin na usap ako ninyo mga katropa nini atong programa, bagong edisyon, bagong adlaw, bagong pagtuon na mahitungod gayud sa paglambo sa atong panglawas. So you can send your messages, no, sa ato gayong text line number na 0909-176-2844. Usbon ko ha, ito ang text line number 0909-176-2844. Huwag ato kayong basahon ang inyong mga gipadalang pang

0: ang kita natulog. And that's why ang ato mga eksperto nagtambag nga kinahanglan aduna kita igo nga pagkatulog tungod kay aduna kinidakong kahimuan sa pagkahimso gayod sa ato ang lawas. Unya atong pag-isgutan mga katropa sa ato ang health information sa unsa nga diin mahimong nindot ang atong pagtulog. Hilabi na sa atong mga kabayan din ha, mga katropa nga din tawon. Pila ng kabulan, no, ang ba na, tuig na siguro, no, nga diin adunay pagka-problema sa ilang pagkatulog. Atong susiyon unya mga katropa atong tunan kung unsa gayod ang mga simple habits and the simple techniques, no, nga din makatabang anhika nato para gayod mahimong hapsay, mahimong nindot o hinanok ang atong pagtulog stuck na sa kagabihon mga katropa. Basta ay maghawa ha. Okay, ato ang pagatunan unya mga katropa. Ayaw kalimot kini atong programa The Secret of Health. Ato gyapon ka rin sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and the Premium D3. Uso na karon mga katropa gani adunay mga pipila ka mga lugar. No, samtang naminaw ta sa mga balita. No, nagtanaw ta sa mga social media, grabe gayud kining gitawag datog mga problema sa panahon, no? Mga balatian nga din dinala sa panahon. O gani adunay toy lugar nga dinakita nako uso na kining gitawag datog dengue, no? Nagsugod pa lang ni aging nga bulan. Hangtod danis bulan sa Oktubre mga katropa, mao nay hangtod nga ting ulan. Mao na ang bulan nga din grabe ka mahimong laganap na usab kining gitawag na to dengue problem and dengue virus. Mao na ang kinahanglan ha samtang labi na kay nagsugod pa lang kunya wa pa dinis ato ang lugar. Mas maayo ato ang himuon nga adunay pagpangadam sa itong kaugalingon. Ilabi na sa itong mga kabataan nga mo'y pinaka-prone, no? Tungod kay lagi dili pa totally founded ang ilahang immune system. So please, atong atimanon, ang ato panglawas din ha mga katropa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health. No? Tungod kay kini adunay dakong ikatabang alang gayod sa pag-ligon, pagkabaskog sa ato ang depensa sa lawas. Nga din dili makasulod kining mga virus mga katropa. Amamugod niya ato ang pinakatinguha nga din dili na sila makasulod. Ay kung makasulod na sila, nakupo. No? Pag makasulod na sila, ay kinahanglan gayod atong hatagan o pagtagad ang ato ang lawas. No? Kay kung makasulod na sila, unya wapagita na sayod nga din nakakaunta ni aning nga mga pagkaon nga mo'y makapaluyan sa atong immune system, edi samot na unsaon paglaban taon sa ato ang immune system, no? Mao nang samtang wa pa nakasulod paningkamuti, pakusgi ang depensa sa imuha gayong lawas. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and the Premium D3 kini atong ultimate trio moy usa sa pinakanindot gayod nga kombinasyon. Perpekto nga kombinasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay o gilabi na pagkaligon sa ato agayong depensa sa lawas mga katropa. Available ha kana sa mga butika nga sa inyong lugar. Unya available usab mismo sa Yes to Health Clinic. No, nationwide kini gayud ato ang mga produkto mga katropa. And syempre available usab kung moadto na mo sa ato ang Yes to Health Clinic, available usab ninyo ang ato agayong libre nga check-up o libre nga konsultasyon. Ang ato ang mga healthy coffee available usab kana sa tanang butika nga dola sa inyong lugar. No, and kung dili man available, adunay mga butika nga din dili available ang atong mga produkto. Panigurado kung dura ka sa atong Yes to Health Clinic, bisitaha kini tungod kay available gayud ang atong mga produkto mga katropa. Oras na to mga katropa, alas 12:54 na, no? Pag-alang gayud sa pagpadayon. Bago tamo ato sa unahan, ato sa paminawan, kinigayong manindot nga testimonya gikan gayod, no, sa ato ang avid client ng Yes to Health Clinic. Ato nga paminawan ang iyang testimonya nga di na dako ang iyang kalipay tungod kay siya nakaangkon og kayuhan sa diyang nisuway sa ato agayong mga pagpanambal. Ato nga paminawan.
1: Kuba, tatay, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Unsa ganito yung mga balatian?
2: Ako di Baki. Ito, nakita nga akong mabaga. Mm-hmm. Ako kuto. Ako heart. Mm. kumutuhod, murag nelay. Okay, kusok.
1: Oy, kumusta man tatay? So diyan nga nisuway na kas-

0: pa ng bansa Yestual. Kumusta yung baga?
1: Susi sa 15 days. Nagi ko yung review.
0: Wala na yung sakit sa baga?
1: Wala na.
0: Kuto ko to. Okay na?
1: Okay na.
0: Kunya ang TL nga ng Laylay.
1: Wala. Murag wala yung gatpan. Bakarang
0: uyoy. Uyoy. Gana kayo?
1: Gana kayo. Wow. Sa nangaminaw ka ron, nagkapareha lang ko to create siya sa akong lawas. Musulta lang mo diri sa Yestual Clinic. Wow. Yes, nangutang sa GSIS at bag sa
0: Hawaiian Red.
1: Hawaiian Red.
0: Ayan. Dagang salamat, Tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka, Tay?
1: Taga-Limaw.
0: Limaw.
1: Piñaplata.
0: Dabo de Lorte. Dabo de Lorte. So, dagang salamat, Tatay, ha. O, siyempre, sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nadawat ni Tatay.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Epektibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tonsa, natukal na ang akong asin, og gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas, lamig siya. Wala pag ganito ka rin akong asid. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Hey!

0: ito sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Oras mga katropa, alaw na impunto na kayod. Gakining orasa hatod kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ang imo gayong kauban alangkit sa pagkahimsog sa imuhang panglawas. So gilabi na malikayan, kinigayong mga balatiano. Welcome ang tanan ha. Nga din sa mga nagaplano nga mabisita mo ato sa Yes to Health Clinic, you are welcome. Watay gipiling edad basado ni problema sa panglawas. So welcome kamo mga katropa. Gani, no? Pirmi na ito ng ginapahinumdom. Prevention is always better than cure. Samtang wapay, grabing balatian, mas mayo atong hatagan o pagtagad kinigay atong panglawas. Balik kita sa atong programa. Happy viewing, Sir Raksoman de la Peña. Kinigay si Sir de la Peña, no? Sa ka-avid viewers at anong programa sa XFM. Permigini siya nagapaminaw o nagatanaw sa tuwaga yung matag programa. Mayong panyuto katropa Doc CJ, watching your program, The Secret of Health, from Mawab, Dabaw, Di Oro. God is good all the time. Indeed, no, Sir de la Peña, God is good all the time. Don't forget to take Yes to Health product, mga katropa. No, a reminder from our solid supporters, Sir Raksoman de la Peña. Sa mga bagong abot din ha, mga katropa, pwede pa kamo muhabol ha. If you have a concern and a question, so pwede kamo mapadala sa tuwaga yung text line number na 0909-1762844. Usubun ko, ato ang text line number 0909-1762844. Ato kayong hatagan o pagtagad, no? Unya ang inyong mga gipadalang mga pangutana. Pag utama ato sa ato health information, but kong i-announce, no? Sa tanan karon nga di nagapaminaw sa atong programa, hilabi na sa mga taga-Mawab, mga katropa, tungod kay adun na kita ay dakong good news. No, tungod kay ato agayong gibalik na ang ato ang ginahimo na monthly Yes to Health caravan, mga katropa. And the good news ha, tungod kay ang ato ang ipahigayon nga Yes to Health Wellness in Caravan with the partnership of full team or whole team of XFM Tago, mga katropa, kauban ng ato ang station manager, Sir Arnel Cortez. Ang ato agay yung paghahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan diha gayud sa Barangay Nuevo Mawab, Dabaw, no? Dabaw din noti, Di Oro ba? Kalimot mo, Di Oro, no? Diha gayud sa Mawab, mga katropa, Barangay Nuevo. Oh, kita kids kita mga katropa, og kana ipahigayon karong gayong July 26. July 26 ha, sa mga taga Mawab, og dili lang sa mga taga Mawab, basta dool-dool gayon, dina gayon sa Mawab, mga katropa, especially sa Barangay Nuevo. So diha ipahigayon ang ato gayong Yes to Health Wellness Caravan. Kauban ang tibuok team sa XFM Tagum. Daghan kita og mga lingawng, no, nga mga aktibidad din ha, mga katropa, syempre mga pasurpresa, no, alang gayud sa ato ang mga katropang mutambong maliban sa ato agay yung mga free services nga diin idalit, no, libreng check up, libreng konsultasyon, and libreng health counseling, no, and then syempre naputay terahertz therapy, mga katropa, no, nutritional therapy nga idalit sa tuwaga yung Yes to Health Wellness Caravan. Syempre naputay mga makalingaw nga mga aktibidad hatod kaninyo sa XFM Tagum. No, so kita-kits mga katropa ha, this July 26, and syempre stay tuned para gayud sa dugang pang mga kasayuran and announcement mahitungod gayud sa atong Yes to Health Wellness Caravan karong July 26 ha, din na gayud sa Barangay Nuevo, Mawab, Dabaw, Di Oro, mga katropa. Ato kita sa ato ang health information, no? Atong ipadayon ang ato agayong natunan gahapon mahitungod sa pagkaimportante sa pagtulog, no? Kung sa kini kaimportante, mga katropa, Ngadin ang pagtulog dai diri lang kini usa ka pagpahuway. No, stuck na sa gabion ngadin igo ra ka ni higda. Ipiyong sa imong mata ni pahuway. And then the morning you wake up. No, trabaho na pud kun sa imong mga gibuhaton. So kung maora na ang nahimong mindset no sa atoa gayong kagalingon nga din igo rata ni pahuway stuck na sa gabihon, then dili na to mahatagan og totally dakong pagtagad og importansya kini gayong pagtulog mga katropa. Tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, sleep is not a simply rest. No, during sleep atong hinumduman sa parang nga din kita natulog, ang lawas nag-undergo kini og gitawag na to repairing for the maintenance, especially repairing for every tissues and the damage of tissues and cells diha gayud sa ato ang lawas mga katropa. Paga paliguno ng atong immune system during sleep, no, and then paliguno usab ang ato ang memorya, no, ang ato ang brain area mga katropa, regulates hormones, mosuportas pagkahimsog sa atong kasing-kasing, mutabang para mahimsog ang metabolismo sa lawas og ma-restore ang enerhiya alang gayud sa sunod nga adlaw nga usab nga atong paggamiton mga katropa. And that's important no sa ato gayong kaugalingon matag adlaw. Dagan pa ang mga panghitabo sa ato ang lawas sa panahon kita matulog, kini atong gipangisgotan pipila lamang kini. But I hope no nga kini makahatag ka nato og inspirasyon nga din mas kinahanglan gid ayta matulog stuck na as kagabihon og mahimong igo ang atong pagtulog. Kay kung dili ka na mahimong igo, especially how many days, weeks and months ay uban years no nga din dili igo ang ila pagtulog stuck na as kagabihon, sumala sa pagtuon mga katropa, ay nako po aduna po day kini connection na kini gayong kakulangan o pagtulog sa mga balatian nining atong panahon mga katropa. No, you will have a higher chances of having this health condition, obesity, no, type 2 diabetes, high blood pressure, heart disease, depression and reduced concentration kanang mga kondisyon adunay dakong connection nining gitawag dato the lack of sleep mga katropa. Now, para sa atong mga katropa din na nga din, halimbawa, why rason nga din dili sila magpulaw apan nagka-problema sila tungod kay maglisod man sila og tulog. No, adun na po yung mga panghitabo nini mga katropa, gusto biya ako matulog, dok, pero nga nung maglisod bang kong tulog? Dahil kapila na, pila na kaoras or minuto, sige kong higda, di ba yapo ko katulog? So, maunay hatagan po natong pagtagad, no? Napoy uban nga pila pa lang ka minuto gani naghigda tuwara naghagok na no nahimo nang hinanok ang ilang pagtulog pag kanindot ko inana ang tanan no? Pero adun na gay mga panghitabo labi na kadalasan gani bisag bata pa lang adun na nay gitawag nato ga difficulty of sleeping no paglisod or pagka problema sa ilaha gayong pagtulog or adun na uban nga diin makatulog man pila lang ka minuto makatulog pero adun na po'y sitwasyon ngayon makamata sila sa totoong as kagabihon kunya maglisod nagbalik sa pagtulog no? So kana gihapon naalay na to na siya sa gitawag na to difficulty of sleeping no? Tungod kay dili man mahimong kompleto ang oras sa pagtulog mga katropa tungod kay lagi putol-putol no? So nining atong health information maghatag ko kaninyo og gitawag na to 10 healthy habits or 10 tips no for better sleep mga katropa. Adunay napulo kabutang nga din pwede ninyong himuon din sa inyong matag panimalay nga din mahimo kining habits or mahimo ninyong makasanayan nga himuon din sa inyong matag panimalay og kini adunay dakong ikatabang mahitungod gayod sa paglambo no sa inyong pagtulog diha sa kagabihon mga katropa. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, keep a consistent sleep schedule. Unsay pasabot ani doc? Pasabot ani mga katropa, kung unsa ka oras matulog, unsa ka oras bumatna kinahanglan imuha nang i-maintain. Dili kay karon sayo ko matulog. No, alas 8 pa lang tuwa naghigda-higda na. O yan, sunod gabi, naabtan na lang alas 12, alauna, wapa man po natulog. mabawi na lang ko pagkabuntag, uy, wabito ko'y duty, mamata na lang kong alas 10, alas 11. No, muna'y nahimong mindset sa so, oban mga katropa, bahalag malate sila tulog, Ilan na lang daw bawiyon pagkabuntag. No, dili na siya mahimong igo gihapon mga katropahan. Katungod kay take note, no, from 9 p.m. until midnight. That is the time that our body produces red blood cells. No, nga din mahimong himsog, especially the growth hormone. Human growth hormone mga katropa. And the repairing time from 8 p.m. until midnight mo na pinaka tawag din importante nga panahon nga din kita dapat nagpahuway na mga katropa. So ang uban din ha, ato ng tanggalon kana ilang mindset nga moingon nga bahalag malit kong tulog, ako na lang bawion sa buntag kay total. Bitoy trabaho, maunang dugay kayo matas buntag mga katropa. Pero kung imong ikumpara, di ba, kay layo o resulta. Bisan pag tibok kag andlaw natulog din ha. Ikumpara sa mga tao nga din nakatulog og alas 8 gabi, alas 9 ni mata og alas 3 kadlawon, kinsay mas kusgan, kinsay mas himsog. Mas himsog katong. Bisan pag pila ra ka oras ila natulog, basta natulog sila sa tamang oras mga katropa. No? Kumpara sa mga taon, late natulog o nya late ni mata, di na siya maayo. So number one nga tambag sa ato mga eksperto, kinahanglan doon na kay consistent sleep schedule. Doon naman tayo tamang schedule mga katropa. Sa atong lawas, doon na tayo gitawag na ito circadian rhythm. Now, kining circadian rhythm, o kini ang nag-regulate no, sa sleep cycle sa usa ka tao. O, money ang nagtawag ni ini. No, nagatimpla nga di na mahimo kining cycle na sa imuhang pagtulog. Money nagabantay, halimbawa kung imong sleep cycle, dapat makatulog na jugag alas 10. Unya, mumatakag alas 5. So, mauna ang i-adapt sa imuha gayong gitawag nga circadian rhythm. Mauna yung gitawag na ito, body clock orasan sa atuang lawas sa mga katropa. Unya, ang problema, kini nga orasan, mura lagi hapon nag-manual good ko atuang tawag din ni atuang himuong actual nga pag-explain sa atuang mga listeners karon. Mura lagi hapon ng atuang circadian rhythm, mura na siya actual nga orasan, no? Nga naas atuang panimalay. Nga pwede man itong i-manual o adjust, no? Kung gusto itong i-advance na itong oras, pwede. Kung gusto na ito ipalate ang atuang oras, pwede po. Kung gusto na ito atong oras, himuon na itong oras para sa ubang nasod. Pwede guro na, imuara na i-adjust pag-ayo, no, mga katropas. Dali nga pagkasulti, ang ato ang circadian rhythm, although it regulates regulate a sleep cycle, pero pwede po ni siya na ito mamanduan. Pwede po na ito ni siya ma-change. Depende kung unsa ang nahimo na itong habit tungod kay ka na iyahanan ng i-adapt. Kung inyo na ma-observe sa mga tao nga din, adunay gitawag na ito, day shift, night shift ng mga trabaho, di ba? Pansinin mo, pila na katoy, ginana ilahang panginabuhi, gani nakasuway jug ko ana sa diyan nagtatrabaho pata dito sa gitawag na ito, factory, no? Kasuway, mantana, kawamanta ni tubo o unida ko sa gitawag na ito, manindot nga kinabuhi. So nakasuway tag-trabaho din na mga katropan sa Dole, no? Sa factory, kada taghimo gayon og mga fruit cocktail, no? Mga lamian nga panghalo sa mga fruit salad. So naka-work na din ha mga katropa, pilapod ka bulan, naagin na sila'y gitawag na itong cycle sa ilahang work. Naay gitawag o day shift, napoy night shift, kay dili pwede nga diin buntag ra ang mga trabahante. Napoy day magtrabaho gito gabi mga katropa. So sa diyan nakasuway tag trabaho din na, ay nako naagin na sa gitawag na itong, if I'm not mistaken, 15 days or 1 month jud nga diin day shift. And then after ana, mag-shift na pud mi sa gitawag na tog 15 days or 1 month nga night shift. 15 days, trabaho kag buntag. And then 15 days na pud ka, trabaho gabi eh. E di, mura ni... no? Kung makita pa lang ni mo ay mga circadian rhythm, siguro malibog di siya. Unsa magiday ni sleep cycle ni ning tawana. Tulog gabi eh, matas buntag, no? O pag sunod adlaw, mata na po sa buntag, tulog na po sa gabi. Maglibog ang imuhang circadian rhythm. Pero nga nung aduna pa may mga tao nga din pila na katuig, inana ang ilahang lifestyle. Hantod karon tua pa man gihapon. Padayon pa man gihapon ang kinabuhi. Tungod kay, kining circadian rhythm, iyang i-adapt. Iyang i-regulate ang atang sleep cycle. Depende kung unsa gayod ang imuhang lifestyle. No? So, ang advice sa atong ma-eksperto tungkol kay kininga circadian rhythm, our body's clock, pwede man din siya ma-adjust-adjust. Ang gina-advise sa atong ma-eksperto, so please, piliin na to ang healthy sleep cycle. Ang pagtulog gayud stuck na sa kagabihon. Dili kay porket ma-adjust ra man day ni hala. Mag-adjust ka din ha. No, kung unsay himuon ako mga katropa, pero kinahanglan, no? A reminder para sa tanan, although adjustable kinato ang body clock, but please we must be consistent, no, sa atoa gayong sleep cycle mga katropa. Ikaduha, get morning sunlight. Ang pagtulo, ang pagmatas kabuntagon kadin magpasidlak sa adlaw dakog ikatabang para gayod mahimong nindot ang atong pagtulog stuck na sa kagabihon. Unsay connection doc, no? Ang natural sunlight mga katropa ha. Dako kay nagtabang para gayon ma-regulate ang atong circadian rhythm. No? Og masuportahan ang nighttime melatonin production. Kulang ganay kag sidlak adlaw, kulang pug kag production og melatonin stuck na sa kagabihon. Kung imo ganay ikumpara, tanawa. No, kini ato ang mga trabahante mga katropa nga din anaa expose sa sidlak sa adlaw. Ikumpara nato sa mga katropa mga trabahante nga naa gayud nagtago sa aircon nga mga rooms, no, mga trabaho nga din dili maigo sa adlaw. Ikumpara gani ang ilang pagtulog, di ba kay ang mga trabahante nga din expose sa sidlak sa adlaw, pila lang ka minuto naghigda tuwa hananok na hagahagok na. No, pero katong mga trabahante nga din wa naigo sa adlaw the whole day, tawon manlibasog pa para makatulog tungod kay dili makatulog, no? And according to the study, adunay dakong connection kining gitawag natog sunlight exposure, no? Mo nang usa sa ginatambag sa atong mga eksperto, kinahanglan you must have always, no, kini gayong gitawag natog morning sunlight. Ang gina-advise sa atong mga eksperto, at least 15 to 30 minutes a day of sun exposure. Unsang oras sa dos, doc, ang pagbulad sa adlaw? Ang gina-advise is sa panahon nga din ikaw ni mata o niya nanay adlaw, mas maayo magbulad ka dayon sa adlaw. Dili pod pwede nga din mo magbulad ka na anas alabi nagmupatong nas alas otsos buntag, paingon pataas. Perting inita na po na mga katropa. Ang gina-advise, no, nga din na pagmata nga pagkamata ni mo, nanay adlaw, mas maayo magbulad na dayon ka sa adlaw. For 15 to 20 or 30 minutes a day, dako kay nagikatabang mga katropa ha, kinigayong gitawag na to ga morning sunlight. Dili lamang sa pagtulog, no, kung atong susiyon pag-ayo, kinigayong gitawag na to ga morning sunlight, sunshine, vitamin, no, dako kay nagikatabang mahitungod gayod sa atong blood circulation. Especially sa mga nitric oxide dinha gayud sa ato ang blood vessels. Kining at nitric oxide sa ka chemicals nga normally anaani sa ato gayud mga blood vessels, no, sa ato ang bukton, sa ato ang naong, sa atong tiil, sa atong lawas, no, sa kinatibuk ang lawas mga katropa, pero ang exposed perme syempre kini major ato ang naong, kini ato ang bukton. Sa panahon nga diin kining mga nitric oxide nga nadinha nagtago sa ato ang mga dingding sa ugatan mga katropa, sa diyang ka na maigo sa sidlak sa adlaw sumala sa pagtuon, kini mudaghan. No, mudaghan ang production. Unsa man dagiti nahimo sa nitric oxide doc? Sumala sa pagtuon, ang nitric oxide mao ni ang nagapaluag. No, dinha gayud sa agianan sa atuang dugo. That's why, no, sa mga katropa nato nga din pirmi always exposed sa sidlak sa adlaw, talag sa rajud ang dunay gitawag nilang problema sa kasing-kasing, adunay high blood. Okay, nga naman siyempre, exposed man sa pirmi sidlak sa adlaw, pirmi man nindot ang sirkulasyon sa ilahang dugo. Kumpara sa mga pirmi dili maigo sa adlaw, unya air condition pa jud, di ba kay aduna na gitawag natog blood circulation na problem. No? Pirmi na aduna gitawag natog reduce of oxygen, no, sa ilahang lawas. Kaming lakaw lang, di ba? Kaya hapoon na tungod kay lagi, dili mayo ang circulation sa dugo, mga katropa. Balikan na to. Ang ikaduha, you must have a morning sunlight. Ikatulo, sumala sa pagtuon, usa sa pinaka-nindot nga mahimong habits na to, mga katropa, para mahimong nindot ang pagtulog. Limit screen time before bed. Kung hilig ka mag-cellphone, magtanaw o iPad, laptop, computer before bedtime bago ka matulog, i-try og change 1 hour or 30 minutes to 1 hour bago ka muhigda. Ayaw paggunit og cellphone, ayaw pagtanaw sa mga any screens. Dako kay nagikatabang para gayud mahimong nindot ang imong pagtulog stuck na sa kagabihon. So ayon nyo na mga katropa, dako kay nagikatabang ha, Tungod kay kini magong gitawag nato nga naay usa ka gitawag natog dako kay nik ikatabang mahitungod sa atoang lawas. No, kini nga gitawag natog naay term no, nawala sa kuwang nahuna. Maliban sa circadian rhythm kining body clock, aduna tay gitawag natog master clock. Naana sa kuno na igawas na nato ni. No, kining term nga diin na ginatawag sa atong maeksperto og suprachiasmatic nucleus. No? Mao na ang gitawag natog master clock sa atoa gayong lawas mga katropa. Dako kay na og ikatabang, especially mao na nag-regulate, mao na nag-handle sa atoang circadian rhythm. Mao ni ang pinakasentro na sa atoang hypothalamus, kini ang ating kining gitawag natog suprachiasmatic nucleus. And it is very sensitive to light. Now, that's why kining mga simple light gikan sa atoang mga screen, no? Gikan sa atoang mga cellphone, sa mga TV, mga gadgets, bisan pag imuha pa ng ilaw ang lights, labi na guwa kay eye protection din sa imong cellphone, wala nimo ginaon kay di ka gusto ma-change ang contrast sa imong ginatan-aw nga video or a photo. So kana mga katropa, aduna nay dakong pagka problema din agayod sa atoang suprachiasmatic nucleus. That's why tingala kang ano, maabtan na lang kong alas 11, alas 12, halawa mo kong gibatig tulog. Ay, listen po, kasi sige pa makagtanaw din ha sa imuang cellphone. Sige pa makagatubang din ha. Now, instead nga din, aduna na yung production of melatonin, ang imuhang unahuna, nagtuon noon, nga adlaw pa, tungod kay iyang makita, blue light. No, dali kayo ni matawag ganun, dali kayo ni mailad, kini ato ang suprachiasmatic nucleus. Gani adunay pagtun, even the lightest light, no, nga din makita sa imuhang mata mga katropa, it can suppress the production of melatonin. Og kini makailad sa imuhang lawas nga abi niyag adlaw, no, mao nang aktibo noon ka, no, nga gusto na ka matulog pero tungod kay naa ba kay makita nga mga sidlak-sidlak din sa makita nimo nga mga hayag. Labi na kung kana nga sidla color blue, ay naku po, grabe na maka-disrupt di ay sa gitawag na tuog nighttime sleep mga katropa. Mo nang gina-advise sa atong mga eksperto pang tulong, limit screen time before bedtime. Papadag ingon nga di nakamugamit yun og mga cellphone, mga gadgets or any screen. Pwede man, but to have a good night's sleep, limitahe ka ni especially during before bedtime. Pangupat, avoid heavy meals. Kung hilig po ka mukaon og dinaghan staknas kagabihon, oh, maubya ni ang tawag ani. Common, no? Kanatong mga Pinoy, mga katropa, hilabi na gabisis tibok adlaw. No? Ang atong pagkaon, murag ginagmay lang. Nya, hilabi na ikaw ra usa mukaon tibok adlaw tungod kay nakas trabahoan. Or asa ba ka nga din ay imuhang pamilya, tuwapod sa ilahang mga nagkanaiyang trabaho. Ikaw ra jud, mag-inusarag kaon, magwa pa puwigana ikaon, gudok. Bitaw mo, magwa po jud gana. Maunang stuck na sa gabihon, pag uli na ito sa panimalay, magluto pa jud lamian nga sudan si misis, si nanay, hatawa. Hab-hab, maayo, dagang kay gikaon mga katropa o niya. Dungog pa kay nag-ipon-ipon na ang tibok pamilya. Gana dyan kayo ikaon mga katropa na mauna ang tinuod nga panghitabo mga katropa. But sadly, nahimong heavy meal, imbis light meal ratas tagna sa gabi, nahimong heavy meal na maunang usa sa contributing factor nga nung maglisod tagtulog stakna sa kagabihon. No, adunay gitawag na itong disturbance. No, nahimong na-disturbo ang ato pagtulog stakna sa gabihon. Imbis nga mahimong hinanok, mahimong nga simple ang atong pagtulog na disturbo tungod kay nahimo man noong na-overwork ang imuhang digestive system. Kay imbesting pahuway na tuwa, daghan pa kay siya gigaling mga katropa na. So, usa sa tambag, pang-upat, avoid heavy meals late at night mga katropa. Pang-lima, limit caffeine late in the day. Sa mga hilig mo inom, mga caffeinated drinks din na, please. Avoid caffeinated drinks. Dili lang kape. Ang kape nasa soft drinks, nasa chocolates, nasa cake. Kung mo inom gani mo soft drinks, coffee, mukaon mo cake and chocolates, before bedtime, ayaw mo katingalang ano, maglisod mong tulog staknas kagabihon. No, tungod kaya ang caffeine, it stimulates our adrenal hormones. Unsa man ning adrenal hormones ato ari natunan gahapon, mao kini gitawag natog ginapagawas sa ato aga yung adrenal glands para kita mahimong aktibo, mahimong alerto, kusgan, stibok adlaw, and one of the example kini gitawag natog corticosteroid, mao ni one of the example of adrenal hormones. So imbes mahimong relax, kalmado kita, stibok takdas kagabihon para makatulog, tungod kay niinom kag caffeine gikan sa imong kape, soft drinks, unsa pa na din na energy drinks, edi to asiga kay imong mata, siga kay imong panghunaw na alerto kayo ka tungod sa gitawag natog imong giinom mga katropa. So limitahi ka na, avoid especially during before bedtime. Pangunom, make your bedroom comfortable. Usahay ang atong pagtulog pod. Ang atong pagkahinanok, magadepende po na kung unsa klase ang atong kwarto. Unsa bari dapat ang kwarto, Dok? Ang advice atong ma-eksperto, kinahalan na imong kwarto hilom. No? Dili kay halos mura po kag nag-live band din na sa imong kwarto. Grabe po ng sounds. Or kung gusto kag, imong kwarto hilom po lagi, pero tuwa po din mong silingan. No? Sige po concert, tuwa. Dako po ang factor, no? Makadisturbo. Maliban sa quiet, ang imuhang room kinahanglan mahimong dark. But pasabot, ngit-ngit, no? Ato ang balikan ganina, ato ang naisgutan, may tungod gayud sa circadian jam, especially the suprachiasmatic nucleus, our master clock. Maong, nga nung nag-advise ang mga eksperto nga dapat totally dark ang ato ang room, ang ato ang kwarto, tungod kay lagi, even the slightest light, pwede kayod ka na makailad sa ato ang suprachiasmatic nucleus. Nga abi niyag adlaw, abi niyag buntag. Munang mo-trigger nun siya sa mong adrenal hormones. Nga, uy, mata na, kay buntag na. Gabi, ipamandi ay. Munang ma-alerto nun kita mga katropa. Munang ang advice, please, kung kaya man lang or kung pwede man lang, ang imuhang kwarto kinahanglan, totally dark. No? Munang gina-advise, off gina ang inyuhang light sa inyuhang kwarto. Okay, dako kayo na ikatabang para gay dili madaot ang kalihukan sa ato ang master, especially no sa ato ang master clock mga katropa. Pangpito, stay physical active. If you have a sedentary lifestyle, try to be active. Ayaw na anang pa sigira galingkod-lingkod, no, bunjing-bunjing lang. Kinahalan ilihok-lihok ang lawas tungod kay kini adunay dakong connection. Adunay dakong ikatabang, no? May tungod gayud sa pagkanindot sa tulog stack na sa gabihon. Ato na pong i-example, kini ato aga yung mga katropa din ha, nga rin pirmi expose sa init sa adlaw, pirmi expose sa hago nga trabaho, mga farmers, construction workers, no? Mga basta kay galihok-lihok ang ilang lawas, di ba kay bikumpara nimo ang ilang pagtulog sa mga tao nga diin na pirmi ra galingkod, no? Pirmi lang galingkod, hayahay sa trabaho, di ba kay maglisod na sila tulog kumpara gayud sa mga tao nga diin hago sa tibok adlaw nga din dali kay makatulog mga katropa. But pasabot, tinuod nga diin ang physical nga activity. Dunay dakong ikatabang mahitungod gayud sa pagkanindot sa tulog stack na sa kagabihon. Pangwalo, manage stress. Usa pud ni sa makapugong nga din dili mahimong nindot ang pagtulog. No, kining stress ang usa ka tawo, daghang ginaisip nga mga problema, no, problema din ni, problema dito, utang diri, utang dito. Tinuod na, no, usa na sa mga wala sa pagkanindot sa tulog stack na sa kagabihon ng mga katropa. But I have a proper technique nga pwede ninyong himuon mga katropa, and tawag din ni itawag kini siya og gentle stretching. Pwede niyo nang himuon diha gayod sa inyuhang panimalay. But first, no, sa mga nagatanong sa live karon, pwede niyo nang himuon, no? Labi na kay makita ninyo nga din aduna di ay proper nga tawag dinhi mga points, no, nga pwede ninyo turdukon din ha sa inyuhang lawas to stimulate gitawag nato gar production of melatonin, and mahimong nindot ang imuhang pagtulog. So wayan niyo ni, labi na sa mga katropa nato din ang adin maglisod og tulog. So wayan ninyo bago mo muhigda, samtang naglingkod pa lang mo mga katropa, ang inyuhang wala nga dunggan kanang pinakatumoy nga bahin, no, sa wala sa inyuhang dunggan, inyuhan ang pisliton-pisliton pa ubos, no, samtang ang inyong baba sudi og hangin, ang inyong baba sudig hangin, ha, unya ang inyong paginhawa naara sa ilong. Sudlig hangin na inyong baba, hangtod nga murag buburot bitaw ang inyong baba. Unya ang hangin na ara na sa sentro, No? And then ang sabay na siya nga birahon nimo ang imuhang tumoy sa dunggan for 1 minute. After 1 minute, balhin na po kag gulit pikas dunggan sa imong tuo nga bahin, diha gyapon tumoy. Unya butangi gyapog hangin ang imong baba, unya ang imong himuon sa hangin imuhan na siyang ibalhin-balhin tuo og sa wala. Imong ituyok-tuyok ang hangin, wala og tuo mga katropa. Samtang imong ginabira ang imong dunggan diya sa tumoy sa ubos nga bahin mga katropa. For 1 minute again. After that, ipiyong ang imuhang mata. No, tanggalan na itong hangin sa imuhang baba. Unya, ang imuhang mata dayon ituyok-tuyok for 30 seconds. Tanaw ka sa wala, tanaw ka sa tuo. Pero nagpiyong ka ha. Ayaw pagmata mga katropa. And lastly, have a deep breathing. Kahit isa man lang mga katropa. Ay kana dunay dakong connection sa ato ang parasympathetic nervous system. O kana makapatrigger sa ato ang parasympathetic nervous system. Unsa ni parasympathetic nervous system? Mao kani ang nerves sa ato ang lawas mga katropa nga diin na mo-stimulate para gayud sa gitawag na tog relaxation. Matag og sign sa imong lawas nga it's time to relax. Oh, so, again ninyo, inyuhan ang bisag karon no? Sa so, mga nagapaminaw din ha, try to observe. Naaba mo sa inyong office, asa ba mo? So, why inyong bira-bira inyong dunggan? No? Unya ka tumatong gitudlo, butang ihangin inyong baba, di ba kay taod-taod, manghuyab mo. Tungod kay lamig kayo ipahuway or itulog. Mao na ipanghitabo sa atuang lawas mga katropa. Dagan pa, no? Avoid nicotine, and then excess alcohol, and then kaon og mga gulay tungod kay kana sustansya dakong gikinahanglan para gayud mahimong nindot ang pagtulog stack na sa kagabihon, no? And then also ayog kalimot sa atuang mga produkto Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Kini nga mga produkto dakong ikatabang mahitungod gayud sa paghimong normal ang atong pagtulog stack na sa kagabihon. Hilabi na sa atong mga listeners din ha nga din adunay pagka problema sa ilang pagtulog for how many months. I highly advise and suggest magpa-check up mo mga katropa. No, kay ang dili normal nga pagtulog, dili kini nagpasabot lang di ra ka katulog. Usahay kini nagpasabot nga din aduna kay problema sa imuhang panglawas. Either you have a kidney problem, liver problem, some of these symptoms nagpasabot nga aduna kay problema din ha sa imong mga internal organs. So I highly advise ha, sa mga katropa nato ilabi nagdugay na ninyo nang gidala-dala inyong pagka problema sa pagtulog, magpa-check up po para maibaluan basig aduna mo yung mga underlying health condition. And of course, don't forget to take Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, the best combination nga din muhatag gayud og sustansya sa atong lawas. It helps our blood circulation, no, especially our brain area, kinigay yung Santon na Vitamin C mga katropa. Unya, undulra mo sa atong Yes to Health Clinic, bisitaha kini tungod kay aduna po tayo specific combination, specific program para gayod sa pagkanindot sa ato ang pagtulog ang mga katropa. Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat no, sa mga niuban. Dagan salamat sa mga katropa na ito nga din itanaw sab sa ato aga yung Facebook Live. Tomorrow, same time and same station na din sa Gapon sa itong programa The Secret of Health. Kauban sa Gapon ang iyong health consultant si Jenny Druda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw sa tanan and God bless us all.
0: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga baha?
3: Mauni ang putulin sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit pa, Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: S-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
1: Ang nakakaroon na sa may Malitbog, Southern Leyte. Nga ito lang itago sa pangalang Saning. 45 anyos, minyo, o may upat ka anak. Taga Malitbog, Southern Leyte. Susan ang tinuod na pangalan ako, DJ, pero diri ako na lang iingon sa inyo nga Saning. Napadpad mi diri sa Davao o kining akong problema mahitugod ni. Sa akong kaugalingon ra pod, DJ. Pero mas maayong mamasabtan ninyo ni pinaagi sa ato ang drama. Mo nang ania paminawa.

0: Unsa? O ada kay kwarta?
1: Hola, Gijer. Unsa on? Dagang kay ko gipamalit na groceries. Ay, natingob ko eh. Kay kapoy, sige balik-balik sa department store. May nang matingob kay aron way kas nga plate.
0: 3,000 na rabaning akong kwarta, dre.
1: Oh, tunga lang ta. Imo nang 1,500, ako sa nang 1,500.
0: Oh, sumo ko rabanin ako sa pagplite na ako sa trabahoan. Ya, kaon-kaon pa.
1: Oh, pangita lang gudog paagi.
0: Ay, sige. San?
1: Oh, Jer?
0: Oh, uy, saan ba di mo gipamalit?
1: Ay da, nagpalit kog mga baso, oy. Nasa'y mga utensils. Nagpalit sa kog floor mat. Mauna akong ipamalit aside sa groceries.
0: Ginoo ko. Oh. Huwag magunta na gamit na ito, oy, saning.
1: Ha?
0: Aw gamit, pero ang buta ko ipasabot ba nga, dili kinahanglan nun yun? Pwede rin gunagawa?
1: Ay da, ako lang ang ipanaganaan, oy. Kinag-sale man. O niya, magamit lang nato sa umaabot ang mga utensils. Baso, uban pa. Ay, agad mag-ingon, ana. Naan naman na.
0: Sunod ba? Kupot sa si kwarta, oy. Ayaw paggasto ng diligid kinahanglan nun.

0: Hala, oy! Kalame, bening kasaba cake pipay.
1: Ako pa? Nami, biyake ko magluto.
0: Order ko, anak, be. Tagpila man ay mong box.
1: Tag 180.
0: Sige. Order kong tulo ka box. Okay, deliver diri karong Sabado, ha?
1: Sige.
2: Si Bayan!
0: Ay, nag-order ko kasama cake ni Pipay. Gihato naman. Tulo ka box. Tag 180. So, 540 ang tanan.
2: Tulo, gini mo gi-order? Kakita naman tulo sa atong anak? Ay, kung ina nga, tagsa-tagsa ta ka box?
0: Oh, sige na ba. Kaya nagpaabot na si Pipay sa gawas.
2: Ambot ang gini mo, Susan.

0: usikra.
1: Diyari!
0: Wa may kaon ang imong anak sa kasaba cake. Ako tulura ka slice, ako na kaon. Talawa! Tulura ka box imong gipamalit. Nausik, wa mahurot. Gausik-usik lang yung kaskwarta. Ay, kayo pala bigas na susan. Nausik ka man taon, oy. Pag-control ba?
1: Ay, sorry na, God. Dili na lagi na mausik. Ako nang ipakaon sa mga bata na tong silingan. Hurot na lagi na!

0: Happy New Year, Jer. Sige, tanda mga una ta. Ay, na ba to si Rodel?
1: Ay, to as gawas, eh. Asusan, unsa mag-iimong New Year's resolution?
0: Di na ko pala, Beo Gasto. Magtipid na yun ko, Jerry. Mauna na ang akong New Year's resolution.

0: love sa akong mahimo, mapugong na gid ko nga dili gid ko makagasto. Bisan pa magkatol na akong kamot o palit sa gusto na akong paliton. Pero gud akong pugngan ang akong kaugalingon. Gipanindigan gud na akong akong New Year's resolution. Ugon niya, DJ mao kini ang nahitabo.
1: Biasa mo. Kay na ipapalit si Jerry nga para sud-anon unyang gabi. Sugot na lang. Kay wa may laing masugo. Ato na ko sa meat section. Ato ko dito sa gawas ng Pultani Mall. Aron makasakay ko, jeep.
2: Ay, ma'am, sabot siya.
1: Oh. Hala! Nag-sale sila. Hala! Nag-sale sila mag-blouse ka ng boutique? Ah, busong-busong ko diha.
3: ₱50 na lang naibilin sa imong 3,000 nga gida?
1: Oh, oy. Kay gawa sa imong ipapalit, nami gisale nga blouse, Jen. Awa, nindot kaayo. Unya, tulog ka bukang akong gipalit.
3: Unsa?
1: Awa, tanaw, oh, diba? Angayon kay ko, nindot kay ko, diba? Uli, brato, pagid kaayo.
3: Wala
1: ni paligid ko, ani, Jen.
3: Abin akong,
1: sayang man kaayo.
3: New Year's resolution nga magtipid ka.
1: Sayang kaayo.
3: Pero, New Year nga dako, may gasto na sa kagway hinunggan.
4: Kinirang walang lidang akong baong dolapliti, ma?
1: Oo, kewa na tayo kwarta.
4: Loyoy. Wala ko'y pang snacks, ani?
1: Ay, da. Inom lang ko do tubig.
4: Mama, eh.
1: Oh, sige na, lakaw na sa eskulahan. Kay maliit ka, o niya.
4: Ay, sige, ma, eh.
5: Pagtigo mo, oy, saneng.
1: Oy, ma.
5: Hibaw, iha. Nga dili ba yan ato hibawan ang panahon?
6: Oh, maong yun. Mas maayo nang naamoy matigom. Aron kung doon ay emergency, naamoy makuot-kuot.
1: Ay, amo gyan paningkamutan, ma, pa. Nga makatigom gyan mi ni Jerry.

0: ma.
1: Ay, mama. Spaghetti mo nag-burger. Mia ko na nagkaon mo.
2: Kalame, be ane.
1: Kalame, ma. Eh, ikaw, wakay kwarta. Gamay raman ka niya mong gihatag na ako kanina pagkato na kong sinilahan niya. Karun, spago burger lagi na imong gikaon.
2: Ay, ay da, pila na good town. Ay. Oh, sige, sige, hala. Pag-inis na nga to sa sud. Sige na.

0: Sabi kayo na atas mall, sige na kagling-lingi liha.
1: Ay, Jere, nag-sale kining maong mall. Tanawa o, buy one, take one.
0: Watay kwarta. Muna mag-ikuron ba? Basta magpapalit ka?
1: Ambot, Nemo. Kaniyo tragon?
0: May hunong ka man. Dali.
1: Ayako, bitara. Hala! Naisil! Tanawar mo, Jenny! Lindot kay nga sandal! Ang akong kras maging style sa sandal! Gisil!
0: Uy! Saneng! Saneng!
1: Ambot! Luwag na mo!
0: Nonsa ka?
1: May abusin ko ni mong maayo, Jere. Kung dili to ni mong palito lang sandal, may abusin ko.
0: Pero nga akong kwarta, Dere. 5,000 na lang. Mao na lang niya nga akong naipusan. Niya kinsay pagkaadlaw ang labangon. Huwag na pa'y dagang bayranan sa akong amigo.
1: Ambot lang ni mo. Pwede naman ko napapangitaan o pagi. Chance na kayo to. Nag-sale. Sunod na ano, mumahala na ugbalik maong, katong maong sandal.
0: San? Anong saka ba? Okay lang ganit mong gusto. Palitan na tika ana sa sunod. Bahala nagmahal.
1: Ay basta, karoon na akong gusto. Di ganin mo paliton, magmahagin ko ni mong maayo. Mahiubosin ko ni mong dugay kayo.
0: Saling?

ni karon ang akong problema. Grabe ka kastador na ako. Og ambot ba og dili magid ko makakontrol. Og ang akong mga pangutana DJ, maura gid taw ni. Usahon ako ni akong pagkagastador nga dili magid nako magkontrol. Sa inyo bang paminaw, makatabang ba ang psychiatrist ani? Sa may tip para ikatabang ninyo nga dili nagid ko mogastog sige. Ako di ay si Saning. O gini na lang siguro ko to bang akong sugi linon. Sa mga andam mo ga mutambag na ako din ha, andam ko maminaw. Naiguol na pud ko kay paminaw na ako muna hinong dahil nga mag-uba ang among pamuyo. Labi na kaya nga kung ba na. Akong bana ni hangyo na. Pati pa ako ang inahan. Muraga, masuko na sa dinhin ako. Tabangin taon ko. Ganyan lang ko ito mga kong sulat sugilanon, DJ RC. Dagang salamat.

ang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: 食个食面膜 soft， 我系。
1: 唉，唔算啦，讲系面 soft， 面 soft soft 品噶啦。
0: Kau sirui, kau wah. Kini ngah, nama gue bintang wak diri sir ngah. Kadang paghilut. Swedish or shatsu?
1: Kau nak aku adai, adai kenang tu, di bawah kenang Bombay style nak aku adai. Bombay style.
0: So mana Bombay style, sir?
1: Karena gung 12 months to pay.
2: Exciting!
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon, maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Punta kayo na ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ani at nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa ato Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wapag kagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya nagan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako kong harvest. Tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, itaan niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sasel, Humawan. Kaning akong country, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
17: Binaw-be? Pila ka nila ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanap kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
2: Exciting!
11: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ayong adlaw og welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santol Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus.

0: Para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot. Inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 6 o'clock.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katrupa.

Good morning and welcome again. And ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sa inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Dini atong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray, nga din ang nakamukaroon sa kayong suka. Peace guys, upang lawas mga katropa, nga diin bagong adlaw na usap atong pagkasubangon. Tinaot kini mahimong agiya. Mahimong oportunidad ganyan ka na ito, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na itong programa nga din pwede gayud na ito matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no? Sa mga katropa usab na ito nga din wapay gipang bati karon, no? Silang lawas sa gihapon nga kining

ginagmay gani, matawag naman na ito nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort na of our body, mga katropa. So therefore, ini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Busa, maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health, ilabi na sa Davao Region. Maayong buntag, mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, siyempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Matis City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And siyempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon, mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Happy morning. At 91.3 XFM San Francisco, and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City, and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 XFM Zamboanga City. Ubanin na sa bako ninyo, mga katropa, ng Taknas, Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana man gayud sa ato ang health information unya, mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan kung sa unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, ilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Ilabi na ha sa mga katropa nato din hang adin ato ga normal bowel movement, especially ang mismong hugaw aduna pud di ay gitawag nato ga timailhan sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini og gitawag na to ga healthy, no? So busa, mga katropa, stay tuned din atong programa tungod kay ato nang isa-isahon aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanay nato karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na mali ha, og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan, mga katropa, kung unsa gayud ang mga nalambigitan, no, nga mga health problems, mga sakit, noon ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuo ta ha, ining gitawag nato og dili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya, mga katropa, ato sang sugdan sa gitawag nato og health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayud ang ato ang bowel movement. Ang kining programahan sa gihapon ay The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo ug subok na gayud na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sanson Plus Gold Herbal Capsule. O may problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. O sa manang ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So way gayud ang ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, adunay alin, alisin, no, 1-2 phenylditin, daghan kayog mga components, mga compound, no, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisag unsay problema sa panglawas.

0: Podcast. Pwede o pwede gayod kini matuldukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Pusa, suwayin ha sa paggamit ng atong Central Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada o sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Oga, syempre available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Na kauban gayud ang free services. Suway na ka no, baba mo avail na ka sa ato ang mga produkto. Syempre na naman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na pud mismo ang ato ang mga free services. Free checkup, free consultation. Now we have our high-tech machine. At the same time your health consultant is a active a practitioner of iridologist and scleologist. Ngayon pinaagi gid pagtanaw sa iris tumatang ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingala lang uban, gi-check na to, pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingala sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine, akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata, that study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay, and then taas ba ang acid sa lawas, taas ba ang cholesterol. No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity, pero makita na to ang any sign nga diin gataas gayud no sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha ang kanindot no, sa gitawag na tog iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man gyud gitawag na tog kinds of constitution or immune system na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita nato na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayo mga fiber, no, din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O na matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente nato matos klinika. Pagbulikat nato sa ilang mata, makita nato mo ingon ta nga, uy, dugay na baka ma'am or sir nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra baka ubuhon, dali ra baka sipon. Tingala sila kay murag natog manghuhula, no? Basta diyan nakita nato ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita nato mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sa gyud ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services ha, free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang kana, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na ang tong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan ha, kung kamo gayud gusto mo suwain sa pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dinha sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Lubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, ga public market. Nasa palingki na ta, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay namugsulod. Nasa highway na ta, mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harap ninyo atong signage, no? Para mas tawag din ni, dali ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag Domingo hantod Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for checkup and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, hantod Bernas, ug adlang Domingo. And then, sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaantuman mo, masyon ninyo nga din anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human ngayon sa pipila mga pahinomdom, ilabi na, no? Alang gayud sa pagpadayon sa ato ang health information, unya no, human gayud sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay tungod gayud sa mga naangko nilang kayuhan. Sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santong Plus Gold?
2: Yes, we always take Santong Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang naramdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santong Gold at Santong Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo napunta sa baba ang paga, kasi nga overweight. So I tried it, siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santong Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko.
1: Uh-huh.
2: I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lesson, sabi ko nga pati doon sa mga bata, ay patetake ko sila ng Santong Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin
2: ay,
1: na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: A good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior.
1: Apo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan, nagtapat ng dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Kusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Balaba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaupanin mo din. Happy morning. And sa tananhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo no, may tungod gayud sa health benefits. Unsa gayud ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayud kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas ug hugaw niini. Okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayud ng programa tanan no, tanang programa gayud dinhi sa XFM registrations. And watching and while listening to your program. And thank you for watching and listening Sir Harold, and good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, adto ta mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa tima ilhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no, or isa sa tima ilhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tawo, mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani ani apa ang pipila ka mga makuha natong benefits ha. So diyang mahimo kayong normal ang gitawag natog bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Abalo ba mo nga diin maliban no sa gitawag nato og atay, kidney and our glymphatic system. Ato manon naton ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini pud di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa pud di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas og hugaw. Okay nga naman, no? dako mangong problema ha, ani hatagan ta mo para mas masabtan ako nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus to stomach to small intestine hangtod gayod sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, mura gisala na kaayo, no? Mura gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna ilabay na gayod. Kaya nga, no? Siyempre, wa na siya sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. E kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako day kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rindili normal atong bowel movement. Tungkod kay ka na pagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod na itong health information, no? But now, focus ta kung sagit ang makuha na itong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito ng nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kiniusab mahimong mutabang gayod nga mas masupsup gayod ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayod ang kahimsog o gitawag ni ini para gayod ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit ang timbang, dapat po ha mag-depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height or sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na tos lawas. No, may nguntag, payata, normal na nga, ana yung timbang, at tambok na, normal, kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa, because a healthy weight, magdepende po na sa gitawag na tog height and age gayod sa usa ka tao. Kung sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog na timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobra sa timbang ang mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na itong excess gas that will cause a bloated or bloating, no? O kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area. Nga murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin. O muna yung gitawag na itong bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag na ito og unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain na mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo, hindi mo kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, no? Sumana sa pagtuon, kung mahimo normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan nindot kayo masabtan nato mga katropa. Very informative gayud kining gitawag nato ga. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Ano sayod ba kamo nga sa atong lawas, adun na tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sabala sa pagtuon, doon na po dahil tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak, no? And that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. No, kapaloba mo ni ana, o kini gitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Mao ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao kana ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No, ug diha gayon makita mismo ang atong second brain. O gani sumalapas sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayud sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mao kining gitawag natog serotonin. Unsa man ang serotonin, Doc? Ha, take note mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter or a neurons that is produced by our brain, especially no sa atoa usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag natag serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, doon na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni, or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag natag happy hormone. So therefore, unang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinuod gayod, no, it promote good mood and mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. Mauna, atong isipon, kabaliktaran, ha, sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. Tanawa gani, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagbugot. Initon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, maglisod yung nag-isi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, aduna gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na ito ang neurotransmitter, na gitawag na ito serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa eka sa benepisyo nga makuha sa lawas, sa diyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayod ang pagkamalipayon. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. No, di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung sa gayong importante gayon na mahimong normal or mahimong gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayon sa usa ka tao. Take note ha, kung usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wala giigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayod, no? Kakatubagan, dali raman ikini ang atong mga textar. Aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Doc, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna o bisaya nga manok, Dok. Pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, Dok. Thank you. God bless. O, atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa binas ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then, ang tuna o ang manok native, why problema sa native as long as nga masure na ito nga, kana nga native, wala aga kaon o feeds. No? Kaya din naman sa feeds, gayon matawag na ito ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguroduha lang nga dili gayon tambok, ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na o purine. Although, tanang isda, tanang buhi, nga doon na ginaya purine na substance, nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayud sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 76072 na ko akong uric acid 501 na dok unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayud nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na, gagmay na magid na mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayo dahil especially pagtanggal gayo ng uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and celery. No? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod o uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Kanunay mag-aingon, huwag magpahinumdom, ampingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maimbutag sanan, and God bless us all.

0: Ora sebagai terobos XFM Davao Region alas 4:32 nasah kabuntagun. Exciting Filipinas.
1: Ini ada kedengaran jagawas atron atau kini ngakuan ang reaction sa ketawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Filipinas.

0: Muntag na pod baga katropa, burnout na pod ang mawa baga kaigsunod. Burnout na pod ang atua baga katropang XFM 107.1 Tagum City kay burnout atong transmitter. Pero ang atong studio baga tropa walay burnout. Agay na unsa naman eh.
1: Sayo sa kabuntagan sa among transmisyon.
0: Samot magkaluya ang Nordico pamagyapon ni mga tropang Davao de Oro. Samot na magkaluya ni Nord sa Davao de Oro baga katropa. Ay naku. Pilipinas. Pero live na live kita mga tropa dire sa XFM 99.1 Mati City sa Davao Oriental. May man rin kurente, why burn out mga katropa? Tagsar niyo mag burn out dire. Sa Dasurico ba ni? Dasurico. Davao Oriental. Ay Dasurico, Davao del Sur, no? Davao Oriental Electric Cooperative magyapon ni dire mga katropa.
1: Sa XFM Philippines makuyog ta.
0: Dorico, ya Dorico.
1: Pugsaya.
0: Good morning dire tanan mga katropa sa Mati City Davao Oriental paminaw karon sa XFM 99.1 Mati City. Kaninyong tanan mga katropa.
2: Good morning.
0: Nagtanaw karon mga katropa usab sa ato ang Facebook page mga katropa live. Dari mga kaigsunan sa XFM 107.1 Tagum City, kaninong hurot?
2: Good morning!
0: Kung nagtanaw sa mga tropa sa Facebook page sa katropang Arnel Cortez, mga katropa.
2: Good morning!
0: O sa atua, mga katropang account, usab nga Alexander Umaki Algabre Junior. As Junior Senior niya.
2: Good morning!
0: Ay si Junior na ko, hagok pa ron. Mitaw mga kaigsunan, ugringon mga katropa, nagtanaw ka sa atong YouTube. Ang atong YouTube, mga katropa, ang XFM. Ah, dili na XFM. May XFM gani. XFM Tagum City lang, no? XFM Tagum City, mga katropa, atong YouTube. Elren de Ginyon, good morning and family. Good morning, dili ka din yung hurot, mga katropa.
2: Good morning!
0: Paki-like, share lang, mga katropa, sa atong Facebook page. Muna, pagbilin mo diha, mga katropa, bakas. Minsahe mga kaigsunan. Kung asa mo napitay, apil mga katropa, aron atong mahibaluan kung asa kutob ta mga katropa karon. Basing nagsigi mugdok-dok sa yung radyo din ha, run out mga katropa. Basing sigi mugdok-dok sa yung radyo, nagpaminaw mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City, nga wala ta katingog. Nagtingog na ta, pero run out mga katropa ang ato ang transmitter. Pero naata sa ato ka Facebook page mga katropa o sa ato YouTube. Makitag badungog ta mga katropa unya badungog ta din sa XFM Mati City sa 99.1 Mati City. Yon. Adi alam mo pamina? Naa mo sa Davao Oriental mga katropa, pwede mo din na. Unya naa man puta mga katropa, badungog man ta sa ato ang kuan. Kung naa mo Android phone din ha, i-download mga katropa sa inyong Play Store mga kaigsunan ang XFM Network Philippines. Tanan XFM mo download din ha mga tropa. Pagitaa na yun mga kaigsoon ang XFM 107.1 o XFM 100.7. Eh, murag 100.7 pa na din ha. XFM 100.7 lagi. Mako pa na din ha mga tropa sa kuan. Makita na to sa apps na mo. Wala pa na mausap pa din ha. Pero sa radyo, kung maminom mo radyo, 107.1. Pero diha mo mga tropa karon sa itong app sa XFM Network Philippines inyong i-download sa inyong Android phone. Madungog ta mga tropa bisa pag ganan kuan lang. Di mo magtanaw mga tropa sa YouTube. Madungog ta dinha basta adunay internet. Grabing kuan ro no, grabing baha mga tropa sa Bukidnon mga kaigsoonan. Ang managok, ang Violeta kagahapon mga tropa hantong kagabi. Grabe ni lunop na pod mga kaigsunan. Barangay Violeta, Barangay Managok, Tres Langasihan, ilan ni Dave nga yik-yik. Grabe. Agianan, mga paingog kabanglasan mga katropa, gikan ka sa Aglayan. Wagi kang Violeta, Aglayan, Violeta, Managok. Ang mga eskulahan dito nga among gitabangan, kani ato nagbaha mga tropa dito, gitabangan po na po din ha mga kaigsunan. Ah, grabe mga tropa, ang bahaan na po. Mag-ampo tabay? Mag-ampo tag sa atong labaw magkagagahom. Yawat na lang makaigsunan nga hatagan taniya mga tropa o grasya. Di ba? Grasya mga tropa nga karong adlawa siya mga katropa ang ato ang magbubuhat mga kaigsoonan every day. Siya ang nahibalo sa tanan mga kaigsoonan. Okay, nawagtang mato akong gibutang diri mga katropa di aradi. Okay, kadiot lang magampo sa tabay.

0: Alright, balik dari Mega Tropa Saltan Pemergoban Mega Kaiksonan alas 4:44 and goodbye. Jadi satu untuk lemanok ini programa Mega Tropa Exciting Filipinas satu kena tos mang produkto makatabang kena tok Mega Tropa. Mga produkto nga makapadasi ka na ito sa matang adlaw. Labi ka ng isigutan taman ang kape, mga tropa. Ang kape makapadasi ka na ito. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Sanson Vitamin C. Kana mga tropa, makatabang ka na ito sa adlaw na itong panginahanglan. Makapabasko ka nunay sa itong lawas. Huwag ang premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Huwag lakip na sa mnini, mga kaigsunan. Ang atong mga kapsula. Hindi nga Santon Plus Gold. Food supplement for healthy body and in stronger immunity. O siyempre ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria, mga katropa. Kining tanang produkto, mga katropa, sa Yes to Health, makatabang kini mga kaigsunan sa atong pabaskog sa atong lawas. Basta makatumar kay mga food supplement, mga kaigsunan, mauna i-mintino ni mo. Sure yun, mga tropa, nga aduna yun kay alibyo si mong panglawas, mga katropa. Maintenance ka na siya bay sa itong lawas. Dili kini makadaot sa itong daot sa kidney. Dili kini siya mga kaigsunan kay kini, mga katropa, usa ka food supplement. Bisan pa, mga tropa, walay overdose, mga kaigsunan. Pero maghatag kini, mga katropa, kabaskog kanunay sa itong panglawas. Produkto sa Yes to Health na, ha? Naka na mapalit, mga tropa, sa nagkadya mga butig at parmasya nationwide. Pwede po mamusaka din sa among sibihanan. O din ha, usap mga katropa sa kuan, mga katropa. Diri usap mga kaigsunan sa atong health center. Sa wellness, mga katropa. Sa Yes to Health wellness pharmacy, mga katropa. Wellness pharmacy center, mga kaigsunan. Na din ha, mga katropa, mapalit ka na siya diha. Unya, matag adlaw nga Merkules o Domingo, Merkules, Huwebes, Biyernes, mga katropa. Naay ko Andre na ang mga katropay libreng check up din hi mga kaigsunan. No, sa center, mga katropa. Wellness center. Sa Y2H o sa Yes to Health Pharmacy and Wellness Center, mga kaigsunan. Naanay libre, mga katropa, din hi kuan. Libre ni mga katropang check up. Unya, siyempre, mga katropa, mintag libreng check up, mga katropa. Gusto mo tilaw po, mga katropa, sa atong mga produkto. Kung naamoy kwarta, okay ra. Makapalit mo, mga tropa, mas nindot ang pagpanambal. Pero check up lang, libre, mga katropa. Wa mo'y bayro noon din ha. So, may baluan ang inyo, mga katropa, unsag yung inyong kahimtang sa lawas. Kung anak, mga kaigsunan. Oy, murag, karong ko apit sa 26 day, ay mo kalimot. Adunay karaban, mga katropa, Yes to Health karaban. Sa mga produkto, mga tropa, unya adunay libreng check up diha, mga kaigsunan, sa Nuevo Iloco, Barangay Nuevo Iloco, sa Bang Mawab, mga katropa. Naa din hi, mga tropa, ang grupo usab sa XFM, kauban sa mga tropa ang Yes to Health. Naa din hi, mga tropa, makita na sila si kuan, mga tropa, sila si Maring Daria, Pia Daria, si Master Inday Tanini, napudri si Inday Erika, Larsan yun, mga katropa. Adlaw na nga Domingo, ha? Naapod ta din, ha, mga katropa. So, magkita-kita ta din na sa Nuevo Iloco. Sa barangay Nuevo, mga ano yan? Nuevo Iloco, mga katropa. Dismawab, dabo, diura. Kita-kita, tigits. Diha, mga katropa, karoga, pizza, badisays. Unya, murag, mabalik na next Thursday ba to, Doki? Dok, si Dinidruda, karoon matong kuwan. Sunod, Huwebes, o kada Huwebes, mga tropa, dunay physical, gitawag na ito, physical check-up, mga tropa, si Doc CG, matag Huwebes. Ibalik ata, matag Huwebes, diri, mga tropa, sa Mati City, sa health center rin, sa wellness center rin, mga tropa. Diri sa Mati City, mga kaigsunan, murag sugod na po, mga tropa, karong Huwebes, mabalik na, mga tropa, ang physical, tawag na ito, check-up. Doon naman check up pyramid ha, mga tropa, pero tropo na lang. No, doon na yung mga pasyente mo na din na magpakuan. So, magpa-konsulta, mga tropa. Consultation lang, mahitabo, mga katropa. No, basta wala dito, tropo na lang, mga tropa. Manawag ang staff din ha, tropo na lang. And, pero every Thursday, maraga, nag-iuntos Dok CJ kagahapon. Na mabalik na, mga tropa, din ha, ang physical nga check up, mga kaigsunan. Physical check up and mga consultation. Matag Huwebes, diri sa Mati City, Davao Oriental, mga katropa. Alright, mga katropa, alas 4:49 na ba? Riga po sa atong pagpanag-uban ng atong programa, mga katropa. Exciting Pilipinas! Yan, kumusta man ang tibuok karon, mga katropa, provincias Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro, mga katropa, Davao Oriental, Davao Occidental, mga katropa, o sa Metro Davao. Kumusta mo karon, bay? Elizar Robio Acero, good morning, sir. Sa mga Bermudes, nagpaminaw karon sila, mga katropa. Salamat sa inyo kanuna yung pagpaminaw, Dre. Sa Bermudes, mga katropa, karong kapanaw na si Martin Blanco. Good morning, Martin Blanco. O yung mga ito ka, Ma'am Wilma Joaquin. Good morning, sabiha, Ma'am Wilma Joaquin. Alas dos pasado pa din run out, mga katropa, Dre, sa kuan. Dre sa Mawab, Davao de Oro. Dugay po na kaibot si kuano si Marvin nagpahibalo, no? Katapion siguro maayo po mga tropa si Marvin. Matugnaw kayo ning kuan tuburan mawa mga tropa. Tapion gyud na mga tropa pirmi mga tropa sa habol. Bitaw. Burn out mga tropa hangtog karon na but wabay pa wabay announcement mga tropa nining Nordico sa mga burn out mahitabo sa kuano sa may mawab, no? May kuan mura pud usahay mga tropa dire. Atong Domingo murag no namo ti maintenance mga tropa nahibaluan. So ka upat magunto mga tropa putol-putol usab pero iya na to mga tropa sa Davao Light mga kaigsoonan. So aduna poy pizza 12 murag aduna ti mahitabo nga mga burn out pud sa Davao Light diri dapit mga tropa sa kuan sa Marsman dapit Santo Tomas. Na ato rin napita po yung mga brand out, mga katropa, may tabo. Alright, parangin ka po ito, mga katropa, sa ato pagpanag-uban. Ika itong programa ang inyong tulmanon, mga katropa. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas, wag yung kainom mong init ronda. Salisiw sa kurun dito taon-taon. Mga balita, mga katropa, isigutanan nga ito, badungo garon rin, mga katropa, sa ato pagpanag-uban. Yung ato ka programa ang inyong tulmanon, mga katropa. Ato kining masayran, mga katropa, pinagi sa ato ka pagpanag-uban. Kagahapon, mga kaigsunan, ikatulong impeachment trial, mga katropa, sa atong Vice Presidente Inday Sara Duterte, mga katropa. Unya ang kuanday karon super typhoon Inday. Murag mihinay nagbalik, mga kaigsunan. Naana karon sa Philippine Area of Responsibility. Nihinay siya, pero nagdala, mga kaigsunan, o kining tawag nato, mga katropa, baha-baha, mga katropa, sa pipila ka mga lugar. Labi na din hisbukin nun. No, baha, mga katropa, si Jonathan Lee Soriano, tuato sa area kagabi eh. Wa na ito makakuan, mga katropa. Wa na makaabot ug sayo kay nag-cover nito, mga katropa, murag ang nag-abot ng mga kauban sa buhat dito na Askarsada, katropa sa Barangay Violeta. Na nag-live sa hapon, mga tropa, nga mura na o kanang dagat, mga kaigsunan, ang palibot, mga katropa, sa Karsada. Mahinunduman ako na pa ko dito, mga tropa, ako itig-anha dihan na napita, paingon nga ito sa Kabanglasan. Dito, mga tropa, lisod tabukon, paingon dito sa kuan, paingon sa Kabanglasan, diha kaagi, mga tropa, sa may Managok, katubitong yatuan sa kuan, nagkaraban, mga katropa, katong panahon sa naa sila si kuan dito. Yato sila si SM dito. Managok malay-balay. Dito napita mga tropa, lunupan na to dito. Lunupan na ginahan napita mga katropa. Daghang kentabanganan din ang napita kung human sa baha. Kaingon na nga to mga tropa sa may Langgasihan, Proxinco Langgasihan. Managok mga katropa. Bahaan po to napit ang balay nila ni Dib gabi nga yik-yik. Singer mga tropa din ha sa malay-balay. Unya muraga G.O. Punisya sa Malay-Balay City, Bukidnon. Murag gibaha ka diha katropang dib. Yon. Alright, so amping lang. Kaya na pa mga tropa karon sa Philippine Area of Responsibility pero nihinay-hinay na kuno. Pero nagpundo pa nagkusog mga tropa. May pausap-usap ang panahon. Posibilidad pa kana siya mga katropa. Yon. Samtang kagahapong adlaw mga tropa, si Vice President Sara Duterte mga katropa. Nagtanom kunog kunoan mga kaigsunan. Nananom kini kahoy. Kagahapong adlaw kay ipaputol mga tropa sa mga unsa man ipaputol sa mga kuan ipaputol mga katropa sa mga illegal lager. Samtang siya gilitis mga tropa naa siya dito na tanom siya kahoy, di ba? Nakikiusa si Vice President Sara Duterte mga katropa sa iyang pagtanom og kahoy sa ginatawag na to usa ka tree planting activity. Samaga mga tungod kay gisaulog kini mga tropa sa Surigao, no? Kapag sa ulog sa Surigao del Sur, kaya kagahapong adlawa, Hulyo 8, aduna magoy tawag na itong tree planting activity. Nagipahigayon kini mga tropa sa Surigao del Sur, mga katropa. So naa si Vice President. So wa mahinayon. Bantog raw mahinayon si PBBM kagahapon rin napita sa kuan mga katropa. Kaya basing nagkuyog sila mga katropa, no? Basta magkuyog. O kagahapong adlawa, naaman po ikuan mga katropa. Naaman ito schedule unta. O kagahapon o karon. Karon, schedule PBBM mga katropa dari sa Davao de Oro. Barang di mahinayon. No, di mahinayon mga katropa. Maarintas PBBM sa Davao de Oro. So, mauni mga katropa karon mga kaganapan. Nga wa mahinayon unya si BP Sara na kagahapon sa Davao del Sur. Samtang mga tropa siya ang kuan dito siya ikatulong adlaw nga siya gilitis mga tropa sa reklamo sa gipasaka bato kadto kaniya ang kuan mga katropa pag ipa-impeach lagi pod sa mga murag personal naman ka anyway na maigiingon sa uban mga tropa personal naman eh dili na ni mga tropa wa na ni musubay sa kuan mga konstitusyon mga kaigsoonan ang ginahimo karon sa ato mga magbabalaod pipila kay do na may mga abogado din ha. Pero gipiyungan lang mga tropa ang uban mga tropa bisag wa na masubay sa konstitusyon. Wano na may musupak mga tropa pero majority mga tropa hindi musupak. Majority ang oo. Why mahimo mga tropa ang nagasupak-supak din na mga tropa. Maligingon nga ubos taas man. Ayan. Alright, alas 4:56 na ba? Diriga po sa atong pagpanag-uban mga katropa. Diga atong tulumanon. Exciting Pilipinas! Mga balita na ito, madungog karon rin mga tropa sa itong pagpanaguban. Mga PDL, mga tropa sa Tagum City Jail, giyatagan o higayon mga kaigsunan nga mga eskwela ubos kini sa programa sa BGMP. Exciting! Samtang sa pikas bahin mga katropa, duha ka mga top regional most wanted person. Nasikop kini sa sunod-sunod usab nga manhunt operation sa Davao del Norte. Samtang LGO Santo Tomas, nangita og bag-o karon nga mga kawani, mga katropa, plantilya, posisyon, giabrihan mga katropa. Paminaw mo din na kay basiga, kuan mo, baka file mo. Kaya pamasahe mga katropa sa ferry o sa barge mga katropa, paingon nga to sa Samal Island. Mi barato na! Uy! Kayong tanato no, ni barato na dabay. Samtang 3 million pesos kabtangan nga nadanyos mga tropa sa kalayo atol kini sa sunog nga nahitabo sa Santo Tomas Davao del Norte murag balay ni sa akong mga parinti dire. Ang nasunog mga tropa ilahan din panimalay wa na ko babasahin mga tropa. Ilahan din panimalay sa Cabisares ug Bitonyo sa Federod to Santo Tomas Davao del Norte. Samtang bagong empleyado mga tropa sa LGU Santo Tomas nanumpa na mga tropa alang kini sa matinud-anong serbisyo publiko. Integridad o disiplina, nagpalig-on, kinigipalig-on mga tropa sa Davao Norte. Mobile Force, Police Mobile Force Company. Naagi mga tropa sa Moral Recovery Program. Samtang LGU Panabo, nag-abli kini mga tropa o dugang oportunidad sa panarbaho. Na mga tropa, guban pa mga detalye sa balita sa XFM Mindanao Report. Atong ni Masaira, address ng pagpanag-uban ng atong programa. Exciting Pilipinas! Oras mga tropa, alas 4:58 na.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santo Blas Gold.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero isang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blas Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakarol labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.

0: Ay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
5: Mga katrupa, exciting!
6: Exciting Pilipinas!
7: Alright, balik na rin mga katrupa sa Tumap Kanugba na 5 City. Nagin by City Minutos, malaming oras alas 5 sa buntag.
6: Exciting Pilipinas!
7: Morning, mga katrupa, kang Sir Ray Garbo Nadura. Good morning, Brad. Nindot kayo kag alot. Oh, na Brad, nakuan na, na napakuan na, si tawag na, napapreso na ako ang nag-alot, ano eh.
6: Exciting Pilipinas!
7: Ako lang gipapusasan. Ang huna nag-alot, pagkaugba, akong gipapusasan.

0: Usasan kay pagtan-aw og sugalot mga tropa moral mo kog si kuan ani moral kog si Niberman. No! Pa anaray ra man ni anaray. Mahal ba kayong gupetron tag 100 mga kaigsoonan. Ay nako. Di man mao akong gikuman mga tropa. Wa na man tan-aw sa lamin god. Pagtan-aw og sa lamin mga tropa ulahin ang tan-aw. May buntag mo na Brad. Ang klase na po. Ngari usap ka Danilo Natad. Good morning Danilo Latad, Natad. Kay Dong Martin. Martin Algabre Umaki. Good morning Martin. Kumusta magatin? Si Mikmik. Kumusta sila Mikmik karon rin sa kuan sa may kuyas. Tatay tinong Cristino Alferes Umaki. Good morning Natay. Gani usap nila ni kisa pa ni na Adriles sila si Inday. Good morning niya kaninong hurot. Sila si Ramel og si Kuan Inday dako diri sa Paraiso sa Panaga. Panaga Kulusas Pakibato District Davao City. Good morning diha kaninyong tanan. Og diri pod mga katropa sa atong kuan na karon diri ang nag-Leon. Naadri mga katropa na katanaw po sa katropa Arnel Cortez, si Ayan Joy Dado Gervasio. Good morning og Mike Renanti Uno or Mike 21. Mike 21, murag Mayo 21 niya. Mike 21. Ayan, good morning din ha kaninyo. Og diri usab sa Pikas mga katropa, ako diri sila si Kuan, Bro Milan Ulog. Good morning Bro Milan Ulog, diri may Asuncion. Sa atong XFM 107.1 og si PPG Cortez Jr. Si Nini nga Dalugdo, good morning. Feliciano Junior Cahis, good morning. Martin Blanco, kang Wilma Joaquin, good morning. O gini ka ma'am, wag po dahi ma'am Feliciano, dari karon mga katropa sa Mawab. Good morning, kaninyong tanan. Alright, dito maglangad mga katropa. Ato ng subaybayan mga katropa, ito na itong report. May kalabigitan ini mga katropang mga PDL ba? Person Deprived Liberty. Ini mga detain ba nato? Nagbayad sila mga sala nga nahimo. Ristagom City Jail mga katropa, gitagan kini higayon nga makaeskwela ubos kini sa programa sa BGMP. Murag programa ni mga tropa sa kuan Tisda o sa ALS. Ato sa iron kompleto ni tali manukad gikan ni katropang Lars Sanyol. Live report.
1: Gipamahayag sa pamunuan sa Tagom City Jail. Ngayon lang gihatagan og kahigayunan nga makaeskwela ang mga person deprived of liberty kon PDL. Kiniubos sa programa sa nasyonal nga gipatuman sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sa eksklusibong interview sa XFM Tagom News Team. Kang Tagom City Jail, male dormitory, jail superintendent Nimrod S. Valenia, jail warden. Bisan maman matud pa nakahimog sala mga PDL, dili ang ihikaw kanila nga makabaton og edukasyon samtang nagdagan pa ang ilang mga kaso aron mahimo silang andam sa pagbalik sa komunidad.
2: Samtang ongoing pa ang ilang mga proseso sa ilang kaso, hindi pa sila sintensyado, nakabot nila siya o nakahatag yun o dakong cause of development sa ilang mga tagsa-tagsa kauguling, which is unang pinakatumong sa BGMP para sa among mga kliyente.
1: Sumala ni Jail Warden Valenia, nga pinaagi sa koordinasyon sa ilang in charge sa welfare and development personnel. Mimo ang City Jail o pagilambigit sa DepEd, Tagom City Division, aron magpadala o mga lisensyado magtutulo, aron tunaan ang mga naka-enroll ng mga kolipikasyon kadong PDL sulod mismo sa maong pasilidad ubos sa alternative learning system kon ALS.
2: Nagapaygayon kita diri sa pag start sa programa o pag-enroll sir sa mga qualified nga mo enroll sa elementary o high school regardless sa ilang edad sir.
1: Gisay-say usab ni Valenia nga sa ubang mga jail management adunay mga PDLs nga nagtunga sa kolehiyo apat sa level sa Tagom City Jail elementarya lamang o high school ang ilang ma-provide kahit numluman ni atong Hunyo 29, 2026 adunay 11 ka mga PDL sa maong pasilidad nga nalakip sa 5 ka mga nagtapos sa elementarya o unom sa junior high school.
2: For this year, sir, adun na kita'y 11 ka PDL nga ni-graduar sa atong ALS. Nakita'y mga learners nga itong June 29 na'y 11 nga ni-graduar uni-complete sa atong program, sir. Na'y 5 ka elementary o unom ka high school.
1: Dugang pa ni Valen nga nakita nila ang positibong resulta sa maong programa. Kini man nagpasalamat ang pamilya sa mga nasangpit. Sanglit nakita nila nga doon ay kausaban sa panglantaw sa kinabuhi ang ilang kabanay sulod sa prisuan. Human kini nagtapos sa ALS.
2: Nagpasalamat sila nga doon na doon kausaban o improvement sa mga naka-espila, which is kung dito sila sa gawas pa, wala pa sila din sa sulod. Wala yun nila nakabot nga makatiwas o isang elementary or junior high school, junior high.
1: Para makita ang maabot ang ambisyon, dapat tinaw permite at ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule. Adlo-adlo, katrupa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Lars Sanyol, XFM News.
0: Alright, thank you so much, katrupang Lars Sanyol, dito sa Malaybalay City, Bukidnon. Dito sa Bukidnon, mga katrupa, daghang kayo nakagraduate din na mga katrupa sa ALS. Sa mga PDL na ito, mga katrupa. Daghang naka... Niadto dito, mga katrupa, ang TISDA. Kay kaning ALS, mga katrupa, connected nga po ni TISDA, mga kaiksuna ng uban. Kunya adunay mga in situ na makuha nila. Nay daghang kay mga kuan mga PDL dito, mga katrupa, dako kay pasalamat kay ug pud kuno sila mapreso, di pud kuno nila ma, di pud kuno sila makahuman og eskwela. Ana ba? Daghan mga katrupa sila kuan kay pag at least kuno pag gawas nila kay kining mga gihatagan pagtagad nga maka eskwela mga katrupa. Kuan man siya kining katubitong aduna pay panahon, aduna pay time nga sila makagawas mga tropa, ila lang ipaabot ang ilang sentensya diha. Ang uban nga wa nag ipaglaom, wala tumo tropa wa nag ganahi mga tropa, unsa pa sila mga manuhuman sila niya pagto sa larga pa skulungan. Yung anak mga kaigsunan ang nahimo sa mga pinireso, na aduna pa sila kahigayunan nga magbag-o mga katropa. Alas sa 5:14 na ba'y katugabahin, hatod ka nato mga katropa ganto sa Sanson Plus Gold. Malikayan mga kaigsunan diabetes, pinagi sa pagtumar o Sanson Plus Gold. Kay dako kini mga katropang ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold mga katropa, suporta kini sa atong maayong kahimtang sa panglawas mga igsoon. Samtang salpikas bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Nasiko mga katropa sa Davao Norte Police Provincial Office. Aga duha usab ka mga akusado nga nalakip kini sa listahan sa Regional Most Wanted Persons atol kini sa magkasunod usab mga katropa nga intelligence driven manhunt operation. Gani ang maong unang nadakpan si alias Frank. Top 5 Regional Most Wanted Person kini siya nga nasikop sa may sitio maag Barangay Piña Plata sa Island Garden City of Samal. Ginakop siya pinaagi sa warrant of arrest alang kini sa tulo usab ka kaso na qualified rape of a minor nga walay piyansa nga gi-recommenda mga katropa sa korte. Gani gipahigayon ang operasyon sa inyo sa gapuwersa sa Island Garden City of Samal Police Station, CIDG Davao del Norte, Regional Intelligence Unit sa Region 11 o Provincial Tracker Team sa Davao Norte Police Provincial Office. Samtang nadakpan usab mga tropa sa kapalong ang usa pa ka Irwin nga top 7 regional most wanted person sa Purok Basid, Sitio Matol, Barangay Gupitan, kapalong Davao del Norte. Giatubang nini ang kaso nga rape gyapon mga tropa by sexual assault. Wala usab siya piyansa mga tropa ang gikarekomenda nini para unta siyang temporaryong kagawasan. Ang operasyon mga tropa gipungunahan kini sa kapalong Municipal Police Station uban usab sa tabang sa RIU Region 11 First Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Uban pa mga tropa mga kamagnatog PNP personnel mga tropa diri sa Davao del Norte atol kini sa ginapahigayon nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kun Sakliyo mga katropa. Sumala pa nga ito kaga Davao del Norte Police Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristinis. Ang sunod-sunod mga tropa nga pagdakop, nagpamatuod kini sa padayon sa mga kampanya sa kapulisan. Batok nga ito sa wanted person, ilabi na mga tropa nga ito giakusahan sa mabugat usab mga tropa nga mga krimen. Gidasig usab mga tropa ni Davao Norte Police Provincial Office, Glenn Cristinis mga tropa, ang publiko na magapadayon kini mga tropa sa paghatag o kasaligan usab nga ug tukma ang impormasyon aron usab nga mapadali ang pagdakop sa mga uban pa mga tropa ang mga pugante o magpalig-on mga katropa ang kalinaw o kahapsay sa tibuok Davao del Norte mga katropa. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Alas 5:17 na ba yung rigapon sa atong pagpanaguban? Samtang sa laing bahin, mga katropa, nag-abli na usab ang lokal nga pag-amhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Og aplikasyon alang kini sa mga bakante nga plantelya posisyon. Isip kabahin, mga katropa, sa pagpalig-on sa serbisyo publiko sa lungsod, mga katropa. Gani sumala o pasab sa gipagawas nga pahibalo, mga katropa, sa Municipal Human Resource Management Office o MHRMO. Adunay tulo ka mga posisyon nga mahimo, mga katropa, ang applyan sa mga kwalipikadong aplikante. Lakip na nini, mga kaigsuunan, ang Municipal Government Department Head 2, mga katropa, o Municipal Assessors nga adunay salary nga grade 24 ug binuan, mga katropa, nini nga sweldo nga 98,185 pesos. Ang maong posisyon, mga katropa, ipahimutan kini sa Office of the Municipal Assessors ug nagkinahanglan kini og bachelor's degree nga may kalabutan, mga katropa, sa civil o mechanical engineering commerce o gitawag susamang kurso, mga katropa, nga tulo ka tuig usab nga kasinatian experience sa real property assessment o may kalabutan kini, mga katropa, nga trabaho o lisensyadong real estate appraiser ubos kini, mga katropa, sa Republic Act 1080, mga katropa. Nagapangita usab sila, mga katropa, og ang LGU o Local Assessment Operation Officer 3, mga katropa. O apelya po ning gipangita baga kaigsoonan. Kaning grade 18 ang salary ani. Unya adunay binuan pud, mga katropa, nga sweldo nga 51,304. So gani kinahanglan, mga katropa, ang bachelor's degree. 8 ka oras, mga katropa, nga may kalabutan kini nga training. 2, mga katropa, ka tuig nga kasinatian og career service professional o second level eligibility. So gikinahanglan na sa mga aplikante, mga katropa, ang aplikasyon nga sulat gyud, mga katropa, kanila sinulat personal data set o CS form, mga katropa, number 212 revised 2025, uban, mga katropa, sa work experience sheet og personal performance rating kung adunay trabaho, mga katropa, nga kaniadto, kopya sa eligibility o lisensya, mga katropa, og transcript of records, mga kaigsoonan. So ang katapusan, mga katropa, ang adlaw sa pag-submiti sa mga aplikasyon karong bulan na Hulyo 24. So 24 layo pa. Taas pagkigayon ng katong mga eligible din ha. Kanang haom na ining maong posisyon. Mahimo, mga katropa, isumiti ang mga dokumento sa Municipal Human Resource Management Office, mga katropa. O diha, ipadala, pinaagi po sa email, mga katropa, ipadala ninyo ngadto sa mhrmo.stt@gmail.com. Pwede diha, mga katropa, ang mga kaigsunan, ipadala, mga katropa, ipahimangnoan, mga katropa, usab sa MHRMO nga dili dawaton, mga katropa, mga aplikasyon nga kulang ang mga gikinahanglang dokumento. So ayaw kulangan inyong mga dokumento, mga katropa, kaya digi apon na dawaton, sayang, mga katropa, inyong panahon pag-adto dito, mga kaigsunan. So kana, kahigayunan na, mga katropa, alang sa mga trabaho nga haom ni atong mga position plantilya to ha. For regular na diha, mga tropa, nga posisyon sa gobyerno. Maunay nindot nga pagpadarbaho kay mato pipitaw kung trabante ka gobyerno. Hayahay kay mga tropa kung ikaw magretiro. Labi na kung nindot ka, mga tropa, o record sa imong pagpadarbaho, mga igsoon. Alas 5.21 na rin gapon sa atong pagpadaguban samtang sa Pikas Bahin. Opisyal nang gipaubos, mga tropa, sa Moes Company Incorporated ang pamasahe sa ferry o sa barge alang kini, mga tropa, sa mga pasahero o motorista nga mobiyahe kini tali sa Dakbayan sa Davao o sa Island Garden City of Samal. Wow, brato-brato na. Ang pagkunhod sa pamasahe gilauman, mga tropa, nga makatabang kini sa pagpagaan sa gasto sa adlaw-adlaw usab nga nagabiyahe sa mga commuter, mga tropa, trabahante, estudyante o mga motorista nga kanunay mutabok, mga kaigsunan, sa naisgutang ruta. Sumala pa sa kumpanya, mga kaigsunan, ang bagong ferries. Epektibo kini, mga tropa, sa tanang Mawis o Mawis Ports. Sugod niya itong nakalabay nga adlaw, Hulyo City. Ganigyawag usab, mga tropa, ang publiko nga susihon ang updated fare metrics sa dili pa, mga tropa, mobiyahe aron nga mahibal-an ang eksaktong kantidad sa pamasahe. So ang maong fare reduction, mga kaigsunan, abi-abi sa daghang biyahero isip positibong kalambuan nga makapaminos kini mga tropa sa ilahang adlaw-adlaw nga galastuhan sa transportasyon mga igsoon. Nag-ingon na ba mga tropa usab nini ang kuan ang kining kuan mga tropa katauhan mga tropa nga maintag mahuman kuno ang tulay din hitabok mga tropa sa kuan samal kay medyo makaminos-minos yun kuno. Pero di naamagya po na mga tropa by Brunon mga tropa kada tabok o kuan mga kaigsunan naman ay pulta para sa maintenance diba? Yung anak magiging mga kaigsunan naamagiging yung anak mga tropa abot lang mauminos-minos ba yun kay sa oras nung sa biyahe muminos yun yun noon mga kaigsunan. Pero wata kabalo sa motor niya pilay Brunon mga tropa patabok o sa pagbalik mga tropa pero pamino na kung muminos-minos na yun kay di naman ta isa kay spiribot diba? Manay pulta mga katropa din ha entrance na po paggawas po naagya po mga kaigsunan pas ka ng maintenance man siya parihaga po sa ferry boat ba na kay Brunon pero mas muminos-minos siguro mga kaigsunan muminos pa Brunon mas muminos pa po mga katropa ang ginatawag nato mga igsoon o kining oras sa pagbiyahe mga katropa imbes nga 10 to 15 minutes mong biyahe mga katropa gikan din sa katabok lang mga kaigsunan unya plus mo paabot pagkagano sa mo tabok ang ferry mga kaigsunan mo consume kag tag 2 hours mga tropa mahulat niya pero kung ritso-ritso na tulay 5 minutes mga tropa to anak sa atbang katabok na kasasamal mga tropa o tabok na kasabihin sa Dabaw mao na siya mga kaigsunan ang nakabintaha mga katropa. Alas 5:24 na ba samtang sa laing bahin mga katropa giba na bana nga mukabat ngadto sa 3 milyones ka pesos ang kadaot sa kabtangan human nga masunog usab aga duha ka balay og mga negosyo mga tropa sa Purok 6A Federal 2 Barangay Tibalog Santo Tomas Davao del Norte. Alas 2:30 mga tropa sa hapon ato nakalabay nga adlaw base sa report kani sa Santo Tomas Municipal Police Station ang sunog mga tropa una kining mitumaw sa balay mga tropa ni Romuel Cabizares sa Bitonyo mga parinter ginako 52 anyos nga tag-iya kini mga tropa sa usab sa Bubong Sari-Sari Store. Mikael Abdayon mga tropa ang kalayo nga usab sa iyahang tindahan ni sa laing tindahan sa iyahang tindahan nga misangkot kini usab sa kasikbit mga tropa mekanik nato sa kasikbit usab nga balay nato usab ilahan ni Kring Kring Itere sa Kring Kring Itere nga gipanagahan sa gihapon mga tropa ni Sheila Bitonyo Caspilo 45 anyos. Pag-abot mga tropa sa mga kapulisan padayon pagyapon ang operasyon sa pagpalong sa kalayo nga gipunahan kini sa Santo Tomas Bureau of Fire Protection ubos ni SFO3 Alistri Ri Brazil kauban usab mga tropa si fire investigator nga si FO1 May Pakira. Gani sa initial nga investigasyon mga tropa sa Bureau of Fire Protection gituhuan ang kalayo nga nagasugod kini sa usa ka kwarto sa balay ni Bitonyo. Matod pa mga tropa sa investigasyon posible nga ang hinungdan maong electrical outlet nga naigo kini mga tropa sa ni tinulo nga tubig gikan kini sa aircon mga unit mga katropa hinungdan usab nga nag short circuit o gani sila o mga tropa ang kalayo hinoon wala may namatay o naangol mga tropa sa baong insidente gideklarar ang sa Bureau of Fire Protection ang fire out o fire under control. Sa sunog mga tropa, alas 2:50 mga kaigsunan sa hapon. So 20 minutos po mga tropa ang paggikan sa pagkasunog, pagdilaa mga katropa. So padayon paghihapon nyo ng investigasyon, armasay rin ang tinuod mga tropa sa hinungdan sa maong pagkasunog. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Oras mga tropa, alas 5:26 na.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yan nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer? Laser.
5: Gagwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa man yung kastorya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gagamit og foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa man imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Zantone Plus Gold user, atong paminawon.
10: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
9: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton nga healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Gabukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
9: Zantone Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantone Plus Herbal Soap.
16: Yes, to help!
3: Sister Pain.
18: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
19: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Help, yung Zantone Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zantone Gold Coffee Mix.
3: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
21: O sige, lo.
1: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
20: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
21: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Basta so, balik mo kay isali-sali mo na eskapelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting! Pilipinas! Exciting! Pilipinas!
4: Alright, balik na rin mga tropa sa atong pagpanaguban mga kaigsoonan sa programa Exciting Pilipinas alas 5:36 na ba? Pinagyapon sa atong pagpanaguban mga katropa. Good morning, day kang Ma'am Milly Relampagos Kapalo. Good morning, ma'am. Obas tibo ka membros pamilya karon diha kang Sir Loreto Repolio o kang Dieter Ludovici diri karon sa may Barangay Misaoy, New Corellia, Davao del Norte. Maayong buntag diri kaninyong hurot mga katropa.
3: Exciting!
4: Ang nasibawasong kini mga nagtanaw kanon rin mga tropa nga wa pa na ito matimbaya si Kuan Lucrecio Manislad. Good morning. Ugari kang Orlan Garcia Fabular. O kang Kenped Velasco. Good morning. O kang Adilma Iso kagbasa niya kung kuanda. Sinamaw Valis. Good morning, Valies. Good morning niya kanyang tanan. Inaot panta nga okay lang mo karagabuntaga mga katropa. O ganyan po sa nagtanaw kang katropang Arnel Cortez nga kuan nga Facebook page mga katropa na si Sir Alfredo Hicali din he. Morning niya muna agaw ang Ma'am Josephine nga Palcuniti. Good morning sa Kapalong. O dresab matupam ayong buntag agaw. Bong present na pud ko. Present na pud daw siya. Yan, okay. Ako manghod rin sa kuan. Nag-chat yun mga tropa nga wak ba daw kong mag-program kaya way tingog ang istasyon. Burnout lagi ang kuan. Burnout ang tuburan mawab. Wak pun may kabalog unsay rason sa burnout mga katropa. Rombons, good morning. Miguel Nadila, good morning. Nagtanaw karon rin mga tropa sa katropang Arnel Cortez mga kaeksyon ng Facebook page. Alright, padayon ka punta mga katropa sa atong pagpanaguban. Ning atong tulumanon samtang sa pikas bahin rin tayo mga tropa sa atong mga balita.
3: Exciting Pilipinas!
4: Mga report gikan mga tropa sa XFM Mindanao Reports kay PNP Malaybalay mga katropa. 5 minutes lang kuno mga tropa ang response time sa shooting incident. Sa heron tang kompletong detalye manukad mga katropa gika ni katropag Hanilo Tabios mga kaigsoonan.
3: XFM Mindanao Reports.
5: Giglaro ni City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDIRMO Malaybalay Chief Alan J. Comiso nga walay cancellation of classes apan kung mag-issue ang pag-asa o signal warning automatic adunay class suspension sa syudad sa Malaybalay.
6: If ever mag-escalate nyo nana, we have an agreement with us DepEd, especially itong DRM coordinators na unsay mga palisiya, unsay mga buhaton if ever na yung mga localized and reserved. Na natin mag-agreement na kung unsa ang pag-cancel of classes na dili na maghulat sa itong syudad sa Malaybalay unless na ang pag-asa sa naghatag og signal warning nga automatic sa mga suspensions mga classes.
5: Sumala pa ni ini nga 24/7 nga nagmonitor ang CDIRMO kauban ang mga BDIRMC sa mga barangay. Aduna usab sila group chat para dali nga ma-update kung adunay pagbaha o pag-ulan. Taliwala sa pag-ulan, walay major landslide, aduna lang mga pocket landslide sa mga kabukiran apan wala maapektuhi ang community o road network.
6: Ang ato ay inform every day ang ato ang BDIRMC at mga barangayan. Naatay mga information drive o weather update ginakuha together sa itong CBMS CDRRMO CBMS nga nasa ground naghahatag og daily monitoring especially mga update na ito. If ever na yung mga pagbaha or kusog nga ulan may balaan na ito through sa itong communication sa ito ang group chat nga mahatag din ang mga information.
5: Dugang niini bisan og overhead lang si Bagyong Inday sa Pilipinas nagpadayon gihapon ang information drive o weather update para sa mga Malaybalay nun. Sa sap bikas bahin na kasinati og pagbaha ang pipila ka mga lugar sa Basakan District, partikular ang Barangay Managok o Violeta. Tungod sa pagbunok sa kusog nga ulan, epekto sa southwest monsoon o habagat adlong Miyerkules, Hulyo 8. Bisan pa maniini, padayon ang pagpanubay sa 101.7 XFM Bukidon, kalabot sa sitwasyon sa mga lugar nga apektado sa baha, ingon man sa posibleng paghikling sa mga residente ngadto sa mga evacuation centers. Mga katropa, alang sa tibok proteksyon sa pamilya batok sa mga sakit nga dala sa panahon, Magsanthon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakahiwasang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
4: Thank you so much, katropa Nilo Tabios. Sipyat ang kuan mga katropa, no, dili mao ang na-report ni Hani, mga katropa. Ang itong na-report ni Hani, mauti ang kuan mga katropa, katumitawang sa duha maguni kang Hani Lo Tabios diri. Duha man sa iyang kuan gud mga katropa. Ang na-report niya, kini mga katropa ang kuan, CDRRMO, malay-balay, walay suspension of classes. Bisan pa man mga katropa sa baha nga na sinati karon diri sa malay-balay, mga kaigsunan. So ang kaning usa mga katropa, muiwa ma, kuan kaning 5 minutes, muiwa matira mga katropa. Diara diri mga katropa, ito nakitaan. So, maunis siya mga kaigsunan. So, at least no, nadungog niya po niyo ang mga update nito mga tropa. Gumikan sa ako ng ingong kaganiha, entrada plan ako nga ang Malaybalay City, mga tropa, nakasinati og baha. Dili lang Malaybalay City, kung dili dapit sa Bukidnon, mga kaigsunan, nakasinati og baha, mga katropa. Bisa pa dito dapit as Maramag, naagya po sa may panalasalan Maramag, naagya po pipila ka mga dapit dito mga tropa, nagbaha-baha dito sa kumpag umangkon, mga katropa. Nga po nakita yung video, mga kaigsunan. Exciting Pilipinas! Tang alas 5:41 na sa Pikas Bahin, mga katropa, bag-o nga hipi karon sa Tagbina Police Station, formal na mga katropa nga milingkod sa pwesto. Katropas balita si katropang Ali Vicente. XFM Mindanao
2: Reports. Formal na ang gipahigayon sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang turnover of command ceremony sa Tagbina Municipal Police Station niyatong milabay nga adlaw sa maong seremonya. Opisyal ng bilingkod si Police Captain Mark Steven Y. Sarsonas, isip bagong officer in charge sa Tagbina Municipal Police Station. Holip sa mibiya sa pwesto nga si Police Major John Cedric A. Preciados. Gipangunahan ni Police Colonel Jeffrey Lawrence de Mauricio, ang Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office, ang maong pag-turnover. Mitambong usab sa kaliyukan sila Tagbina Mayor Glyza Jane Polison Lanete, Vice Mayor Janito Lumakin, o guban pang mga lokal nga opisyal sa lungsod aron ipakita ang ilang suporta sa iyang ipaabot nga mensahe. Gipasabot ni Police Colonel Mauricio nga ang maong pag-ili sa liderato kabahin sa padayon nga rotasyon o pagpalig-on sa serbisyo sa kapulisan sa tibuok probinsya. Gimanduan usab niya ang bag-ong milingkod nga OIC nga ipadayon ang epektibong kampanya niya batok sa tanang matang sa kriminalidad. Lakip na ang pagpatunhay sa kahapsay o pagpalig-on sa maayong relasyon tali sa kapulisan o sa komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: Thank you so much, katropag Ali Vicente, sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin 16 anyos, mga katropag estudyante sa Tupi, mga kaiksunan, nasakpan nga nagdala o gapusil sa tulunghaan. Grabe. Katropas balita, katropang Ivan Polonan. XFM Mindanao
7: Reports. Nasikop sa kapulisan ang usa ka 16 anyos nga estudyante sa usa ka pampublikong tulungaan sa lungsod sa Tupi, South Cotabato. Human kini nakuhaan og 9mm nga pusil na kalabayng adlaw sa hapon sa usa ka pakiginabi sa Batan-on. Iyang giangkon nga gidala niya ang maong pistola alang sa iyang self-defense batok sa mga nakaaway ni ining kaubang estudyante nga aduna usab matudpay dalang mga hait nga hinagiban. Gipanagiyaan sumala pa ang maong pusil sa iyang magulang nga sundalo. Paspas nga nadakpan ang minor de edad human sa kooperasyon sa eskwelahan og mga residente. Gumikan niini, dinali ang nagmando si Mayor Romeo Tamayo nga mas pahugtan pa ang seguridad sa tanang tulungaan sa nasampit nga lungsod. Mga katropa, ang labing kusog nga self-defense mao ang kusog nga immune system. Busa, aron maprotektahan ang kalawasan, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: Yon mga kabataan na to karunod, delikado na. Managingon mga tropa, makita kag away-away mga tropa, hilom na na magdalag hinigiban, di nimo matikda mga tropa, ngayon mo din mga kutsilyo na, gipandala na dahil mga kaigsunan. Gumay kang kaduna sa mga kuan bangi-bangi dito sila mga classmates, sa mga bata mga tropa, kakusok ay mambuli, mauna mga tropa, kasagara, mahitabo, ingon anak mga kaigsunan. Panindi ni mga anak ni anak, no, kanang inspeksyon na ilang mga bag, pa, before mga tropa, muatos tulunghaan, basic ang inyo mga kutsilyo, unsa pa dihan mga hinigiban, ilang makita mga tropa, gipandala na sila mga kaigsunan. Alas 5:45 na bay samtang sa pikas bahin adunay 1 million mga tropa pesos nga balor kini sa piki nga sigarilyo nasakpit usab kini sa may duha ka managlahing operasyon sa Lanao del Norte katropas balitas katropa Michael Carabo Michael Ricabo sa detalye mga tropa Michael
3: XFM Mindanao reports.
8: Mukabat sa usa ka milyon nga balor sa mga peking sigarilyo ang nasakmit sa mga awtoridad og nadakpan ang upat ka suspek sa duha ka managlaing operasyon sa Lanao del Norte niadtong Lunes, Hulyo 6, alas 9:35 sa gabi, naharang sa Regional Border Control Point sa Barangay Kampong Pantar ang usa ka pickup nga gikan sa Marawi City padulong sa Iligan City. Dayag nakitaan ang mga sigarilyo sa luyong nga bahin sa bintana og walay na ipakitang legal nga dokumento ang duha ka mga suspect nga sila si alias Adong 33 anyos og alias Iloy 48 anyos parehong lumulupyo sa Lanao del Sur. Ana sa 250 karims sa sigarilyo nga walay government health warning stickers ang nasakmit nga nagkantidad og 200,000 sa ikaduhang operasyon pasado alas 10 sa gabi sa Purok 4 Barangay Libertad Kauswagan dol sa National Highway duha ka minor de edad ang nasikop human masakmit ang 1,000 karims sa peking sigarilyo rilyo nga nagkantidad og 800,000 nga gikarga sa kotse sa mga suspect. Ang duha kahamtong sa unang operasyon ana karon sa kustodiya sa Pantar Municipal Police Station samtang ang duha ka minor de edad gitugyan nangadto sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Kauswagan ubos sa balaod sa Child and Conflict with the Law. Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act batok sa mga suspect samtang i-turn over usab ang mga kontrabando ngadto sa Bureau of Customs. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News!
4: Thank you so much, katropang Michael Ricabo sa detalye sa bagong report. Good morning, di kang Boss Parat, baga katropa. Boss Parat, good morning! Ang sunod ni Boss Tam is na po ha? Ito, good morning, ganyan tanan diha. Samtang sa laing bahin, mga kaigsunan, sa pikas bahin sa baga balita, 35 anyo sikop kini sa bypass operasyon sa Kabadbaran City. Shabu na recover. John J. Librias, nagdala sa detalye.
3: XFM Mindanao Reports.
9: Anda-ada karon sa Sildas Kapulisan ang usa ka 35 anyos nga lalaki human kini napalitan og nakuhaan sa ginadiling droga sa gipahigayon nga bypass operation sa mga otoridad sa Purok 4 Barangay Kalibunan Kabadbaran City Hulyo 2026. Giila sa Kabadbaran City Police Station ang dinakpan nga si Ritzy Hagway 35 anyos og residente sa Purok 1B Hinagdanan Barangay Kumagaska sa Samaong Syudad. Ang malampusong operasyon panguluhan ni Police Lieutenant Colonel Itzel Montero Caramonte ang hipi sa maong Kabadbaran City Police Station sa dagan sa operasyon na recover gikan sa posisyon sa suspek ang 12 kapakiti sa gituhang Shabo lakip na ang bypass item og ang gigamit nga 1,000 nga mark money. Temporaryong anaakaron sa kustodiya sa Kabadbaran City PNP ang dinakpan samtang giandam na ang gikinahanglang dokumento ang suspek. Gikatakdang mag-atubang o kasong kalapasan sa Section 5 o Section 11 ubos sa Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, ligoonon ta ay nga itong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
4: Ika sa mas katropa nga John Jalibria sa detalye sa mga report katapos ang report sa XF Mindanao Reports mga tropa. Landguard gipusil patay tungod mga tropa sa away sa yuta. Gituhuan mga tropa nga suspect sikop. Katropa sa balita, Philip Oligario.
3: XFM Mindanao Reports.
7: Sikop sa mga otoridad sa gilusad ng hot pursuit operation ang ginatudlong suspect sa pagpatay sa landguard nga nahimutang sa National Highway Barangay Labangal at tubangan sa Purok Mauswagon alas 9 sa buntag ning niaging adlaw. Giilang biktima nga si Wilson Villahuan, 60 anyos nga landguard sa pribadong luna sa Barangay Labangal ug residente sa Sapu Panido malapatan sa Rangani Province. Sumala pa ni Maricel Villahuan, misis sa biktima nga dako ang ilang pagtuo nga may kalabutan sa land conflict ang hinungdan sa pagpamusil.
10: Ingon sa iyang mga kauban dyan niya, dito kugikan, kuha na ko yung mga gamit, nag-sign man daw na ganyan nga. Kung di na ko kakapian iba, anak daw, land conflict.
11: Posible kasi yung kalaban na ni ma'am?
10: Clarity.
7: Sa operasyon sikop ang ginatudlong suspect, kagingan lang Muhammad Ibto, 50 anyos, ka-residente sa Purok Budya, Barangay Labangal. Matod pa sa operatiba, nakita kini nga nagmaneho og sikad nga dunay dala nga sako. Sa dihang gihawas ang sako, mibulaga ang 9 ka mga high-powered og long firearms. Pasangil sa nasampit, igura siya gisugo og walay ideya sa mga dagkong armas. Blanco usab ang mga anak ni ini, nga nakurat sa dihang nakaposas na ang ilang amahan.
12: May nagdakbo doon sa amin, sabi niya na may naging baril ba? Doon, tapos naglabas kami lahat, pati yung mama ko. Sabi ng mama ko, ano yun? Sabi niyong asawa mo, nadakban ng baril. Kaya nagtumba kami dito, hindi namin alam na sino yung nagba ng baril ba? Kasi sabi niya sa amin na magpunta daw siya sa Ularte kami bilhin ng isda.
7: Sa inisyal nga pahayag ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, adunay nahitabong shootout tali sa SWAT team ug sa mga namusil, human magikinukdanay, apan laing grupo na ang nakadakop sa suspect. Sobra pa sa tulo ang responsable sa pagpamusil, apan ang dinakpan na lang ang naabtan sa boundary sa Purok Mudya ug Purok Ularte sa Barangay Labangal.
13: Nagkaroon agad ang hot pursuit operation. And then abutan to, sila pinaputukan pa sila nung mga kasamahan.
7: Sa pagkakaroon pa dayon pa nga ginaimbestigahan sa mga otoridad ang nasampit nga krimen. Mga katropa, ayo tuguti nga kanunay luya ang imong panglawas. Kinahanglan nimo og dugang bitamina, mag-Saturn Vitamin C na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: Exciting Pilipinas.
4: Ika sa mas katropa ka Philip Oligario sa detalye sa mga report. Mao na mga tropa, mao na ito magkakiksuna katunay dagang armas na kuha. Mao na ito'y suspect mga tropa na ito, marag suspect pa lang ito. So gituhuan. Tayo no, sikad na mga tropa niya. Siyam ka mga high-powered firearms na kuha dito siyang sikad mga katropa. Alright, mga tropa, di rin na sa ta, mga katropa, sa ito ang weather update, mga katropa, para usab nining panahuna.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Sa ito, weather update karon mga katropa, lakat sa panahon, alang kini sa Davao Region o kasikbit, mga katropa, ng mga lugar, aning adlaw ga Huwebes, Hulyo 9, 2026, mga katropa. Ang Intertropical Conversion Zone, nagapadayon karon sa pag-apikto, mga katropa, sa dagko ga bahin usab sa Mindanao. Tungod niini mga katropa, gilauman ang managumon. Hangtod na kini sa maulanon mga katropa nga kawanangan, uban na sa kini sa panagsa nga kusog usab nga pagulan ug dalugdog ilabi na sa panahon sa hapon ug gabi. Posible usab ang kalit mga katropa nga pagbaha sa ubos nga mga lugar ug landslide mga katropa sa mga kabukiran kon magapadayon ang kusog nga mga pagulan. So giawhag mga katropa ang publiko nga magmatngon ug magmonitor sa mga opisyal mga katropa nga anunsyo sa mga otoridad. Ang temperatura karon mga katropa, pinakaminos 24 degrees Celsius o pinakataas mag-abot nga to sa 31 degrees Celsius. Gikan sa ang hangin sa nato, gikan sa bagatan nga to sa bagatan nga kasadpan mga katropa, hinay nga hangtod nga to sa kasarangan lamang ang kusog-ikusgon mga katropa. So sa atong kadagatan, ang atong kadagatan mga katropa, kasarangan lamang nga balod, nga dunay gitas-on mga katropa nga 0.6 nga to sa mga katropa sa 1.8 metros. Luwas gihapon alang sa mga ginagmay gagmay mga tropa mga sakayan apan kinahanglan gihapon padayon ang pagmatngon mga katropa gumikan sa posab-usab nga panahon mga katropa. Ang adlaw misubang alas 5:27 sa buntag samtang mosalop alas 5:58 mga katropa sa hapon. Kini mga katropa, pinakabagong lakad sa panahon. Padayon mga katropa sa pag-amping. Ilabi na mga katropa kung adunay pagbiyahe o pag-bisita mga katropa o pag-pangisda ba anak o andama kanunay ang payong o raincoat tungod kini sa posibleng pagkalit ng pag-ulan mga katropa dinhi sa Davao Region o sa Tibok Isla sa Mindanao.
11: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Exciting. So, mga mga katropa, nga ito galakad sa panahon ining adlaw mga katropa, itong lakad sa panahon nga maghatag yun ato mga katropa o kausaban mga katropa kung ugaling adunay yung aning nga sitwasyon sa panahon mga katropa. Kaya nasayod man ta, nga kung magulan-ulan gani mga katropa, ayoy nako po, daghang yung mapiktuhan mga kaigsunan.
11: Exciting Pilipinas!
4: Warta ko oras mga katropa, panahon pa rin sa unahan. Nagunang tapil sa pagpanagawan, musunod ang express balita sa buntag, kauban sa katropang Lars Anion. Nangalan karoon sa katropang Pirsa mga katropa sa XFM Metro Philippines, sa pupunguna sa abong presidente. Hoy, napanay si Maki Villaflor o Maki. Kumusta ka na long? Sa atong presidente Doc Remilito Ois, o vice president si Ma'am Olivine, o siyempre sa atong general manager Sir Edwin Garing. Itimon kami sa mga station manager Arnel Cortez. Abang sa master control sa katropang Gab Alas. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bung Umaki Algabre. Salamat! Exciting Pilipinas Katropa!

0: pagdadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM saon man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Si naong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gagamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Wednesday!

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan.

0: ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-put. Exciting?
4: XFM.
3: Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras que tropa sa XFM al 6-8.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines.

0: Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, mga PDL sa Tagum City Jail. Gihatagag gigayon makaeskwela. Ubos sa programa sa BJMP.
0: Headlines.
1: Integridad o disiplina gipalig-on sa Davao Norte. Police Mobile Force Company pinaagi sa Moral Recovery Program.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, 3 million pesos danyos sa Kalayo Atol sa Sunog sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, US may atake pag-usab. Isip balo sa Iran, human gibombahan ang mga oil tanker nga miagi sa Strait of Hormuz.
0: Headlines.
1: Balitang sports, mga katropa, Djokovic misulod na sa semifinals human sa pinakataas nga quarterfinal sa kasaysayan sa Wimbledon.
0: Headlines.
1: Og sa balitang showbiz, unang batch sa pelikula sa MMFF gi-anunsyo na.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
0: XFM
2: Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes. Hulyo 9, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa lokal.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan susulod paingon sa gawas. Inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, gipamahayag sa pamunuan sa Tagum City Jail nga ilang gihataga gigayon ng makaeskwela mga person deprived of liberty kon PDL. Kini ubos sa programa sa national nga gipatuman sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Jail male dormitory, Jail Superintendent Nimrod S. Valenia, Jail Warden, bisan naman matod pa makahimo og sala mga PDL, dili angay ihikaw alang kanila nga makabaton og edukasyon samtang nagdagan pa ang ilang mga kaso aron makahimo o mamahimo sila ang andam sa pagbalik sa komunidad. Sumalapan ni Jail Warden Valenia nga pinaagi sa koordinasyon sa ilang mga in charge sa welfare and development personnel, mihimo ang City Jail og pakiglambigit sa DepEd Tagum City Division aron mapadala og mga ilisensyado mga magtutudlo aron tun-an ang mga naka-enroll nga mga kwalipikadong PDL tulod mismo sa mga pasilidad. Gisaysay usab ni Valenia nga sa ubang mga jail management aduna nay mga pipila ka mga PDLs nga nagtungha sa kolehiyo. Apan sa level sa Tagum City Jail, elementarya lamang og high school ang ilang ma-provide. Mahinom naman nga ni atong Hunyo 29, 2026, adunay 11 ka mga PDL sa maong pasilidad nga naglakip sa 5 ka mga nagtapos sa elementarya o 6 ka mga nagtapos sa junior high school ubos sa alternative learning system kon ALS. Dugang pa ni Valenia nga nakita nila ang positibong resulta sa mga programa. Human nagpasalamat ang pamilya nga o pamilya sa mga nasangpit. Sanit nakita nila nga adunay kausaban sa panglantaw sa kinabuhi ang ilang kabanay sulod sa prisuan. Human kini mi graduar sa ALS.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 12 na ngatong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Nagpahigayon og squad weekly interactive meeting kon SWIM ang mga kapulisan sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Isip kabahin matod pa sa ilang padayon nga pagbalig-on sa moralidad og profesionalismo sa serbisyo sa publiko. Gipagunahan ni Pastor Romualdo A. Birang-Birang ang maong lecture nga nagtuki sa Executive Order Number 319 nga nagpatuman sa Moral Recovery Program sa tanang ahensya sa gobyerno pinaagi sa pagtukod sa integrity circles. Atol sa diskusyon gitagag daog dakong gibugaton ang mga prinsipyo sa integridad, accountability, disiplina, pagkamatirud-anon o espirituhanong pagbago nga giila isip pundasyon aron mamahimong mas epektibo, responsable o kasaligan ang pagserbisyo sa katawhan. Samtang sumalapan isika na Davao Norte ang maong kalihukan kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa paghulma sa mga kapulisan nga dunay ligon nga moral, baruganan o dedikasyon sa matinud-anong pagpatuman sa ilang katungdanan subay sa kampanya sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas.
0: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
1: Alas 14 ang oras, katropa. 3 million pesos damnyos sa kalayo atol sa sunog sa Santo Tomas, Davao del Norte. Atong sayron ang kumpleto ni Talie, katropang Bong Algabre.
0: XFM Report.
3: Iba naman na namukabat ganto sa 3 milyones ka pesos ang kadaot sa kabtangan human masunog ang duha ka balay og mga negosyo sa Prok 6A, Feeder Road 2, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 2:30 sa hapon ngadtong Hulyo City, tuig 2026. Base sa report sa Santo Tomas Municipal Police Station, ang sunog unang mitumaw sa balay ni Romuel Cabizares Bitonio, 52 anyos, nga tag-iyaw sab sa bubong sa Resari Store. Mikaylap dayon ang kalayo ngadto sa iyang tindahan nga mikanit usab sa kasikbit nga balay og sa kring-kring etere nga gipadag-iyahan ni Sheila Bitonio Caspilo, 45 anyos. Pag-abot sa kapulisan sa nesguta nga lugar, padayon pa ang operasyon sa pagpalong sa kalayo nga gipangunahan sa Santo Tomas Bureau of Fire Protection ubos ni SFO3 Alestre Ray Brazil, kauban ang fire investigator nga si FO1 Mi Pakira. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, gituuhang ang kalayo nagsugod sa usa ka kwarto sa balay ni Bitonio, posible nga hinungdan maawang electrical outlet nga naigo sa nagtulo nga tubig gikan sa aircon unit, hinungdan sa short circuit ug pagsilaob sa kalayo. Hinoon walay namatay o naangol sa maong insidente. Gideklarar sa Bureau of Fire Protection nga fire under control ug fire out ang sunog alas 2:50 sa hapon, mga 20 minuto sukad kini misilaob. Padayon pa karon ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuta ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa maong sunog. Katropa, siguruhan nga basko kanunay atong lawas pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
0: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
1: Gikan sa Davao del Norte, katropa adutan sa Davao Oriental, tumugay ang Davao Oriental Police Provincial Office o DepEd. Mas gipalikon pa ang pagkikalayon alang sa seguridad sa mga tulunghaan sa Davao Oriental. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
0: XFM Report.
4: Ipalikon sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo o sa Schools Division of Davao Oriental ang ilang panagtambayayong aron masiguro ang kaluwasan o seguridad sa mga estudyante magtutudlo o mga kawani sa mga eskwelahan sa Dibuk Lalawigan. Kinihuman ng courtesy call si Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., ang officer in charge sa Dopo, ngadto kang Dr. Josephine L. Fadul, ang Schools Division Superintendent sa DepEd Schools Division Davao Oriental kagahapong adlaw Hunyo 8, tuig 2026. Atol sa maong panagtagbo, gihisgutan sa duruha ka mga opisyal ang mga haom og dindot nga mga estratehiya aron mas mapaligon pa ang koordinasyon tali sa sektor sa edukasyon ug kapulisan. Hilabi na sa pag-atubang sa mga isyu nga mahimong makaapekto sa seguridad, kaluwasan ug kaayuhan sa tanang mga tumulungha sa gawas ug sulod sa mga eskwelahan. Sumala kang Police Colonel Fardo Jr., magpadayon sila sa Dopo sa pagpatuman sa nagkadaiyang school-based programs nga dunay tumong sa paghatag og kasayuran og giya sa mga kabataan-unan batok sa mga hulga nga ilang mamahimong matubang sa komunidad og sa digital nga hawanan. Lakip sa mga programa nga gipresentar sa Dopo mao ang mga Symposium of Information Drive kabahin sa anti-bullying, anti-illegal drugs campaign, cybercrime prevention, online safety ug uban pang mga advokasya nga nagpunting sa paghatag og hugot nga mga proteksyon sa mga estudyante og alang usab sa pagpalambo sa ilang responsableng kinaiya isip kabataan-unan. Gipasabot usab ni Police Colonel Fajardo Jr. nga ang maong inisyatiba kabahin sa preventive approach sa Philippine National Police aron malikayan ang pagkahilambigit sa mga kabataan-unan sa kriminalidad, illegal nga droga og online exploitation, pinaagi sa edukasyon og masugot nga pakiglambigit sa mga institusyon sa edukasyon. Mitambong usab sa maong courtesy call si Police Major Janice C. Macliing, ang hepe sa Women's and Children's Protection Desk, og mausab ang kasamtangang hepe sa anti-trafficking in person sa Dopo. Dugang panini, nagtuusap ang duruha ka mga ahensya nga ang ligon nga panagtambayayong tali sa DepEd o kapulisan. Moy usa sa mga susi aron masiguro ang usa ka luwas ug hapsay nga palibot sa pagkaton kung sa diin ang mga estudyante makapadayon sa ilang edukasyon nga walay kahadlok sa mga hulga sa seguridad o kriminalidad. Ang maong lakang kabahin usab sa mas lapad nga kampanya sa Dopo sa pagpaligon sa community engagement o crime prevention measures pinaagi sa pagpaligon sa pagtinabangay sa mga institusyon nga adunay dakong papel sa paghulma sa kinabuhi o kaugmaon sa mga kabatanunan sa Davao Oriental. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Bati para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
0: XFM Report.
1: Salamat Katropang Vicente Pichon the Fourth sa detalye sa report.
0: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
1: Samtang Katropa, DCPO giklaro nga balido ang pagpamulta sa nag-viral nga PUJ driver LTFRB 11 na pagula na ang Syukos order kabahin ini. Alas sa kompleto detalye, Katropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
5: Giklaro sa Davao City Police Office nga balido ang gihimong aktong pagdakop sa traffic enforcer ngadto sa PUJ driver nga nag-viral sa social media human sa aligasyong kusog nga pagpadagan niini. Sumala ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, legal ang maong aksyon pinasikad sab sa reklamo sa mismong mga pasahero.
6: I think itong nag-viral mayroon siyang violation, no? Reckless driving. Kasi mga pasahero mismo nag-complain sa iya, kusog kayong palagay na hagbong ragay sila sa lingkuranan. So that is already a violation. Kaya dapat i-secure man nato atong mga pasahero nga makaabot sila sa ilang destination nga safe.
5: Nasairan nga nag-viral sa social media ang sitwasyon kung asa grabe ang kasuko sa pasaherong usaka Jennifer tungod sa matod pa delikadong pinadaganan sa maong POJ driver nga nisangko sa iyang trauma.
7: Tingkurugas ang tingin ba? Di ko ga-commute ba? First time na ko naka-commute ingunani ba? Dili madalag pasensya sir! Kadagan kong anak ka! Giingnan pa ka pag hinay sir! Wa ka ni hinay! Nigarahin noon ka! Ayaw mong sakayan ng jeepan niyo! Delikado mo ng jeepan eh!
5: Sa pikasbahin, sumala sab sa POJ driver nga si Alias RR o sa toll fee collector nga si Irene Briones. Duda sila sa nahimong pamahayag sa miriklamong pasahero.
8: Sa ako ang kabahin siguro, lagdiman mo magkatoo nga kusog tumudagan niyang unit. Delikado ang katupon nga tao, di po ito magpadagag kusog kay pasahero gipangita. Basic pag-asa ka mo tanaw sa angulo din sa dalan na mo, di ka kapadagag kusog kay intersection, mga pedicab, na yung mga manabok, downtown area go, di ka kapadagag kusog.
9: Para sa kuwa, ang mga driver go, di na sila magpataka o padagan o pakusog kay nganuman. Kabalo sila na speed limit ang Davao kung unsa ka istrikto ang gipatuman diri sa tumbalaod sa Davao.
5: Subay sab sa maong panghitabo, gikumpirma sa LTFRB 11 nga nagpagula na og show cause order ang buhatan ngadto sa PUJ driver og operator og giimbitahan sab ang complainant aron maklaro ang nahitabo og alang sa tukmang aksyon.
10: Actually, amo na nang giisuhan og show cause order ang operator atong nga unit and they are set to have a hearing next week. Na may good due process, no? Amo pang imbestigahan if proven gyud nga nag-overspeed siya. First penalty ana is 5,000, tanawan pa kung kapila na siya nagbuhat iwingan na. Kung second naman offense is 10,000, pag third na siya cancellation of franchise na.
5: Ang tingog ni LTFRB 11 Transportation Development Officer 2, Engineer Ronel Victor Panigon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional, Balita sa Regional.
1: Oras mga katropa, alas 22 na sa Buntag o karon sa detalye na sa Balitang Regional. Nga hatod ganato sa Santon o Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea. Aron nga mas manormal ang pagbawas sa matag adlaw, inamtado adlaw Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: DOPMH Dengue Coordinator nanawagan sa publiko nga ipatuman ang 4S kontra dengue. Alang sa kompleto detalye, katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
11: Gidasig ni Mr. Dan Sersado, ang dengue coordinator sa Demokrito Plaza Memorial Hospital, ang tanang komunidad sa Agusan del Sur nga kanunay ngay patuman ang kampanya nga 4S kontra dengue aron malikayan ang pagsaka sa kaso niini. Matod ni Sersado, mahinungdanon kayo ang paghimo sa mga lakang sa matag panimalay sama sa search and destroy o kon sa pagpangita o pagguba sa mga dapit o sudlanan nga puy-anan o itloganan sa mga lamok. Self-protection measures kon paghimo og proteksyon sa kaugalingon sama sa pagsulob og tag-as nga sinina o paggamit sa mosquito repellent. Seek early consultation kon dinalian nga pagpakonsulta sa doktor o labing duol nga tambalanan kon makasinati og hilanat o uban pang sintomas sa dengue. Ingon man usab ang support fagging sa pagsuporta sa pagpaaso o fagging apan buhaton lamang kini kon adunay deklaradong outbreak o kon adunay recommendation gikan sa mga otoridad. Sa panglawas, gipasiugda sa opisyal nga ang kooperasyon sa matag panimalay o barangay mao ang labing epektibong yawi aron mapugngan ang pagdaghan sa mga lamok nga nagdala sa maong sakit o aron mapanalipdan ang panglawas sa tibuo komunidad.
12: Itong elementary days pa na to or high school days nga nabi tayo adlaw-adlaw nga ang pag-inlog itawag nga itong cleaner, mag-cleaners or di ba ana so sa ito nga sa komunidad na nagyong na itong pag-regular nga pag-pag-inlog di ba natay clean up drive nga kanang once a month. Ako lang opinion ako kaning atong batok laban dengue pa dapat weekly gita kay ang lamok na to 30 days ang muling kinabuhi sa lamok kung wala na sila pang-itlogan diligin na sila managhan.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Dan Sersado, ang dengue coordinator, mga katropa. Kanunayan nga paliguna ang imong immune system aron ikaw dili madali masakit pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Oras mga katropa, alas 25 na sa buntag o karon sa mga detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong na balatian sama sa pagsaka sa blood pressure level. Ingon man ang imuhang sugar level. Inimi ka ng adlaw-adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Atong sayron mga katropa ang mga nagunang balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
0: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
13: Express Balita. Express Balita.
14: Nag-anunsyo naman ang ilang lokal na pamahalaan ng suspensyon ng klase sa Huwebes ngayong araw po, July 9, bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Typhoon Inday. Kabilang sa mga nagdeklara ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado, ang buong lalawigan ng Aurora, Negros Oriental, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat, gayon din po ang Las Piñas City, Tansa sa Cavite at Macabebe sa Pampanga. Sa San Jose del Monte, Bulacan, suspindido ang lahat ng face-to-face classes sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. Habang sa San Simon, Pampanga, kanselado ang klase mula elementarya hanggang senior high school sa parehong pampubliko at pribadong paaralan. Pinapayuhan ang publiko na patuloy na mag-monitor ng mga opisyal na abiso mula sa kanilang lokal na pamahalaan at sa PAGASA para sa iba pang updates kaugnay ng sama ng panahon.
13: Express Balita! Express Balita!
14: Bumagsak sa 157.07 meters ang level ng tubig sa Angat Dam nitong Miyerkules na siyang pinakamababang naitala sa kasaysayan ayon sa PAGASA. Higit itong mababa sa dating record na 157.57 meters na naitala noong July 14, 2010. Ayon sa PAGASA, inaasahang bahagyang tataas ng humigit kumulang isang metro ang water level ng dam dahil sa mga pagulang dulot ng habagat na pinalakas ng Typhoon Inday. Gayunman, sinabi nitong hindi pa rin ito sapat upang matugunan ang kakulangan ng supply para sa domestic water, irigasyon at power generation. Nagpaalala rin ang ahensya sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig at unahin lamang ang mahalagang pangangailangan, lalo't humigit kumulang 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam. Nagbabala rin ang PAGASA na posibleng lumalapang sitwasyon sa huling bahagi ng taon dahil sa inaasahang paglakas ng El Nino.
13: Express Balita!
14: Mga katropa, ipinagpatuloy nitong Miyerkules ang ikatlong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan sinimulan ng kampo ng depensa ang cross-examination kay Senior NBI Agent John Mark Kalilong, ang unang testigong iniharap ng House Prosecution Panel. Tinalakay sa pagdinig ang Article 4 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa mga aligasyon ng grave threats, inciting to sedition at umaray banta laban kina Ferdinand Marcos Jr., Riza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pinangunahan ni Attorney Carlo Narvasa ng defense panel ang pagtatanong sa testigo habang ilang beses namang tumutol si prosecution panel Attorney Virgilio Ligutan sa ilang tanong ng depensa. Sa pagdinig, pinayagan ng impeachment court ang mosyon ng depensa na mabuksan ang flash drive na naglalaman ng video evidence at may pakita ang piling bahagi ng video ng press conference ni VP Duterte noong Nobyembre taong 2024. Inamin din ni Kalilong na ang investigasyon ng NBI ay isinagawa sa pamamagitan ng motu proprio, sariling inisyatiba ng ahensya. Samantala, bago magsimula ang pagdinig, iginiit ni Pia Cayetano o Senadora Pia Cayetano ang kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin ng impeachment court. Ayon naman kay Presiding Officer Francis Escudero, may quorum ang Senado sa pagdalo ng 20 senador judges sa ikatlong araw ng paglilitis.
13: Express Balita! Express Balita!
14: Inahayag po ng unang testigo ng prosekusyon na si Senior NBI Agent John Mark Kalilong na mula sa isang publicly available o pampublikong video ang kopyang ginamit ng National Bureau of Investigation sa investigasyon kaugnay ng umano'y grave threats na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, sinabi ni Kalilong sa pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla na wala sa kanyang kustodiya ang orihinal na file ng video. Ipinaliwanag niyang siya mismo ang gumawa ng screen recording gamit ang Open Broadcaster Software o OBS dahil bukas sa publiko ang naturang video at dahil ito'y mula sa public online source, Kalat Online, kaya't kahit sino maaari po itong i-record. Dahil siyang nagsagawa ng pagre-record, sinabi rin ni Kalilong na siya ang lumagda sa affidavit na may kaugnayan sa digital evidence na inihirap ng NBI sa investigasyon.
13: Express Balita! Express Balita!
0: Balita sa international! Balita sa international!
1: Oras katropa na size sa 30 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngatog na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat inoperimente ito ang vision. Inamdaadla-adla o Vision Express of Gel Capsule.
0: Express Balita sa buntag! Express Balita!
1: Nagpahigayon og airstrike ang Estados Unidos sa batok sa Iran isip tubag sa pag-atake sa tulog ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz. Matod pa sa US Central Command, tubong sa operasyon ang pagpahamtang o babugat nga silot batok sa Iran tungod sa giingong pag-target o pag-atake sa mga civilian crew members nga naglawig sa international nga agianan sa mga barko. Nagaba ang tulog ka mga oil tanker sulod sa 24 oras gikan sa Lunes ngadto na sa Martes. Apan walay na italang namatay sa insidente. Wala usab miangkon ang Iran sa responsibilidad sa maong mga pag-atake o gingon sa Estados Unidos nga dili kini madawat. Samtang nagpadayon ang tensyon, gibawi sa US Treasury ang temporaryong waiver sa oil sanction batok sa Iran. Ikundina usab sa Qatar o Saudi Arabia ang insidente kuman naapektuhan ang ilang tagsatagsa ka mga oil tanker sa maong panghitabo.
0: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Oras mga katropa, alas 6:31 na sa buntag.
0: Balitang sports. Balita sa sports. Balitang sports. Balita sa sports.
1: Detalye sa balitang sports mga katropa, hatog nato kini sa Turbo. Ang Turbo, dili lamang siya pang sports, kundi pang kama pa. Para mas muli ko ng tuhod, makasugakon, bisag mangluhod, mag-Turbo Male Enhancer, matagdulog. Mapalit na sa mga parmasyag butika, nationwide. Misulod na sa semifinal sa Wimbledon 2026, ang seven-time champion nga si Novak Djokovic. Kuman, mapili niya ang kanidyan nga si Felix Auger Aliassime sa usa ka makapabibong 5 ka set nga duwa nga milungtad og 5 ka oras og 15 minutos ang labing taas nga quarterfinals match sa kasaysayan sa Wimbledon. Nadaog si Djokovic sa duwa pinaagi sa score nga 7-6, 3-6, 6-3 og 6-4. Dili gipakita niya ang iyang kasinatian og lig-on nga determinasyon bisan pa sa kakapoy og kusog nga pagsukol sa iyang kontra. Sa edad nga 39, nakabot ni Djokovic ang iyang ika-15 ka mga Wimbledon semifinals o sa kabag-ong record sa men's singles. Nalabuan usab niya ang record ni Roger Federer alang sa pinakadaghang kadaugan sa Wimbledon. Pinagi sa iyang ika-106 nga victory sa All England Club. Sunod katabango ni Djokovic sa semifinals ang defending champion nga si Jannik Sinner. Sa usa ka duwa nga gilauman nga mahimong usa ka pinakainit nga bangga sa torneo, samtang gipadayon ni Djokovic ang iyang kampanya sa alang sa ika-8 nga Wimbledon title o sa makasaysayanong ika-25 nga Grand Slam Singles Championship.
0: Balita Sports, balita sa sports.
1: Oras mga katropa, alas 6:33 na sa buntag.
0: Showbiz News! Showbiz Balita.
1: Detalye sa balitang showbiz, tutok na ito kini katropa sa Cleaner Skin Beauty Soap. Aron nga mas mulimpyo ang pamanit, mulumoy, mupiskay, mo mamugaway daw sama sa Bye-Bye sa Boracay, magnusnus na mga maring o Clear Skin Beauty Soap. O sa kaherbal nga sabon, igama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Sa headline o ng batch sa pelikulang MMFF, gi-anunsyo na. Alang sa kompleto detalye, ito ang makauban showbiz correspondent, Inday Erica.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!

0: Ayun, buntag, mga Marie. Ay, nako, mainit-init nga balita today. Gipagawas na, mga Marie, ang unang batch sa pelikulang official nga nag-appeal sa Metro Manila Film Festival kon MMFF 2026. Ang una sa listahan ang The Greatest Showdown nga gibidahan nila ni Vice Ganda og Vic Soto. Appeal usab sa fantasy drama nga Amir nila ni Dennis Trillo, Will Ashley, Glyza Di Castro og child star nga si Argos Aspiras. Napili usab sa unang batch, mga Maring, ang sikan Miracle in Cell number 7 nga gibidahan ni Aga Mulak. Santang lakip sab, mga Maring, sa listahan ang Hunted's Carnival nila ni John Arcilia, Julia Barreto og Maricel Soriano. Gilauman, mga Maring, ipahibalo sa bulan sa Oktubre ang ikaduhang batch sa mga opisyal nga entry. Samtang napili ang Mandaluyong San Juan og Bacolod isip host cities sa MMFF 2026. Ako ito, mga Maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Kinda Erika Deliguapa de Limes tayo sa Apan. Ayaw ko piyan sa basigman pohon maako na ko. Lahat ay salamat na bye.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Daga salamat, Maring Inday Erika, sa didalye sa report. Oras, mga katropa, alasay sa 36 na sa buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Og mong kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo 9, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nagkuntabang kini ka tropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawasa. Sa ngalan so ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamughawa katropa musunod na ang Bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita!
4: Hi! May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo? Hagbayrang nilayas! Ano? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting!
5: XFM.
6: XFM.
7: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay, be?
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
10: matag-order.
1: Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Wednesday!

0: 9568.
1: Punta kenta ania ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Ga gwapo. Si Nong taon ting ka sang bunga.
1: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na akong problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix user.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga Panabo, office worker.
5: Sa kalabang
8: lami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zantown Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zantown Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zantown Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zantown Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Uyan pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
11: XFM.
10: Ka-exciting, oy!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang mga buntag? Kaninyong tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga igalas, tubagban ang gumanuban sa tulumanong Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Adlaw karon mga katropa, nga Webes. Pizza 9 na sa bulan, mga igalas, sa Hulyo 2026. Sabi na sab, mga igala, manong balay kaninyo hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Webes man ta karon nya nasab mga igala ang atong programa sa atong kapulisan. No, antod ta mga igala alas 9 ang tagna sa buntag. Alas pagtunol kaninyo mga kaigsunan sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyu gisgutanan. Din ikaw ka kuigsun na dure dakong kalambigitan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Apan sa dili pa mga higalas pagaginod sunahan, tugtitas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya. Sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan, ilabi na gyud ang mga katropa nato dinhi mga igala sa Tagum City. Pasensya na sa mga nalamaw lagi. Mahapit padulong pala kumusulti, nangita na si John Jampon ingon siya nga wala lagi on air sa radio. Wala kay burn out man ang mawab. Paabuton gyud atong ma-repair na ni Nordico kay ilaha man ang kuan. No? Ilaha man ang Davao de Oro, kining Davao del Norte maigi. Papha na sila diri mga higala. Sa Davao de Oro ilaha pa na. Huwat gyud ta kanus nila ma-repair na. So, paabot-abot lang sa mo diha. No, kadto mga higala nga naanad nga mutan-aw sa FB unya magradyo pa gyud. No? At huwat lang sa nya pwede kung pwede, no? Kanang inyong mga cellphone mo isaksak dito sa i-connect sa Bluetooth dito sa kuan sa inyong mga balay unya pakusgi. Ana na lang kay para murag yung radyo. Kay kung over the air atong isgutan, wala ta karon mga igala dito mabati sa on air. No, gumikan kay wa pa mga igala ka noted naman daw sa mga kuan. Noted na. Oh, kay ogang kuan pay mga paistoryahon kini mga tigpamaba mga igala ni Nordico. Paspas man daw si Nordico mo repair. So dapat paspas yun. Oh, kay dili ba yan na ang atong bayron nun dito sa tower mga higala? Dili ba yan na sana? Sa kalibo lang. Samot ang di nating kiyohon, bayaran yun na. Oh. Matang ingon gani si John Jampon nga atay na. Oh. Wala, kay kung run out dito sa mawab, may mahimo. Okay, tuwa man dito good among transmitter. Oo, atras naman ang buhok. Dito, no? Pati mong sinawa na may galas kong agtang. Murag undango na siguro na ako ni Bay. Ako na, nabalaka na bayag yung ko.
2: Pinawa!
0: Pati kapuya. Pati kapuya, yun ba? Na mahurot imong kuan bitaw? No, mahurot imong energy ug basa. Wa pa kay nasabtat.
3: Oh. Secret.
0: Atay. Mahuwag ag basa mga higala makay kag unsa ganito. Saya nga sa akong usa ka oras kasi siging duko basa unya. Ano wa may retention? Naman po'y mabilin gamay niya. Kana lang panahon lang kanang gusto nimo dumdumon. Pero siya na kanang pangutan-on na kanaman po kayo matubag. Alas 7-8 na, mga higala, ang tagna sa Tumbag Banagumanuman. Welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala, sa Tumbag Banagumanuman, ang Tulumanong Bullseye.
1: Bullseye!
0: May buntag ka rin yung tanan sa itong mga katropa, ha? Nga nag-subaybay ka ron, narasata sa atong mga kahigalaan. Din mga higala sa Dakbayan, sa Tagum. Good morning ka rin yung tanan. Sa 23 ka mga barangay, o di na nako huruton kay, I mean, di na nako usahon. Kay total, di mabunta madungog sa on-air karon mga kaigsunan. So, di kaya po mamaabot ya, no? Kaya di man tanan mga

0: Alam mo, tanaw aning Facebook. Alam mo, tanaw anong Facebook. Eh, 18, ana. Si Quinta, pinakataas, 80. May mantag sikat, mga igala, nga naimu abot, 1,000. Di ba, tayo nga na. No? Kuhan naman yung taon ta, mga igala, mo gani ko nung gibutang ta dristagom.
1: Ay,
0: ay. Kuhan ba, gana bang di kamao? No? Gibutang na ka dito sa lugar nga kuhan kay di magkakamao. Hmm. Og kuan pa kini bang ato pang basher may gala mo ipaistoryahon. Una ibutang kag tagom kay di ka kamao. Mm, sige lang. Mau-mauhon ko na lang samni. Ay bagwa mo inom ko mga igalang Santon Gold Coffee Mix, be. May buntag niya sa mga kataga YouTube na lang ta. Kay dere sigurado gyud on ay 222 ka nagtan-aw. Klaro gyud na, di kina malalis mga igala. May buntag mga katropa sa Davao del Norte o sa Davao de Oro. Okay, marusap mga higala dari sa Davao Occidental. Sanan, may higala nga naminaw. Hindi na ako na ako, burnout mag-iapon. Hindi na ako na apil isa-isahon. Kay. So, pagkadungo ka na. On-air man eh. So, kamo di ang nagtanaw. Kamo yung ako timbayaon. Labot na to nang mananaw. Dari ta, kining mga nagtanaw karon si Will Flor Masaudling. Ay muntag katropa, oh. Si Edward Lara, Eman Moreno, may buntag, Ann Mindres, maayong buntag. Si Jun Diampon, Eman Moreno, good morning call, way ayo jud, ha? Way ayo jud kaayo sila. Puno na lang sa propaganda proceeding, puro pangdaot kang BP. Sige lang, no, ana man yun na. Kita naman na at makita naman na sa finals. Tanawa si Risa Ontiveros, duha na siya nakasab-an. Unsa pod nang ilaha magayga lang witness nga na extensive training nga duha man diri kasimana ra may gison. No? Na daw mga igalay kining extensive training sa forensic unya. 2 weeks ra man di ay. Kada kung bungot sa ito ibo na mga igala no.
2: Bullseye!
0: Oh, si Ellen Malasarte Chu, may buntag. Good morning, Sir Arnel. Pa-shoutout kay Cutie Exentos, nga naas Tagum. Bella Rosendo, nga naas sa Ekulan Terminal. O kay Geraldine Pantin, nga naas sa Finland. Maayong buntag. Nga watching, happy watching, og amping tanan. No? Salamat kayo. Oh. Abilman Langit, good morning, Katrobang Arnel. Watching from Dipolog.
3: Thank you!
0: Si Eugene Uyang, good morning, boss. Erwin Tulpo, pasaka na sa og kaso. Nagtantrums na sad. Mau lagi. Uy, happy birthday ni John Diampon.
3: Thank you. Happy birthday.
0: Siya nga, happy birthday to me, attorney.
3: Happy birthday.
0: Happy birthday ni mo diha, John. Oh, mabuhay ka hanggat gusto mo, John. Ah.
3: Happy birthday.
0: X. Ikaw bahala diha, John. Sige, si Respikas. Ah, wala pa yung nag-comment Respikas. Arita sa YouTube kay ubay-ubay na sa di taas ng listahan Ellen Johnson ayong buntag diha no nganong hinay naman po sa akong paminaw ning akong may, headset gab kusog na ni no hinay ko sa akong paminaw bay ano na bungol naman siguro ko eh. Shirley Liagas from Taiwan, good morning.
3: Good morning.
0: Si Merlita Argilies, mayong buntag.
3: Good morning.
0: Og si Kevin Saipan from Tarragona, Davao Oriental.
3: Good morning.
0: Si Florespina Cabalfin, mayong buntag.
3: Good morning.
0: Abel Manlangit, good morning. Katrobang Arnel, maulanon nga buntag from Dipolog City.
3: Good morning.
0: Og, kuan po din mo akin yung gloomy po namong weather there is Tagum, no? Wala may ulan, pero kuan marag, landong. Joby As Ostos Armudia, good morning. Sir Arnel from San Francisco, Agusan del Sur.
3: Good morning.
0: Si Rainilda Manlangit sa Dipolog. Si Ba Diha, wala ka sa radio boss, Arnel. Nag-brand out na po Ba Diha sa estasyon. Dili, sa estasyon, wala problema. No, naatay ko Andre kining kuryente diri sa studio. Ang walay kuryente karon sa atong tower. Kunya dito man gud sa atong tower area naa dito ang atong transmitter. No, naa dito ang transmitter kay elevated man. No, tuwa dito sa mawag. So mas may pagkuhaon na lang siguro na dito may gali butang na lang na dire. Pero di buta katukod ug ingato kataas nga tower gab dire daw. Stagom no. Mga kuan bawal man na dire gud kanang moabot nag 100 feet mga igala nga tower. Ya pag ibutang po natong tower, may kala para sa nang mubo lang. No, adi ta kaabot mga igalag Davao, di ta kaabot og ubang mga istasyon mga lugar. May magutong tuwa dito sa Babaw kay bisag ka ng Marilog maabot na. Bisag ka ng Digos matakpawan pa na mga igala. No, kung naa dito sa Babaw. Pero diri na to ibutang sa kuan, downtown, wala minus kaayo. Okay man gyapon pero maserve nimo Davao del Norte ang Tagum. Okay na siya. Pero kay mas layo ang maabtan, mas okay. Sige, sige lang, ato lang hulaton kay basta niya makurintihan po. Ah, di po makurintihan, kung ampi kurinti, no? So, di kin sila makurintihan. Hulaton lang sila to, may gala kay namahaw pa ang taga-Nordico. Uy, dapat karon gani, Nordico. Tarungon ninyo na, og mu-perform, og tarong. No, kanang unay mga nay mga daot, no, dili puro ra pud mo propaganda. Mo ra po inyong ipa-istorya diha sa inyong mga tigpamaba ninyo, no? Pakita pud mo performance pud. Di kay paloy-loy, paloy-loy effect mo ng inyong style pud. Paloy-loy effect ba? Kuan kinya mo ang Davao Light negosyo, ngano day ka mo, di mo maningil. Binuang man. Ngano man ang Tagum lagi karon, ngano man ang Davao del Norte karon, Davao Light naman. Sige mag-burnout. Kung abot na sila tuig diri, wa pagyapon sila hibang kaagan sa mga linya. Awayo na mo ang Davao Light. Pero kung niabot pa lang sila pila kabuwan gikas pagpuli, di pa magani mo halos mangibot sa yung opisina. Di ba? Di pa magani mo halos manlayas diha. Oh, masabta na mo. No, masabta na mo na kay nangapa pa sila sa area, gihatag din ninyo ang mga data di ay. Gihatag din ninyo. Taka ra mo. O nya, pasiatab din sila mga tigpamaaba pong waligo. Ay! Naligo pa ka. Mayo pa. Provided po ninyo kuan atong isa, provided to ninyo kuan. Nindot nga kamera. Hangit kayo. Black and white.
1: Pinawa!
0: Davao Light na ko nga. Davao Light. Sige malagi mong burnout. Natural. No? Daan naman ang burnout tuno ng inyong mga linya di Nordico. Gi-assume raman na. Kung maabot na silang tuig diri, magsige lang gihapon. Aka na. Pero karon pa, karon as early as now. Nangapa pa na sila mga higala. So dapat, anha mo pasikat karos Davao di Oro. No? Gamay kasikas Davao di Oro labira. Repair. Ano mo pasikat? Kaya basin di ay. Makonsidera pa na to ang balao di ay nga. Makonsidera pa di ay Republic Act mga igsoon nga. Dili na lang apilo ng Davao di Oro kay luoy pong kooperatiba. Maluoy po ang mga membro konsumidor. Membro konsumidor. Nade, dividendo ba kuha ng mga membro konsumidor kuno ay diya? Ilarong pa ba yung mga tao inyo, Ramana? Ha? So, ana, eh, naaman mo sa Davao di Oro karon ga-operate, pasikat mo, diya nga. Siya naman ka, isa na lang ka probinsya. Ako, mabay na kung, nindot na nga. Sige, ang ining Davao del Norte, growing mangyod po ni siya, bay. Labi na Tagum City, no? Kung dumdumon sa mga negosyante, no, kung dumdumon sa mga suko ra ba na sila na mo. Gapon eh nag-text na ko diri nga. Kinsay gaingon nimo nga gusto na mog Davao Light? Oh, dito ka sa Nordico. Ni mana. Di ra magud na di ka di man angay nimo ikasuko. Nordico ka kodik. Pero di nimo ma kalimtan, di nimo basta-basta lang pasagdan og ibulubong na lang sa kalimot. Kato ganing mga negosyo sa mga tao sa una katong mga nanay mga manok na nga baho dito sa ilang freezer gab gumikan kay patidugayan ni balik ang kurente. Nay mga ice cream na nga lanay, nay mga tibing na nga guba kay magsigig fluctuate. Nahitabo ba na sa una itabo ba? Kanang pagsulod karon nila mga higala. I mean kanang panawagan mga igsoon sa mga tao, dili man po na out of kuan lang. Gikan mabuda sa ilang experience kaniya to. Unang karon kay naman mo Davao di Oro. Pasikatin ninyong katawhan diya nga. Di man gyud pwede, di man buda siya imposible man pud siya di mo burn out. Burn out man gyud, no? Nya imposible sa gyud pong mo repair kanay labi nag ulan. Oh, pero ingani nga maayong panahon, nya mulat patag alas 8 kay mao pay ting mata ninyo, ah problema na. Problema gyud na. Kung mahulat patag alas 8 kay awa pa man ko nang crew kay awa pa alas 8. Kanang dirispeak ka sa Davao Light, murag third party man ang ilahang tig repair tig guan diha. Third party man na. Karon na nga pa na og suwito pa man lang area, masuwito na. Wala na. Mga kaigsuunan. Natural karon. Ay lapod kay ilahang sabayan dayon nga oh, mo pay pagpo. Oh, sige burnout man lagi ingon Davao Light burnout.
1: Kuwesan lang niya.
0: Taka, taka. Burnout mo yun, ha? Labi na karon mga higala nga nangapa pa, no? Karon mga higala, sila nga, nagtabang pa man daw gani ang Nordico ana nila. Good for you. Mga mutabang, dapat lang mutabang mo. Sa kadugay panahon. Alas 7.20 na. Awala, tanawa ra John Jampo, napilit. Napilit na noong ko niya, John. Oh, napilit na noong ko na John. Kuhan sa ko, Dremi, timbaya sa ko, John. Si Prince Jonas Iniego de Escavite. Maying buntag diha si Lina Maladil. Good morning.
3: Good morning.
0: Si Florispina Cabalfin diha sa Turil. John Torino.
3: Good morning.
0: Good morning ni muda, John. Kana si Rimundo nagsigig pangutana nimo gahapon about ni Marcoleta. Katropa na siya ni, sa Maleta Gangs. Sag nila na si Rimundo. Welcome na siya din sa atong programa. Mingaw naman sa Nukamuray mag-comment-comment niya. Imbitaron mo mag-ento ng uban mga higala nga mga kuha. Morning, sir. Sa mga bulls ay Aguanta Party List. Good morning.
3: Good morning.
0: Glenn Ongguria, may buntag ni mo, Glenn. Kuryanong Ilason, morning, boss. Busy ta sa impeachment unya karon. Nibalik na sad ang binumbahay sa Iran o Amerika. Muna ginaingon nga, tikangkang na po din atong presyo sa gasolina. Wala man, no? Unya, ingon mga BBM nga, aw hanon, wala naman tayo problemahon. Bay kay, ang gobyerno na ni magpakaon sa itong mga anak. Ah, nagkape na mo? Ha? Pag Santon Gold mo, Santon Plus Santon Gold Coffee Mix mga higala. Dai lang pa ato sa mga taga-Mawab ha. Sa mga nagtanaw karon kitakits karong tawag ni karong Domingo. Adili pa karon nga Domingo ha. Pizza 26 pohon katapusan ning buwan may higala katapusan ng Domingo ning buwan. Kita ta sa Maynuibo, no? Magdalamig mga kape ana. Pero paliton ninyo, no? Lain pug kayo. No, inyong paliton. Unya para nindot no pa-check up mo unya naabot tay mga pahalipay ana mga higala so kitakits sa dito ha sa atong Y2H caravan si Butsoy maying buntag good morning dol always nagabaminaw diri standag shout out kang Tatay Tabio o relax nagkapi-kapi maying buntag ni mo dia Tatay Tabio so may kape ni mo dia tay dapat ang kape ni mo tay Santon Gold Coffee Mix kay lami kay ni Santon Gold Coffee Mix nga dunay mangustin, dunay kamunggay, dunay turmeric, dunay pagyo chia seeds. Hapit na ko mapaga kun dila murag nay nag-action libag nako. Dunay pud ni glutathione o collagen. Way libakay? Way libakay no, di ba gab? Istorya lang, wiri si buhay. Ay, dako. Alas 7.23 na mga igalaw. Mga ito, magawa mo ko sa on-air. Naraman ko din sa YouTube. Nanaw na sila YouTube. Na sila ka-monitor. Ay, nako talaga, oo. 7.23 na, dali po ding oras mga igalaw. Pugni daw ninyo ng kuwan, be. Relo. Alfredo Hikali, maying buntag from Australia. Australia ba ni si Alfredo? Oh, Alfredo, si boss, si CJ Narbasa nailed it. He is so competent during cross-examination of the witness. Brilliant and very articulate. Good job, boss. Yan ina, oh. Sa kato mga dapi ka bipisara, mayingon jud mo mga higala nga. Mayingon magyud mo nga. Performing mga higala ang kining abogado mga higala sa depensa. Sa kato sa mga supporter ni BBM, kay usually man good supporter ni BBM antay Duterte yun na mga igsoon sa kato ba mga supporter ni BBM ingon gyud sila nga why ayo ang abogado ni BP Sara mga igsoon it depends on the perspective it depends on asa ka gadaping mga higala mayong buntag Sir Arnel wala lagi mo sa IFM radio uy di pantaw ko tag IFM Demokrito Buktot. XFM in town, you know? Pag sure dia. Oh, sige, no? Ana gina siya mga higala. Pero ang atong tanawon dire, at tumutanaw mga higala labi na sa pagyagyag sa ebidensya. No? Adi man ato na ba, kuan nga, pagka, mayingon dyan ka, maayos si kuan, maayos si kuan, ana gina mga katropa. Pero tanabalansihon na to, mga igsoon. Atong balansihon, makita man gina. Kasi pag di ka mo ingon nga maayo, kung maayo gina sila, maayo gina. Anyway, makakuan lang ito ba? Pananglitan. Mga ingon mga igala ng si... Sana? Ligutan? Nga, kuan ka, you are well-trained. Yung tag-well-trained mga igala ka ng diya sa imong field. Ikaw, gigi, kaintapan diya ba, no? Well-trained ka good, mga igson. Well-trained ka. You have 2 weeks training. Mapin siya bungot sa ito.
1: Pinawa!
0: Will train magkahaw niya duwara mo kasimana dahil training diyan. Ano ang Moyon Moyon mo ana nai expert mga igala nga duwara kasimana mo i-training.
1: Pinawa
0: ah. Edison Gabangpangan Maing Buntag Minaw Medres Mingla Maing Buntag Desming Lanilia Bo, Bohol Sibo ay nang regas Irgas Ralph Dre Tagadanaw ne. Kauliyo na ni siya. Kinapay kuan lagi ha.
1: Kuwesan ka lagi ha.
0: Hagbayran ni Saum. Gimingaw na ni. Alas 7.25 na may galandag na sa itong bagbanag-uban-uban. Wagi ha po eh. Kurinti sa mawab. O, dili pata sir. Pag Tagalog para mananaw ang Tagaloson. Ah, damayon pa kunin nyo talaga. Ang ako ani Bisaya ray ako ayoko nang mga ano ayoko niyan. Ramilo Castro Mayor na dinis Pagadian City naminaw ko. Robert Atay Maing Buntag Morning Mundo Kiss Mundo Militon Kadungog nagitimbaya ka mundo ni ko Andre Robert oh. Militon Kadungog Maing Buntag kaulanon na panahon igop tag Santon Kapidol watching live dinis Sambuanga East Poblacion, Manukan, Sambuanga del Norte.
3: Good morning!
0: Lucio, si pangan atong Lucio, nawa man, no? Si Lucio Lumagbas, ba ito? Nawa, oy. Wah, sana ito mga igala? Aris, no? Looy, attorney kaligutan. Ligutan po. Nitulo ang sipon. Raimundo Ribucas, good AM, sir. Kapi muna tayo. Yes, Raimundo. Oh, have ano, have a cup of hot cup of coffee. Kape, kape, kape. No, si Valalen Sanchez, no? Bilma Takungko, Maing Buntag, sa Manidapit, no? Yung naglanog-lanog. Romulo Tampos, Marcel Santos, Bray De Bici, Yursi Katubig, Militon Kadungog. Asa na tong uban? Gorilla TV. Basta. Si Raimundo Ribucas, good morning.
3: Good morning.
0: Marcelino Lico.
3: Good morning.
0: Tama ba? Si Koreanong Hilason, Militon Kadungog, Super Mario.
3: Good morning.
0: Ay buntag amigo ni Raimundo. Si Super Mario. Sila gini sige mag sige tubag aning comment section. Si Ringo TV, Ringo's TV. Maing buntag from Katbalogan City. O, oh, Maing Buntag, the best ka mo komento, makalipay, tinod na ay Jod. Mura pod kag si Attorney Rupil. Alayo ra kay tato kay banggiitan man to. Kita diri, kuana na to ah. Magburn out, kanunay ang Nordeco Bus Arnel kay mugbo kayog poste. Kun muhangin, mo lagi matandog manggun sa udlot sa Madrid de Cacao. Unya pag binilingay karo kanay mga surcharge sa ato ipakang. Luoy kay tawo mga tao. Present sir sa Buanga City si Numhar. Present ka tropang Arnay late lang way problema. Salamat.
3: Good morning.
0: No, Roseline Mayong Buntag from Laguna, no? Alas 7:28 na may gala na pa speakers di ay Sinip Talit Tindugan Mayong Buntag. Taga Matina Pangi. Dol mo watching from Matina Pangi, Nip Talit Tindugan. Mayong Buntag di taga Matina Pangi. Good morning.
3: Good morning.
0: Eman Moreno. Kahuna-huna man sa tag eskwela, abogado, grabe kayo istorya mga abogado kuha sa tag nahibaw-an. Ha? Okay ba kayo na pila edad ni mo karon, call Iman? Ayos ba kayo na call? Birahe ah. No? Bira gade kong 40 ho na. Pero bag na medyo may edad na ka, challenging na gyud sa imong utok na. Medyo challenging na kay may mga gutong batan-on kay di magkabaghunag billing 40. No, mga binulan, sinima na. Nagkagkuan ni mong kapag medyo kuan na ka, labi ng pamilyado, daghang kayo. Ya, pag mag-eskwela magong ka, kana nga kuan, demanding siya. Kailangan ni mo, wag yung tao mo ingon nga, labi na kaagi diha. Wag yung mo ingon, may galang adit na demanding. Hinahang lang yun ang time. Anak yun ang mga kaigsunan. It's ano, worse than your nagging mistress daw ni. Robert Kamiging, maying buntag doon sa Amar, John Diampon, Alfredo Hicali, Fernando Roa, maying buntag from British Columbia, Canada, Joby Datilis Yurong, si Father Melvin Libria, maying buntag ni Mupaj.
3: Good morning!
0: Si Nelson Bumaat, maying buntag, si Johnny Abiera, walay signal ang radio sir, paita, wala lagi. Okay, burnout pa ron, burnout pa. Oh, si Alan Tubib, maying buntag. Kuan lang sa ta, social media sa ta kay burnout karon, no? Herlen Herbosa, Nathaniel Codera, good morning. Pangit kaayo inyo signal diri sa Tagom, karas kaayo. Walay signal, ma'am, no? Dige na madungog di, ma'am. Luoya po din tao niyo. Wala wala, ma'am ba ni sir. Nathaniel Codera, wala okay madungog di sa 107.1 karon. No? Kuan lang ka, social media lang kay burnout pas mawab, patuka pamahaw tong taga Nordico. Neptali Tindugan do, shout out ko Aranas family. Nancy Camilo, sir tagay ko address ni Raimundo kay akong kuoton. Ayaw no. Wag bawal yan. No? Kuan lang ta diri kay nabang healthy discussion lang ang atoa diri. Rita Jubert Barbarona, mayong buntag BB girl, mayong buntag. Yon, Aybara mayong buntag. Raimundo, nasa comment ya, basahan ninyo palihog mga higala. Kaya magpadayon sa ako 731 na may galang dagna sa tubag para gumanuman. O ginibahin na to, ganito may galang sa Santone Gold Coffee Mix. Mayong buntag ka ninyong tanan. Lokop ka Bisayan o Mindanao. Sa ato mga kaigsunang Bisaya, mayong magpanikay sikay. Sa aton mga kasimano, mga kauturan, mayroon nga agas, inyong kamadabong kasalamat, sa inyong kayuntan yung suporta, sini aton nga pagpangalagad katropa.
3: Good morning!
0: Sa aton mga kaisuna, mga Ilocano, Ajay, Titi Bagger, Naimbag, Nabigat, kada kayo amin, mga kakabsat, agyamanak, to mga kaisuna, mga Muslim, assalamu alaikum, marahmatullahi taala wa barakatuh, syukran, salamatay kaayo, ha? Mga katropa nato diri, mga mansaka, mandaya, kamayo, salamatay kayo, lumon sang pagpaningag mayo, adikanatan program. 7:32 already. Ay, buntag, may kaninyong tanan, mga higala. Kita na kapanginawat na namo sa maayong panlawas o panghuna-huna. Rasyag panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May muna nagbudagaya ka na itong tanan, ng laing adlaw na sab katropa sa dubag pagabuhi babaw ni madanlog tang kalibutan. Of course, kabahin sa itong programa. Di kita may gala malimot sa pagsangpit sa tulabaw nga magagagahom. Aron kita may gala mabuligan sa ato may gala panginabuhi. Lota Sagid Estrada, mayong buntag. O kaninyong tanan, dirita may gala sa ito ang pag-ampo sa bullseye.

0: Uban sikat tropan Arnel Cortez. Musay.
1: Inamdami kanunay magahigala nga dautan nining katilingban. Musanay gumikan kay mga tao nga dunay mahimong maayo nang iugpos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Musay.
1: Sa pagkausapay gala, kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Welcome, may gala, sa atong pagpanagubaduban sa atong tulumanon, ang Bullseye!
2: Bullseye!
1: Adlaw, may galang Webes! Pitsan Webe na karons bulan, may galas Hulyo 2026. Sa Gihapon, ako sa katropang Arnel Cortez, makiguban ka ninyo. Alas pagyagyag, pagisgot, mga igala sa naguna, mga katikanan. Naangayan na tumasayran, mga katropa. Musaway sa mga angayin sa wayon, mudaig sa mga angayin daigon, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dito na karon, mga igala, sa atong mga hiliskutanan, maing buntag, ha? Sa mga anak ko matimbaya diha in town magpangluod. No, in town magpangluod, wala ko mag-greet. No, kay di na ko intention nga di mo i-greet. Nalagi panahon nga malibat na ang akong mata. Ako, as much as possible, mga igala, tanan na kalista akong timbayaon. Pero on saon taman, namagi panahon, may igala, nga di na nato maapas. Kaya wala sa tayo laing maisgutan na ni sige na lang tag-greet. Mahog na niyo niya itong programa, mga igala, programa nga PG. Usama ng PG, puro greetings, no? Pero sige lang. Oh, importante na amo diha. Mayong buntag da Rimilita Rukulas, no? Talo-talo man kao Rimundo pamatinag pamatig insakto sa defense. Ayan, asag din. You know, people want to hear what they want to hear. No, ana man na maison. Sometimes we don't want to hear the hard truth. No? Ang ato lang gusto maminahon, katong nindot sa atong dalunggan. Katong dili nindot sa atong dalunggan, dili na to gusto maminahon. Ako adari, kung naay mga saway, basahon ako mga igala kay para di mo makaingon ba nga, imura man ang basahon, gana mga gagrit ni mo, nga gidaig-daig ka. Dili, ako nang basahon, mga igala. Although, muhang yun ta nga, be respectful, but we cannot impose that to people, mga higala. Di ba na to na sila mapugos nga, pagtahod, no? Pagrespeto, kay mo respeto sa kunimo. Di ba nato na sila mapugos? Namang yung mga igalay, mga kuan nga mga tao, mga balasubas kay batasan, so. No, pero ka na mga comment, mga igala, nga respetado. Ato na mga igalang dawaton. We will accept that, mga igala, as hining constructive criticism.
2: Bullseye!
1: Anyway, ayong buntag, Ringo's TV, no? Salamat si Raimundo Ribucas. Sir, unsa naman ni si Super Mario? Tao o robot kay dili man na pangalan og tao, ako kahibawa ra ba pod mon. Sige lang, kamo lang pagtubag lang mo di ano, ayaw na lang mo pag-away, no? Naman mo inindot ka baga ko ano, pwede ganig manawag mo among duha. Eh pa istoryahon daw diri. Oh, Raimundo, tigulang ra ang mangluod, sir, ha? Oh, di man bisag tigulang ay mo pagluod og tigulang na mo. Pero di gyud na malikayan mga igala nga ang tigulang mga igala luuran ako, no. Sige. Ingo si Super Mario nga pisot man na si Raimundo. Uy, nali-li na ni mo Mario na. Oh. Ayaw po to si Kuan nga kuoton daw niya ang Eat Me Games ni Raimundo. Kada kong binuha.
3: Ay, binuha!
1: Ay, alam mo anang mga bahala na mga pro Marcos mo, pro Duterte mo, ayan na mo anang kinuotag itlog. Lain na. SP Bueno, baig buntag, saranan sa kong bana nga si Luso, nga si Alan Ligutom. Alan, ay sigpang panilos di Alan. Oh, bisa di... Masuko na po na speak, kaya nung i-comment di mo ng imong bana. Tricia Angelo Fano, may buntag from Tacloban, Leyte. Oy, may buntag di, kumusta man tong limbarok di ha? Christopher Altirnos, Noel Hontilia, Rit Jobert Barbarona, si Bibi Girl, may buntag. Ellen Malasarte Cho, si Matit. Nawala man ang frequency diri sa Davao, sir. Ah, sige, ana na lang, Matit. Ang Davao, ako nalang pahibalo, ana. Ikaso wa ka masayo, dili na sila 97.5 ba ito, gap? 97.9. Pagkadungog po ding isa po. 89.1 na sila, no? 89.1 na sila. Og maminaw ka dito nila, 89.1. Ang amua diri sa Tagum is 107.1. O na. Sige. Pwede sila magdebate, call for call. Pwede. No, pwede man. Mutawag diri mga igala na ay kuan diha, na ay DDS diha. Unya na ay Pro Marcos diha. Gusto mo, sir, pwede mi manawag, sir, niya magdebate mi. Ing na lang ko. Hindi po na ko yatang sa inyo tanan oras kay napatay mga endorsement din, ma. Pagkabayad ko. Inuang. Kwan lang. Mga tagaanta mo mga, siguro mga 30 minutos. Di mo, ganahan mo na. 30 minutes, no? Ako lang moderator. Alam mo, pag binalikas ay, kay palungon man ako na. Basta magbinalikas ay na mo, ayaw lang. Tirada lang yun ba, no? Pero sigurado ang wa kay high blood ha, kay basig ma purnada ka diyan ako pay mahimong hinungdan. Oh, kinahanglan nga kainom kada ang Santon plus gold kay para di ka maunsa. Sige na kay 741 na may galantag na sa morning.
2: Bullseye.
1: Ari na ta may gala sa unang unod sa atong isgutanan karong buntag. Adiri magay igsoon sa tulumanong bullseye. Kadali lang ha, kaya ako saan implastaron mga igala ni akong libro sa paniid second edition. Nakabasa na ba mo anak mga igala? O na igabayan, mo na librita mga igala sa Aguanta Partilis. Ang libro sa paniid, second edition. Kani karon mga igala, namang yung trial, di ba? Na-trial, na ay prosecution, no? Ug sa Tagalog pa, taga-usig, ay lagbisaya kay basing mahimong taga-paghot. Purang iro, no? So, niya mga igala ay taga-usig. Prosecution. Diya sa defense sa mga igala, kasa sa side ni BP Sara. Siyempre, kay kurte man eh, no? Nagyo'y judge. Oh. Dili ni judge nga katong bubblegum, ha? Mga huwis, dili sila huwis ni kutsilyo pod. Huwis yun ni sila mga higala, no? Kay at the end of the day, sila ni ang muhukom, mga higala, sa vice presidente kung ma-impeach ba siya o mapalagpot ba siya sa iya mga higalang pwesto isip vice presidente mga kaigsunan. Di modo! Sa ato pa, mga higala, gihangyo na to ang mga huwis nga maminaw sa gipresent mga higala sa witness, even mga higala susihon kung matinud-anon ba ang witness. Ano ba? No? Kay aron nga ang imong paghukom mga igsuon kay mubutargog ka no in favor or not in favor convict absuelto o konbiktado aron ang imong pagjudge mga higala no balance siya karon gawas lang tingali kung sa bisan og wala pa na nahuman ang panalitan risa Ontiveros ka bisan pag unsaon imong tuod balis ka diha no. Pila pa ka-ebidensya diyan magpamatuod, may gala nga, wag yun siya si BP Sara. No? Naana na siya ay judgment, daan, nakapurmat na. No? Nanawar ko na siya mangutana, good. Kaduha naman na siya nakasabaan, bitaw. Nasermonan na mga gala. Kay mugula, mang yun ba? Mugula, yun. Bisa kung saon, yun ba? Mugula. Bisa kung saon ba? Mugula, yun. As baba nila mga gala nga. Antay Duterte lagi. Bisa kung saon mga igalag tapion, bisa kung saon ba na mga igala diya og tabon.
3: Ay!
1: Sama dya! Singgit po ka. Karon, okay ba ni sa inyo mga igala nga, na iusa ka judge nga, nag-Facebook raman? Usao man ni aron mga igala pag hukom og maayo, og balansi mga igala, nga, og way gidapigan, no? Wa ka na sila ba gigingon way gidapigan no kun saon man nila paghukom karon o niya paghukom karon mga igala nga balansing wa siya gidapigan nga di ba siya maminaw may gala dito sa presentasyon sa witness ug sa kining mga interpellation mga igala nagsige naman na siya sa Facebook hinuon
3: ay
1: saon man niya mga igala pag masundan mabakat niya ng istorya ka taas ang istorya mga igala sa impeachment niya magsilpon ra ka diha. Maot siguro tanawon, oi. Oh, sige na, ato na nang tanawon daw gabi.
2: XFM Katropa.
4: Thank you, Your Honor.
1: Oh. Kinsa na?
3: Ayaw!
5: I talk to my...
1: Ano yan?
5: Instagram?
4: Wait lang po.
1: Instagram yan? Facebook? Ano yan? Ah, grabe. What's up? Pakialam yun? Nagtalikod ba na siya? Nagtalikod. Kinsa na? Sige na, be. Tagnaako na ninyo yung kinsa na, be. Tagnaako na ninyo, be. Daw, be. Kinsa man na? Nagtalikod, mangkod ako mailhan. Updated na ba si nag-my day ni siya, bay?
4: Thank you, Your Honor.
1: Ano ba? My day. Picholan. Post ako, be. Post ako na rin niya. Ano yun? May day din ka diha. Third day of trial. Ha? Third day of trial. Kinda tired. Silpian. Third day of trial as judge, Senate, Senator Judge. Pagod yarn.
3: Ayaw!
1: Ay! Ha? Dabi, saon man ni Ron magaykala? Saon man ni niya magay? Saon paghukom? Ug maayo. Ga Facebook ra man eh. Basi na ano ni siya ay kanang naka-format na daan. Bahala na, unsa pa nay mahitabo diha sa impeachment. Basta inigbutar, ana na gyud siya. Konbiktado Sara Duterte. Naana, no? Baka bayad na yan.
3: Ay!
1: Ala ko na be. Tagna ako na ninyo kinsa na be. Updated yard.
3: Ay!
1: Basta po nagtanaw may galag mga anong mga video ni Panchito. Mga video ni Babalo. Mga video nila Red for White sa una. O video ka ni ano sa kuan? Yeah, siya ba na no? Si Mula Apari. Apari ba to ga? Mula Batanes Apari. Mula Apari hanggang hulo. Isang bansa.
3: Ay!
1: Nag-post na siya sa iyang break the rules. Dili baki basi nagkuana na basi nag malay na to megala og kining na nade ni siya page pod gina-maintain ba no niya. Ibuta ka judge mga higala. Oh. Mula Apari hanggang hulo isang bansa.
3: Ay!
1: Ay pataka. Dabe. Tanaw ninyo, saon man ni naturon mga higala pag judge? Maunsa man ni mga higala, di ba po ni AI? AI na, tanaw ninyo? AI na? Di na AI, uy, klaro kayo na may higala.
2: Bullseye!
1: Simoy mo po nga, AI na po na. Dili na AI, klaro kayo na. Ang dila na to mga higala, kwede kung Facebook ba na, Instagram, o basig YouPorn. Galaw ka!
3: Ayaw!
1: Ha? Tagay pa kung saan nga site na eh, no? Twitter baka ha, TikTok, Facebook, or IG? Di ba lang Instagram? No? Or Twitter X naman, I don't know X, no? Di ba na siya Twitter na X? Or, sa pa basic? Basic dating app na siya, no? Pwede po, Mega, labas hindi. Nakasubscribe niya siya sa Viva Max, no? Basin mga basi wataka palo basi fans ni siya maigala ni kisa ganitong guwapa gani nga medyo mo rin na hon sa Viva Max gani gab si Acosta ha ay sa ba siya kisa man inanawag ay sa
3: kwesan gano niya
1: sa makigdimbat na ni tubagod sa dana ko ni pero doda ko hello. Oy, kisa man eh?
6: Si Arnel Cortez?
1: Oh, unsa may ato, sir?
6: Wala man. Karamon daw, may babinan yung
1: mga... Ah, on air? Wala sa on air? Oh, burnout, magod. Burnout sa Mawab, sir. Nagpaabot pa may... Kaya naman, magod among tower dito. Nagpaabot pa may ripiron sa taga-Nordico. Amo na yung taong itawag.
6: Karamon daw, mo yung ginabangan
1: mo. Oh, ako na lang sa... Nakay Facebook, sir?
6: Naamay
1: kaman mga
6: balay
1: na kumikon na nangis balay. Ay, tama po di ay. Pwede magod ito kay... Naamay... Masig na ay... Kuandi ha. Naamay kauban ni mukha nga dili blind.
6: Ah,
1: Para madungog lang ninyo, naa sa duha man ikaw akong Facebook, ining Katropang Arnel Cortez, unya sa XFM, XFM 107.1 Tagom, live man tadiha, unya sa YouTube pod, naapod, Katropang Arnel Cortez gihapon. Para madungog lang yun, kay, basig, di lang ko kasigurado kung sa orasa mo balik ni, kining, Juan? Sige, salamat kayo. Si pangalan ni mo, sir? Si pangalan?
6: Julux.
1: At taga asa man ninyo ha?
6: Julux.
1: Asa man ninyo address Tagom?
6: Isa, Magdilam at Masakay.
1: Sige. Sige lang kaya ito. Amurang hangyoon ang Dabaw Light nga. Dabaw Light, kining Nordeco. Kay ilaha maguning nasa Mawab.
6: Sige.
1: Salamat. Alright. Sige. Alas 7:51 na mga igalantag na sbunta. Kalo ibunin tao na itong mga tigpaminaw. Ay nga, nagsigpangita na ito. Di na madungog diha, no? Narata din ikaw sa YouTube o sa Facebook. Good morning sa itong 814 ka mga viewers diha. Good morning! Saan na ito ni Ron pag... Nato, kisa ito nag-comment rin nga ba si kunong nagdulag scatter? Ababalay natin makapaldo! Pero, kung ingana man lang ha, granting may gala, di sa tamo judge. Granting lang. Nga, gasilpon-silpon rabay. Nga, naisigig, nag-istorya diha, nagsigig, nagyagyag, nagmang ebidensya, unsa ba diha? Saan niya karoon pagka-hibaw? Saan niya karoon pagka... Balikan niya tanan. Ibutang siguro niyo ng iyong cellphone siguro panahon niya na ay hearing. Pwede man siguro na. No? Kay, mag-eskwila ta ba? Bisag online, mga igala, no? Kami online na mag-eskwila ron, kasagaran. No? Pero hindi again, pwede nga mag-cellphone-cellphone ka. Ako, taguan yun ako ng cellphone. Madisturbo, mag-yug ka. Labi na ning tanawa na cellphone ka ron. Naanay, sabi, scrolling syndrome, sabi, tawag na. Diyan na masipyat bay. Pag muhawid na kag cellphone mo ato na kag reels. Ah. Mubo na kay nang lima ka anaan ba? Pak. Kita nyo kadiag. Labi na baka kita kadiag magsayo-saya unya mga ipasilim-silim pag maya mga. Oh. Nay magsayo-saya o mga igsoon. Tinga ba ya ka Facebook karon mga igala kay bawal na mga dugo-dugo, bawal na mga kuan. Pero ka na mga nanggipanti ra may gala na uban mangihi pa da sa Facebook. Pwede. Na nakatawagan ko maghigala tong isa ka comment ingon nga sa una mamaklad mi. Oh, kanang manilip ba no daotan baya na. Oh, manilip mi sa una magka lisod pa kayo, manilip sa una ma. Karon di na lisod mga gala. Di na gyud lisod. Ana lang ka sa Facebook mo tan-aw na ay maligo. Na ay mangihi. No? Na ay magkanta-kanta may galang ay pabitay-bitay ang ilang mga yutots. Sa naman tao na oy. Mo ni siguro gitan-aw mga gala ni mula apari hanggang hulo isang bansa. Birahi kay na basa. Oh, magbingwit ka. Ingon si Rilin Navarro. Ganahan po ang mga laki mo tanaw. Kaya pagkutaan na po, ganong mangihi man po mo dyan sa Facebook? Good. Ngino nga, ultimo pagpangihi, may gala, videohan. Ano eh, pangkutaan na diha. Nga, masuko kay, ayun sila nga, bastos yun yung mga laki, ganong magsigitanaw aning mga nagpantira. Ngano man pong manggipantira man po mo anang social media. Pati si Mark Zuckerberg na tuarag Amerika, magkakita sa inyo. Di ba na pagpamaligya na? Ayaw mo. Huwag nga, kuanay mo ng mga, sana, magpanti-panti. Eh. Na ay magbilangkad, unya, niya magbila, sana, magbila-bila. Bila-bila. Tinood bito na akong giingon, mga igala, no? Pero, balik ta aning atong judge. Kay Senator Judge man siya, dili man lang ni basta hearing. Judgment ni siya. Karon mga igala, unsa man ning iyang kalaki nga mura ra maniga. Wala ko baybaw Facebook ba ni? Good morning, Sir Arnel. Dili lagi ko kadungog sa radio diri sa dira ko sa FB. Burnout inyo linya sa mawa burnout yod, no? Ingon man tong taga Nordeco ganina nga noted na ko no, pero basintaman pa ni mga igala, unya pa ni hapon ning noted. Amo ni kuan ato. Dali-dali apo ninyo kay inirabang inyong mga tigpamaba Nordeco, sige pangaway sa Davao Light kay ang Davao Light ko no, dugay mo repair. Sige radag burnout. Nya kamuda kay muhilak pong semana dias mawab og di ka burnout.
3: Ayo.
1: Ang daghanag problema. Oh, unsay masulti ninyo ana? May baka na siya, hinoon ba sinaanan na siya judgment daan, no? Pa-relax-relax lang, no? Ang gobyerno mga igala gagastog dako para sa impeachment unya ang ato mga senator judges mga igala, Facebook lang pag kada kong binuang. Una sila ba uwaw mga igala, no? Dina na sila madutla na ng uwaw.
2: Bullseye.
1: Alas 7:56 na mga igala, dagna sa atong bagbanag ubanuban. Shirley Liscano, Jose ko Caminero, walay tingog akong speaker si Ranel, di pod ko ka FB kay wala kulod, asa naman ang ustisya ni burnout man. Naraga na si Nordeco ragi kay bawo ana, no? Nya kapuyan naman ko magsigig banghag ana kay ah. Napasanginlan pata diri mga higala. Oh, tinuod lang no, magkoy sila nga ah, kuan ka Davao Light ka. Mm. Taka ramo. Kita mo resibo. Come on, noon. Come on, noon. Ay, kuha kayo kung apila-pila. Di ba gani, kumuad to ng press con. Press con sa Davao Light itong ni Agin. Ato ba rin ko? Ato. Huma naman kong interview. Ano muad to pa man ko? Ano naman na? Ako pang balita man na. Nang ilaha may kailan pang buhay-buhay man na. May na lang. O ilaha po na. Hindi naman hilabot. Ano, kaya basing may mga malay na to mga ikala. Tagduha ka buk asawa. Ay mga laing gibang buhi. Kilabot ana. Ako adre, kung unsa lang akong trabaho mga igala, ay ko kunog pasangil li. Pero kung mo pasangil gid mo nako, problema ana. Hatagi lagi og ebidensya, no? Anang naamoy ligong ebidensya. Sir, ngano man basta mapriso, manggawas man ang mga sakit. Nawa pa mangani mapriso si Romualdez, hapit na mangani masakit. Gabantay ka mundo. Itong pauli na si Saldico, nga mo adto na unta si Romualdez sa Singapore kay mo pa-check up kay grabe na kuno sakit. Buhi man lagi ron. Buhi man lagi. Bino ang istorya ha. Pagkaibaw niya nga uli ay na Saldi, amo adto kog Singapore kay mo pa-check up ko. Niyabag na. Labon tong ni agi perting baskuga may gala. Kana silang Marcoleta natural mga na naman ay edad. Unya arang-arang na lang usar makabog sakit Marcoleta. No? Isara ka buk sakit. Nya kisagod pud mga igalay di magsakit anang sa buot pa lang daan sakit na. No? Ma-stress na ka mga igala sa buot pa lang daan mo sakit na. Ay sa katong kang kuan mundo, katong kang bunuan nga walo ka buok sakit. Isa na lang kuno kawati wa ka pirma. Ah, binuang na istoryahan mga igala. Kato na lang yun mga igalang dako-dako sa mga wati. Mo'y huwag ka pirma mga igsoon. Una karon himoon man lagi ni Rimulya mga igalang witness. Ha? Basin kining wati nga ting pirma mga igala. Basin nahataga na po ning malita. Buang na yun. Muna ginigid akong, muna ginigid mga igala, kadakong binuang yun. Ray Madanlo, that's good morning. O mga katropa, gikan rin sa Bulsano, Italy. Nagpaabot nga nagpaabot og pagmahal kaninyong tanan. Uy, di ka basta-basta dat buongiorno. Ah. Buongiorno. Ora tay akong Italiano eh. Ano ko kalimot na ko sa uban. Koreanong ilason nagtan-aw ang nagtan-aw na siya og Pepsi Paloma movie. Hoy. Simba ko ka. Raiden Kram, wala gani nagkadimao ng inistoryahan sa presidente nga wala mapriso. Ah, mura naman gani na may galag bangkay na, no?
7: I talk to my where the...
1: Uga kaayo? Dry kaayo? Naman tanay kwarta may gala pang... Ay, nako. Florito Abatayo, kumusta, Tagom? City, labi na gyud akong idol, Arnel Cortez. Ha? O, basig dili ako ha, basig bayag si Kuan katong si sa to. Basig bayag dili ako yung idol, basig si Iprin. No?
3: Ay,
1: oh. Way apelyido hay. Oh, kumusta? Basig na sayo mo, basig dili ako, basig si tong ubang mga kuan. Okay ra ko dere. Oh, kanang utan naman. Hilda Williams og mga Rimulya ang matangtang, I'm sure linaw ang Pilipinas. Sige lang no. May araw rin yan, mga higala. Layo na kaayoy 200 years ana nila oy. Nakaabot. Nag-google yan siya, sir. Ah, ganun. Baka naman siguro. John Catch Villamor, maing buntag katropa from Lapu-Lapu City, maing buntag Cebu. Gags Peak Need. Wala lagi mo sa FM, run out lagi. Run out sa mawa, wala pa ka balik. Niya, amo lang siyang sabton ang Nordico kay buutan baya ning Nordico, no? Natural, no? Kami mag-adjust, lisubog sila mag-adjust, kami rin mag-adjust. So, kita ang mag-adjust, dili sila ang mag-adjust. Hulat ta, kanos ang nila reperon. Hulat ta, kanos ang nila adtoon. Kayo, ba't tayo mahimo, das tinuod lang? Nga, kita rin mo kat-kat niya, bupilit pala ang tadi, ha? Oo. Oh. Muservisyo sila tinarong o dili, as tinuod lang, lintungan na yung may galawa, adjud tayo mahimo.
3: Ay,
1: Labi na nang kinaa sila sa gobyerno guna sila no kay mo sila kuan may kanang kooperatiba na nya membro konsumidor mi ang kuan may mo da no hula tra gyud kagano sa nila repiron no karon lang ang gawas na ng ilang mga pasiatab ganon kay pulihanan man sila sa una mamansin ba nila kay na sa inyo di man sa una kadagag na nga tigbak mga igala gumika na ng kurintiha. Ah, kaniadto. Pero lisod na lang nimo na buhaton kay ano man, no? Ang tao may gala, no? Muingon gyud sa una mang interview ta, mutisting na pud mig uban. Mutisting na pud mig lain. Karon they are magpa-victim lang, pa-victim. Ay, ang mga tao may kumbinsihan ninyo.
2: Bullseye.
1: Kay pwede pa lang gani tuod nga duha ka buok ang provider, tan-aw na to kisay mo pa-connect nila. Ano ra man ang taka simple. No? Pero kaya di man pwede good na may balaod mga higala sa una na nato. Alas 8:03 na.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Dito sa dugang video mga higala sa di na sana si kuan di nag-Facebook pa sang di siya kay nag-Facebook. Dugang pa mga higala. O ginibahin nato ganinyo sa Shantone Plus Gold Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity.
2: Bullseye.
1: Ay buntag niya. Dito sa sunod video nato mga kaigsunan gumikan kay kato mga Pinoy nga nangaway kang UC Claire, mga egala, na ipuhungihong karon nga, ipa-deport ko, no? O, ingon si Auntie Claire nga, ang gobyerno na sa Canada, may bahala nila kung ipa-deport ba. In the first place, mga egala, abi ba na kung mutahod sila og kining, kining bagay galang katungod sa pagpadayag. And, I believe, ang even ang pulis mga egsoon,